0: status or alert status natin. Nag-IP na alert kita. And then we already disseminate and announce the security advisory sa Kadilugan, the police provincial office, that to uplift and increase the personal awareness and security sa natong mga personnel, especially for the movement sa natong mga tropa when it comes to deployment. For purposely, that ang security upliftment at awareness, increasing the alert status sa natong mga personnel, we were advised that they will take extra care and for their personal security coming in and out sa respective offices nila, especially kung nag-travel sila, considering amo nila tabo sa tumboso encounter. Expected naman sa ato na administration o sa ato, usual sa PNP organization, right after for encounter and sa ato mga government troops, may alert status na kita rin na increase for and at the same time security awareness at tanan sa mga personnel there, possibly for possible retaliation coming from the groups sa mga terrorist groups. And that's it sa encounter.
1: Keep up, Jong.
2: Okay, so muna Keep up, Roy, ang pahayag ni Police Captain Genesis Katalogo ka Keep up, Roy.
1: Pero Keep up, Jong, may mga intel reports na na-jud ba nga kinang burag na island na dawat nga possible, Keep up, Jong, or wala raman?
2: Wala na siya gishare kabahin yan na kita dahil lang maraga interferia po nanti yung gishare katalogo.
1: Aha. Wala na.
2: Gasunod rin sa ako ang kwan.
1: Aha. Ga-play pa dira kipa ba MJ? Oh, wala na eh. Basi late lang ka dira guro imo kwan.
2: Okay.
1: Aha.
2: Okay na. Okay. So, kagaya pa Bray, wala na gipakibahin ano, ni Police Captain Katalogo kung doon na ba'y sila nadawat ng mga intel reports. Pero, ako din niya, ongoing ka Kipa Bray, ang ilahang preparatory of pagpangandam. So, that is why, uplift nila Kipa Bray ang high alert status sa Tiguok Gib. Wala ni exemption. Misan sa kininiya mga lugar ka Kipa Bray nga wala na belong sa area of concern, still na ako din kang police katalogo, police captain katalogo, dapat kinini ang alerto kanuna yung ato ang unit sa kapulisan.
1: Aha, dapat kuan ang mga police na ito. Diha, labi na gin sa mga component nga mga medyo jutay, wala on yun na ito ang medyo relax usahay. Kipem Jom, ha? Jom, ha? Kinang usahay. Login. Oo, kinang usahay. Maghalay-halay ra diha. O niya, ang pusil na dito na pitspikas. Basi ba overrun ba o niya mahurot ng pusil niya mga disgrasya jud no. Kuya Jo. Kay basig ni dasig ning tingob o pwersa ning walhong grupo din ato mahibawan ang ilang mga laka nga gibuhat ron karon because nga as alleged god 19, although nga naa sila mga clarification dito nga pulo ra jud ang fighters sa mga nangamatay and then the 9 are those civilians. Pero pagpulo, dulo daghan na kay Feb Jong eh.
2: Bay-bay na eh.
1: Ubay-ubay na siya, no? So, ang mga relaxation, ang paglakaw nga tag-usara ka pulis, duha, dapat imuguro ng 5. Oo, sa mga responding nga medyo ang lugar, medyo dulidik ang terrain, bla, delikado kay Feb Jong.
2: So,
1: if ma-remember sa mga igsoon na to, ang nahitabo sa Gihulngan, no? Nahitabo sa Gihulngan nga tong nang responde sa Kalatraba, napod, no? Pila to na patay sa Kalatraba? Isa? No?
2: Kwan?
1: Pila?
2: Isa, o. Oh.
1: Isa?
2: Kwan? Pila to ang angol? Nagsunod-sunod na lang to ang iba, eh. Kaya nga una nga na-record or cut on the record si Kipa Bray na angol atong sa Kalatraba.
1: Yes, oo.
2: Usa, moto si Police Corporal Dennis Nasis.
1: Na, oo.
2: Oo. Cut on the record to siya in sigida. And ala, then later on sa padayon natong pagpanuki-duki dito na to natukiban niya si Police Captain
1: naputol. Sige, kay dito sa Gihulngan atong 2017 kay Pam dito dool sa inyo ha.
2: Kita ba?
1: Yes, go ahead, Kipam Jong.
2: Okay. Later on dito na na-distribuhan niya ang heto na to karon sa Kalatrava Pinting si Police Captain na Jesus Alba, gakan ni kwanta ni siya, tigtawa ba sa mesbitang buhatan, angol sa biyay.
1: Mm, okay.
2: Oh, doon na siya siya angol. Oh, oh. Doon sa may BTS mo kadapit. Marag sa walang BTS.
1: Wala di ba? Okay.
2: Oo. Oh. Mm-hmm. Doon niya. Sa ating ali, sa kataas sa ating galing, marag, madantan pag itong pinapakadlaw, usapot na sa pinakadlaw or pagkalampas ng atong adlaw mismo. Dito na po dito sa-discovery si Police Corporal Caballero ba ito? Nalimutan sa pangalan ni Sir Caballero. Naapo na siya mga wounds. Dito siya yung buko-buko.
1: Oh, so anak din na. So anak, kadelikado kay Pep Jong na.
2: Wala siya kabatsyan.
1: Wala siya kabatsyan.
2: Wala siya nakamatikod. Katumbayan na niya ang pagkatog na ang iyang likod ay napuno sa bayo sa kinina mga napay nag-ungot ng mga shrapnels.
1: Siguro, ang iyang iuna-una, kung makakuan lang siya, makaikyas lang, bahala na. O doon, anak ba, no?
2: Okay, wala na ito siya nagpadangat sa ano eh. Wala siya nagpadangat sa hospital kay Kay Pebray. Nagpabilin ko sa Japan dito sa encounter site. Atong tumura. Kaya huwag yun dahil siya kabalong. Naan po dahil siya yung mga sama dahil
1: sa langit. Po dahil siya. Mauna lagi, no? Oh. Sige. Pero anyways, Usay, basig makaingaw na po ng mga lumulupyo nga, late na po ng pulis, nangitag responde, nagkuan pa na sila, nag-investigate pa kay basig in town.
2: Hindi bang good na, kinili ang one-way ticket kay Kay Pebray, ang investigation.
1: Aha.
2: Yes. Naka na yung mga possible changes, naka na yung mga development, na yung mga posibleng kausaban.
1: Correct. Maunod yun
2: na. Naka na yung mga possible changes, same way sa ito sa media. Para ito sa naka na siya ay partiality na ginatawag.
1: That's why, maulig ito kayo-explain na kaganihan nga kinang makitaan ninyo, mga partial na siya. Pero na may mga final nga furnish na dyan nga mga information nga makuha na ito. Although, nga kina siya nga mga information, kuan gyapon kinang allege pa na gyapon dili pa sure sigurado
2: dili pa
1: gani mao na lagi gusahe good alas 8 dusin
2: bukod flood mo gyud ning uban nga ang sayop na mo ni mo to dili ba mao
1: dili actually dili man lang kita ang nining pero mas sell dam or mas jutay aning comment sa tuwa kay nakuha na to na interview na yon ang ano na higala
2: partidos.
1: No? Partidos tong uban jud kulata oy kulata grabe ha ba anyways ma ha so dako kayong ambush kay nahitabo atong 2017 if the mga igsuon na to ma-recall nila. Sa gihungan John, unom ang nangamatay, o niya, na-appeal pa ang hepe nila because nga ang pagsalig ba? Pero ambush na ilang maabtan ba?
2: Lagi?
1: Na, o niya, mag-igsoon po nato ang mga pulis nga kining mag-suroy-suroy, usahay nga mag-inusaram o mag-amping dyan mo. Di dyan na ito mahibawaan ng ilang mga lakag kay Feb Jong. Lang. Although nga, kini sila, karon gabagrot dyan ni sila, nang suko dyan ni sila. Imagine mo, Jisinuwa Eve na nga matay, pulo diha according to them. Fighters dyan nila. No? So, sakit kay na sa ilang part nga nawalaan silang mga kauban kay Feb Jong. Di po na ito ni sila ma-blame, usahay ana. Pero, mao na galing, burang walay chance kay si Tito ni Mugibo Chodoro, dili man magpistok sa Kipeb Jong.
2: Mabi to ko nun, di man siya makikon, di siya makikugun-hugun ka Kipeb Jong.
1: Gira man iya ha, may unta kung siya nahimuong kuan, kinang basuka. Okay, man.
2: Mao, siya dito makikon, siya dito makikugno ko ba?
1: Ang mga luoy kayo, gaswildo o 20 mil, man isigig padumog, diri iskwa, no? Kubukiran, no?
2: Sigig bigid-bigid na lang kasagbutan, sigig kasabod na lang balagunan.
1: Bitaw, ang sula sa kaon, sudan, kay tinapa, sardinas, o niya, sigibo, nagbarong. Pistops, unta.
2: Ako tagitan daw ba? Yung interview. Yung siya dito ay, yung siya. Ang kinimang sila, ang referring to the NPA, sila may nang gag-hustle sa community. Dili man ang Philippine Army, so why talk to them? Kung ako, dili ko, ako din niya.
1: Sayop ka, Gibo, sayop ka. May gaing ana ang mga tao tungod sa mga officials gobyerno, Gibo. Garibilde ang tao because sa inyong mga binuhatan diha sa babaw.
2: Na
1: mauna nga garali na sila, that's why nga dili nato ni sila dapat i-touring kung sabi sa Ilong Tagalog pa nga mga kuan jud ni sila, grabe na jud kara kuan ka sa tana, grabe na jud ka lauay nga mga tawo. Kay kamo may oh, kamo may una-una diha.
2: Mamatig pa si ugda.
1: Oh. Kay ang kung katagadungog ni si Sir Gibo sa panawagan aning garali, usra jud kay 5 Jong. Ang way ayo nga panggobyerno, wala na uban. Na, naro, i-blame po na ito sila. Mano yung ingon na, may mga prinsipyo po ni sila. Galing kay kining prinsipyo ha usahay, need guro nga i-kuan dyan eh, itadlungon po. Kipab Jong, salamat. Good morning.
2: Sige, sumala Kipab Rai. Ito ang matang niya report para nga bintaga para sa 4 Minus Public Program dahil ka ito sa B3B Arifex Pagadid Ong MyPC. Ako si Kipab Jong Barzalas para sa kampiyon ng mga balita, Servisyo Publikong Kalingawan sa Ragros, Kipab News Atam.
1: So muna diha, no? Ang atong kapulisan K5 PAM, on alert dyan ni sila.
3: Kanunay yun na silang alerto.
1: Di, dyan dapat mo chill-chill ang dira K5 PAM.
3: Correct. Kay dili na lalim lang yung ubra daan.
1: Kung ma-recall sa itong mga igsuon, last bin na dyan si Sir Boy No Fable, no? Ato mga 80s, 70s, 90s, grabe ang Sparrow nga nahitabo K5 PAM. Kining Sparrow ba nga gitawag nila nga ginapamatay ang mga army og pulis.
3: Grabe.
1: Nagtindog-tindog lang dira ang pulis sa corner. Masyak na lang ka, gipusil na. Anak ka delikado. Grabe. So, maybe karon burag ilahan naman yung nabasa dyan. No? Nabasa naman dyan nila ang mga sitwasyon. Pero, napo na yung mga plano biya. Ang ato ang NPA po. Kini mga NPA rather. Kung unsao nila pagbalos po K5 PAM. Check na to sa K5 Joe Marisonido kay wag yapon mahuman ng isyu ha. Kung pila jud ba kabuo K5 PAM ang NPA sa 19 nga namatay. Kay according sa mga ninggawas ng mga information,
3: adunay civilian.
1: Adunay civilian. Maoto ang siyam. Unya ang pulo ngadto kay amotoy mga fighters jud o mga kombatant kumbaga. Unya according to Browner sa Armed Forces of the Philippines, siya no. No, no, no. 19 jud sila.
3: 19 jud.
1: Ang patay K5 PAM. Na, kuha na to check, kuha na to check. Kuha na to si K5 Joe Marisonido.
4: K5 News FM Live Report.
1: Believe kayo kuha niya si Browner ang interview ha. Oh, grabe ya. K5 Joe, good morning.
2: K5 Bray, ngayon ni General Romeo Browner. Di kinaibigil sila.
1: Arm.
2: Mala ingon niya. Tapos naglibog, babod pa ng mga pumuloyo.
1: Keep up, Joe! Keep up, Joe! Ipatay
2: ako mong kuhaan, Keep up, Dry. Voice clip. Gikan sa usta na to, kakasaligan nga to. Pero gipasa rin po niya, voice clip, gikan sa usa ka intay. Naingon mabing sila, pero meron is pito eh.
1: Pito.
2: Allegedly. Pero ang pinakalitis ka ron, nga kuhaan, nga gipagawas po nila, pulo ka mga civilian. Pero, contrary po sa giingon, ni General Browner na disimulay bigyod armed kita Brian. Dato pa, base sa intelligence officer na atong na istorya, di lang po na ito isgutan, naingon na kabati pag ano isla, naingon na Tagalog.
1: Tagalog.
2: Hold the line. Hold. Nalaban tayo. Amo nang maunang istorya according sa allegation sa usak ka intelligence officer na atong na hinabi ka Kitay Brian.
1: Okay.
2: No, ang punto nga niingon gyud nga 19, well, ang chief sa Armed Forces of the Philippines namulong gyud nga niingon sila nga welcome ang tanan nga investigation itan pa Senate inquiry. Tawag usa sa pinakabugat gyud nga pinulungan nga gibuhian ni General Browner, nag-ingon gyud siya di tamo pasagdaan.
1: Galing kay Kevin Jom.
2: Go ahead.
1: Welcome man dyan na. Kaya di man dyan na sila kabaliba diha once ang Congress ng patawag nila.
2: Unless willing sila nga i-content.
1: Papriso-priso sila dito.
2: Ano siya. So welcome gyud nila. Pero so matotal Kitay Brian, niingon gyud siya nga gi-commend, i-congratulate So kung kay dili basta-basta ang pagkuha ni Kak Jong, kagitay Brian,
1: okay.
2: Kay dili po doog takuan pa, sabi ni Saya nga term, danlog pa ni siya sa Tugabang na may naay ukra o kining kuan pa gyud.
1: Lugbati.
2: Kining, basta kay danlog pa gyud sa kayo. Labi na gyud din sa butangan pa gyud o kining danlogon nga isda, pero small-mall. Danlog, labi, may takway ko na ingon ni Kakipay Rilan.
1: Grabe.
2: Pero, muna siya, dili basta-basta Kakipay Brian.
1: Tanan nga danlog, ha?
2: Kung higayuna, personal nga ni Bisita, si General Bronner sa 79th Infantry Masagligan Battalion, kung nagpasalamat sa Kitay Bray, kay may hatal siya o gamay na kahigayunan na makapangutana ang mga media practitioner. Bitan pa man, i-consolidate na lang na mo among mga pangutana so kay mo cater naman siya o pipila ka pangutana ka Kitay Bray.
1: Mao ni nindot, Kitay Jom? Mao ni nindot nga pa army kay muatubang og media bisag asa ra dapita, no? Wala na baga na may ubanggon nga mga kuan nga bro nga pulo into pabla. Kung sa Ilonggo. Sa Ilonggo.
2: Actually, Kitay Brian, ang una gid nato nga information nga mura og dili sila sure kung magpa-interview ang ato ang i-exhibit. Pero pagkatapos kay pagkahuman sa ilahang indoor conference sa 79th Infantry Masaligan Battalion, pagawas sa ESP chip, ngayon siya nga, asa na yung mga media. Nangita gin siya sa mga media.
1: Oh.
2: So, pagkakita niya kay na sa media, siya pa kayo naingon, dito na lang ba tayo? Ano ba? Huwag i-artigyo kayo ginoon.
1: Amo na.
2: Sa personality ni General Bronner Kakipay Brian.
1: Amo na.
2: Siya mismo.
1: Mao na inindot kay dili ka pamahal-mahal interviewon.
2: Ano din siya nga, kuha lang ha, anang, tungod kay kuha, naganin siya ko siya, tungod kay busy siya, mukiter lang siya o gamay nga pangutana.
1: Okay.
2: Ano siya, so amo na lang i-consolidate, muna nga gamay lang nga pangutana. Ang last na malanggan ito na mga pangutana, simple, malanggiw kayo.
1: Ansa?
2: Naana malanggiw ka diri, Sir General. Picture opportunity, pwede ba?
1: Pa-picture ka.
2: Pa-picture.
1: Ang
2: ina yung importante.
1: Pa-picture ang Muslim da.
2: Pero kay Pai Brian, nanindugan gin siya nga legitimate ang encounter. Nanindugan siya nga ang mga casualties ni atong higayuna, mga armed and dangerous kay Pai Brian.
1: So, may, lagi, pero naipo ay pangutana kay Pai Jom, kung katong kaning 19 armed men dyan sila, 19.
2: Allegedly. Iyang version. Armed yun siya.
1: Pila ka buong kusil ang na-recover?
2: Ang ilahang statement na gipagawas karon is 24 ka-armas ang na-recover.
1: Oh, no, sobra.
2: Is statement na gipagawas. Pero initially, ang nakita na to, previous na pagbisita ni 303rd Brigadier General Tid Dumusmog is 20 lang ang itong nakita. Since probably ang uban, ang upat na app dyan to, basigi paagi pa o kaming verifikasyon, kinaagi sa serial number, kung kinsay gatagiyaan ng pusila or kung ang kanang pusila na ilog gikan sa mga sakop sa Armed Forces of the Philippines or Philippine National Police, kay doon na may allegasyon nga ni gawas gani na ang usa sa pusil katong intelligence police officer nga namatay sa kalatraba kalakip sa na-recover mo na'y allegation kita Brian.
1: Okay,
2: so,
1: kining kuan
2: atong nakita. Go ahead.
1: Kining 20 mga tag-as dyan nga mga pusil o ang uban dihi mga kinang mga short arm.
2: Kakita Brian ang nakita sa atong duha ka mata, 17 kalong arm o tulo kagagmay, kalakip diri ang duha ka pistola ug usa ka revolver kay Brian.
1: Mao ni ang mga nasa likod ni Browner o mao ni nga mga pusil?
2: Yes, mao na siya kay Brian.
1: Okay, daghana po dito. Mga bala daghan kayo kay Kaibso Jom?
2: Ubay-ubay gyud siya ang pagkabala nga kay Brian og kuan man siya gyud mo sila to nga kung usaho na to murag mudlay na siya kanon gyud kay
1: bita bita pero daghan
2: kay kita Brian
1: so makasukol-sukol gyud unta di ay ni sila kay imagine mo 20 gyud ka buk pusil ni
2: grabe ato ni information kay kita Brian is dili lang siya 20 kinaa man gyud malampuson nga naka-ipsot gyud so dito lang sila naglitod kay ang katong ilahang gitwa ilahang kuan gusto supposedly ang ilahang exit point na kuan magod na ang inang trampahan naguba. Nabuhang.
1: Okay.
2: So, what mabuhang ang trampahan kay Gipay Brian, precisely mga subregion sa 60% ang makaipsot nila ato.
1: Mm-hmm.
2: Pero tungod lagi kay nakita na batian sa usa ka intelligence division na ingon pagani nga hold the line. So pag hold the line, pag mukaman din hold the line kay Gipay Brian,
1: mm-hmm.
2: na automatic bisag atong military mupot gida sila into a defensive position. Sa pagipinsa, ma-hold the line sila.
1: So meaning, once ka ma-hold the line ka, walay daganay ni sukulta, buragana.
2: Wala na i-daganay. So ikuan din mo, i-plaster din mo, imong kaugalingon, so possibly, sa bintama nga posisyon, para wala na i-ginigay daganay. Daling lang kita, Brian, kung lagtaon na to ang terrain, nag-iatuan din man nina mo ang area. So naasa,
1: gantuan ni, kito, Jom?
2: Yes, go ahead.
1: Gantuan ninyo, or usa ka dito sa nagdagan-dagan, John. Kaikiyas lang ka. Adil, joke ra, joke ra.
2: Si Jom man to. Lahe man to. Si Jom lang wala makaikiyas.
1: Oh.
2: O niya, ako, nakaikiyas ko kayo. Video-video pa man ko.
1: Sige, sige.
2: Amo ka, ano gani, wala gani. Problema, huwag magkuyo kayo ni Jom o kaming duha ni Jom.
1: Oh.
2: Kaya maglabag gini lang ulo.
1: Oh.
2: Kung saan mo, si Jom o si Jom?
1: Bitaw, no? Bitaw.
2: So mo lang nagaling kita, Brian, no? Atong nakita na asa disadvantage position ang mga sakop sa new people sa army kita, Brian. Kaya naa sila sa nubo. Unya ang ato ang sakop sa ato sa Philippine Army kag kita, Brian, naa sa ibabaw nga bahin. So mura og kun dugagan pa gyud nga ang ibabaw nga bahin daghan sila ka pasilipdan nga kahoy nakabintang gyud ang Philippine Army.
1: Lahi man gyud ko naka sa babaw murag maayo man gyud na jom, no?
2: Mana gani nga saan mana dito ang uban nga sinisip ba may ayahay man dahil ni og naakas balkone ba
1: bitaw na
2: nga og walang tao kan sine mas mahal ang bayad sa balkone.
1: Mangutana ko ano yung K5 Pam kung usay maayo na mas maayo man dito sa babaw K5 Pam, no?
3: Mas kilid.
1: Mas kilid. Pero mapaminawa na to, basic mapaminawa.
2: Og naa sa ibabaw.
1: Oh.
2: Laban sa panuhot galing kita, Brian.
1: Oh, panuhot.
2: Grabe. Kama kay sa aircon.
1: Bitaw, no. Sige, paminawa. Oh. Paminawa na to si Brother.
2: Wala kita, Brian nga.
1: Oh.
2: Nagduwa gyud ni sila grupo kalayo ay. Kay bisag aircon dito pag paghuhot nila nagipaningot man.
1: Nagsulo ni sa sige. Brother, paminaw na to si Brother, be. Paminaw na. Aw, aw.
2: Atong pamatian.
5: Dito sa Northern Negros, halos mga 36, more than 36 ang napatay. Sa Southern Negros, mga more than 28 ang pinatay. Mga sentence sa binyan. And, inako nila. Inako nila. We are not inventing this. So nakita namin pagod na yung mga taong bayan na hinihingan, ini-export ng pera, pati yung mga bigas ng mga farmers ay kinukuha ng NPA. So that is why we are very happy that nagsumbong yung mga kababayan natin sa ating mga sundalo. So we were able to determine their location. And yun nga, nagkaroon ng legitimate country. And we stand by our findings, by our reports, that all of the 19 who died, and more than that, no, lahat po sila armado. Nakikita po ninyo dito, yung mga armas. No? Hindi po kompleto ito, yung ibang armas ay nandun sa ating PNP. And we are very happy that kasama natin yung mga SOCO, no? Members ng PNP SOCO, sila po yung nagpatunay na the encounter was legitimate, pati na rin po yung na yung mga NPA, mga namatay, ay talagang lumaban. Meron tayong proof. But I will not tell you kung ano po yun dahil sa investigation.
6: Yes, sir. Yes, sir.
1: Okay, K-Pep Jom. Okay. At least, anyway, wala pa gid ni conclusion ba, no? Kay kinabang napay mga panawagan sa Congress, eh. So dito na nato ni hibaw-on kay ang Committee on Human Rights mao toy sige nila tawag nila ni 3rd District Congressman Javi Benitez. Onya ang Makabayan Block ning file nato sila resolution pod nga dapat imbestigahan jud aron mogawas ang tinuod. Murag ana ba no? So hulaton yun nato ni kung unsa joy mahitabo ani. Although may mga statements nang gipagawas, promo na lagi, questionably gyapon according sa uban kay Feb Jong.
2: Kwan magunit siya kita, Brian. Ang natabo, okay, natagmog yun ang kining mga militante ng mga grupo. Ang problema, anigod kay kita, Brian, kung public knowledge ang ilahang connection sa kining sa armado nga kwan nga parte ang atong New People's Army kay kita, Brian, pero ang kining naa sa kining mga militante o mga aktivista, public knowledge mang pudod nga unarmed sila. Mauna siya ang problema diri karon nga murag maingon na to nga nag-divide sa pananawon sa mga kuan, mga yanong mga lumulupyo kay Kitay Brian.
1: Dili,
2: pero og lantaw na to, depende man lang ni si Gapon kay usahay bilang usa ka citizens Kitay Brian. Ato pud usab nga irespeto ang pagkasagrado sa ato ang hukuman, sa ato hukmanan sa atong korte kay Kitay Brian.
1: Yes, sige. At least kuana amat-amat nga mogawas ning tunuod aniya.
2: Kaya bisan kung doon na magiging mga pangutana, kini klarohon, pinaagi sa tino nga investigasyon o pagpagawas o mga ligon nga mga ebidensya. Matod pa bitaw kita, Brian, may naagin sila igigunitan nga probe.
1: Aha.
2: Pero si ingon ni Bronner, ni General Bronner, natala ko na pag-type ka, Sir Bobby, na kuwan. General Bronner, nga ang kanang ebidensya nga ilang gigunitan ang mga footage o mga video aha na nila ipagawa sa insakto nga binyo o siguro ang girefer niya ni Kakitay Bray ang korte sa atong natod, Kakitay Brayan.
1: Sige, yes, maudyo na. Ibab Jones, salamat. Good morning.
2: Sige, maano yung pilak mga balita nga ito na ipo sa itong paglibot-libot sa Tibuok, Siyudad, Tagay, o Iskalante o ang gining balita. Dala sa ato sa kanon sa DTX 500, Mighty C, ang alkaline base ka vitamin C, D3Bios, 4Biotics, o Extend Food Supplement. DTX Copenix, nakakati ka na, naka-detox ka pa para sa programa 4 Rodeos Pueblo. Ako kita dyan sunido para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko, o kalingawan. San Negros, ang kampiyon ng estasyon, E5 News FM.
4: Para mainit na isyu at usapin ng bayan, 4 Rodeos Pueblo.
1: So, of course, K5 Pam, normal ang dyan nga isulti sa Air Force nga legitimate ang ilahang operation.
3: Siyempre.
1: Ilan yun ang barugan?
3: Correct.
1: Okay, kung mo, kuwane sila mo ingon nga dili to legitimate appeal, di sila.
3: Mauna.
1: Oo, mauna may kinaunsa. Bisag may kinaunsa, ayaw yung angkon nga ikaw. Ano ba, no? Ayaw yung angkon nga sayop ka. Dapat inyuhan yun ng tindugan and then lay down all evidence. Kung mo abot man yun sa korte, kay di man basta-basta ang mga tao po nga ninghangyo kay 5 Pump of Investigation. Naapod dira sa kamara. Ang uban, mga private person, ang uban, ga-involved yun sa mga kung unsang dapat buhaton aron matagaag justice kato mga namatay kay 5 Pump. Grabe, no?
3: Awesome ka na si Javi Benitez.
1: Third district na nga congressman. Oo, sa Negros Occidental. Anak na siya sa mayor nga congressman sa Bacolod.
3: So, di kid basta-basta, no?
1: Di basta-basta. O niya, former nga boyfriend ni Pampam ni Ramirez, Su Ramirez, nga artista. Kailangan na? Tagay niyong hama na, di ba?
3: Yun. Kailangan, man.
1: Yang gibuagan, tungod na ako.
3: Ayay!
1: Kain ba? Unsa isulti ni Gibo dira kay 5 Bam?
3: Gibo? Sige.
1: Unsa isulti ni Gibo?
3: Si Gibo, ay, ipakita ito yung video na ako gisan.
1: Sige.
3: Sige.
1: Nga nung so, ayaw, dili man siya ng peace talks, God?
3: Matod pa ni Gibo, no, kay 5 Bray. Iyad yung gisupak ang kanyang panawagan sa pipila ka kanhi government peace negotiators. Ug ang makabayan Blakay na nawagan mi sila nitong Mayo 2. Nga subling ablihan ang peace talks sa New People's Army. Kun NPA. Sumatod pa ni Gibo, ang nasambit nga grupo ang giingong padayong miguba sa kalinaw sa nasod. Ug yapa ang giingon nga ganong manawagan pa matalag peace talks. Nga ang gobyerno maumay nangitag kalinaw. Samtang sila nangita man og kagubot.
1: Aha.
3: So maoning dili gyud siya musugot nga adunay pistok sa gobyerno og NPA.
1: Aha.
3: So moto hugot gyud niyang gibarugan nga dili gyud.
1: Wala na lang.
3: No gyud.
1: No gyud. Grabe yung sgibo, no?
3: Gahe gini sgibo.
1: Gahe siya,
3: kay no? Kuan magiging niya ang posisyon na niya kay Febre, no? Kay kuan magiging siya kanang baling tigpatuman sa mga polisiya sa seguridad sa administrasyon.
1: Yes, sa Pilipinas.
3: Maudi ay, Jod.
1: Siya nang sekretary dira kay Five Pam.
3: Barog yun siya.
1: Pero iyaha naman ha, atong hulton po si kuan, Presidente Bongbong Marcos. Kay basig lahi po itong kay Marcos ba? Or
3: basig kini, lahi po.
1: Kining isulti niya, basig directive ba ni? Nga wala nalang peace talks, nga dapat nga mahitabo, gira na lang. Oh,
3: so Pinoy. Lari yung istorya eh.
1: Ah.
3: Dili na ito i-play?
1: So i-play dyan na ito para madunggan.
3: So i-play dyan. Sige, send ako na yung asam ito. Kanang furo, di ba?
1: Oh, sige. Okay, kuan para madunggan dyan pa. Good morning to Sir Jonimar Rodriguez. Ay nga niya, mirisi na nila, sir, mga taong dili man narabaho o patas, mayo na lang po dyan patason. Ah, katong nang hold up? Oh, ay, mauna, maayo sa trabahante, alerto dyan. Ingon ni Andrea Rico, na? Sige.
3: Si Jenner na. Nasaan na akong Jenner? Palagi ko na ito, Jenner.
1: Aha. Si M. Lo Papa, anay na unsa in taon trabahon. Oh, sige, go ahead. Ana si Browner. Si Gibo, nana. Aha. Gibo, Chodoro.
7: No, I object to any peace talks with the NPA. The Filipinos are at peace. They are the ones disturbing the peace. So why should we talk to them? They're committing crimes. Plain and simple. And it's terrorism. Plain and simple. So, to call for peace talks is to elevate the morality of their cause to something legitimate, which I cannot accept. Hindi ko matatanggap yun. No, I object.
1: Okay. So, walay mahitabong peace talks kay Five Pam. Oh, andam na lang dyan yung aning mga walhong grupo. Kay gera man yun kay Gibong gusto din eh.
3: Si Gibong ni manulong.
1: Aha. So panahon ni former President Rodrigo Duterte, may mga peace talks pa to.
3: Anin doon?
1: Oo. Dito sa the Netherlands pa kay Five Pam. Gay pahigayon. Oh, for how many or several times nga ning tulak or ning adto dito ang mga men from Malacañang, from Pilipinas, nga mo ay gitas ni former President Rodrigo Duterte, nga mo negotiate sa maong peace talks dito sa the Netherlands. Oo. Kay tuwa man dito si Jomari Season.
3: Jomari Season.
1: Si Jomari Season, mao ni nagpaluyo sa CPP-NPA.
3: Ay, okay.
1: Pero wala na lang dyan matigayon ang peace talks si Five Pam. Namatay siya.
3: Ay.
1: Oo, namatay siya.
3: Abi kog na positibong resulta.
1: Wala jud kay kinang
3: namatay. Ngano namatay? Namatay sa inkwentro.
1: Katigulangon.
3: Ay, katigulangon.
1: Oh, kay 1950s siya na mining start jud ani kay Five Pam, no? So, sa katigulangon niya, namatay siya dito sa Netherlands. Gaano asa nganong duwa man siya dito sa Netherlands?
3: Kay magigpistok.
1: Dili, ning dugay ni siya dito, ning
3: ikyas siya. Siya dito.
1: Ah. Ning ikyas na siya sa Pilipinas. Okay, dire dakpon man siya.
3: Maudi ay. Oh,
1: because nga terorista naman ang pagkuan nila.
3: Pag
1: paglantaw nila.
3: Paglantaw.
1: Oh. Ay, maudi. So nang ikya siya dito sa the Netherlands siya ning puyo na. Pero still ang communication and ang iyang command nagpadayon diri sa Pilipinas kay Five Pam. So wala na tigayon ang peace talks.
3: Tungod kay wala na siya.
1: No. Yes, wala na siya pod. Nag-pistok sila for how many times? Pero wala jod ligin na tigayon because nga na'y mga
3: butang.
1: Of favor nga gipangayo nga dili mahatag sa gobyerno. Naapoy gipangayo ang gobyerno nga dili pod mahatag nila
3: mao
1: sa
3: na dili grupo. Yun. Dili. Wala gin magmalampuson.
1: Wala jod kay Five. So karon gidungagan pa yun ni Sir Gibo Chodoro nga wala na lay pistoks. Ahala, gira mo diha.
3: Mapil na bata.
1: Kaingon niya, unsa tingon niya kinang kamoy gauna-una diha ang mga walhong grupo?
3: Mao daw nangita og kagubot.
1: Ngita og kagubot unya.
3: Mao ni Chodoro.
1: Gigukod na mo sa Philippine Army. Unya gihuna-huna punta ni mo Sir Chodoro
3: nga kining ana sila.
1: Oh, kining mga walhong grupo giing ana na sila. Tungod po ninyo diha.
3: Tungod sa, dagan sa panggobyerno, bitaw nga di na masabtan.
1: Na. And dagan sa panggobyerno, nga di na masabtan. Grabe ang korupsyon.
3: Correct.
1: Daghan kayo ang mga problema sa Pilipinas nga wala ma-address sa gobyerno.
3: Correct.
1: Oh,
3: sama. Kaya mura daw, walay kasulbadan.
1: Walay kasulbadan.
3: To na po, kuha na po itong lain nga isyo.
1: Na, pareho aning mga kulang ato ang mga eskwilahan, I mean, ang mga classrooms.
3: Mm-mm.
1: Number one nga problem sa Pilipinas, classroom.
3: Ito para dili na maghuot.
1: Oh, kulang ato ang mga teachers.
3: Mm-mm.
1: Nantawa na, kulihot kaita, layo kaita sa tibuo kalibutan kung comprehension lang.
3: Mm,
1: ang pag-asultian, imagine mo, dingin isla kasabot nga inahan, saning ambak sa light ferry, patay. Mga bugo.
3: Yure. Kulang yun is teachers.
1: So, bilhin na takayo, ulihin na takayo.
3: Ulihin na kayo, no?
1: Dutay ang mga teachers.
3: Kulang sa refresh. Oh. Loading.
1: Kulang sa mga teachers. Kulang ang mga infras na ito. Kulang mga farm to market roads. Oh,
3: pati na ka nagkulang. Eh.
1: Daghan ka. Ayon.
3: So, mao na. Kana sila, di po na ito mabasol lagi.
1: Dili na ito lagi mabasol. Mao na galing, ang ilang pagka-rebuild chakto po na para nila. Di na lang ito mo comment yan. No?
3: Ilaman po na.
1: Ilaman po na.
3: Ito po nito rin.
1: Oh, Last 8:40. Mubalik pa ang foro
3: de los Pueblos. Pueblos. Waves FM. Shopping the lives of the Filipino. D3Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gyud pamati sa lawas. D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa manipyong ang dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500, mapalit sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo sipuntra kaso, TB pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katulog-katulog sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Pamasaga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Pamasaga sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Kasakit ang tiyan?
8: Max 4 Biotics.
7: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
8: Max 4 Biotics.
7: Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
8: Para healthy ang tiyan,
7: mag-Clinica Max 4 Biotics.
9: Extend food supplement for men.
10: Ako si Jay. Katotoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sang akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Ipik
9: Extend food supplement for men.
11: Sus, di anasad. Napaling anasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
12: Bay, naunsa naman na. Sige na kong ingon ni mo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili ni mo sulayan ang car loan sa DCCCO?
11: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay.
12: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili, sa imong kapasidad.

0: Dita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Tulumanun sa mga labas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog na isyu. Why kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga isyu. Punto por punto. Muluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Ang mainit na isyu at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
4: Plus 8.46.
5: Oras sa atin ginatong sa Klinika Dia Fresh mga higala sa mga baho dirag mga Kailukan. Para magpabilin tang humot, mag-Klinika Dia Fresh na kay Brian.
4: Padungog-dungog na.
5: Dili humot makag-ilog. Humot tag-ilog dire kay siyempre naka Dia Fresh.
4: Na correct.
5: Para dili ta maula magsigig. Hawak mo ang bit dira no sa isa kay mo ginauso karon.
4: Bitaw.
5: Para confident po to magigsa isa ba?
4: Bitaw.
5: Ato butang no? Power tong ilog mga higala. Humot sulod sa 24 ka oras, puti pa jud.
4: Na. Kita ko sa imong ulig po, ilog po.
5: Ay, naka-turtleneck. Sorry.
4: Good morning to Nanay or Madam Ilvi Planas. Gamonitor na ito ron, ano? Okay. Si Tricicad Bauer Max. According niya, Team Ispading. Putol yun tulisan. O, bitaw, no?
5: Team Ispading.
4: Tricicad gihapon og walay uyab ang mga single teacher. Okay. Asa guro ni nga connectivity ning iyaman nga no.
5: Pero nayo iyaman.
4: Ambot mo sa teacher ni. Sige, tika muna kay na grabe to nahitabo sa kuan no. Sa Calatrava ba? Kining dito kay Five Pam sa sitio Agtatahor 2. Barangay Makasilaw Calatrava. Last gist ni sa gabi atong Mayo 2 atong Sabado day ni. Kay nay kining na namatay yun si kuan ba Edsel Kamalian 22 anyos. K5 Jong na isunog sa Bilyarante. Okay, sige, i-double check na to dira no. Aha. Kamalian 22 anyos samtang ang suspek giilanga si April Bures 19 anyos. Naga-residente sa sitio Agtatahor kay Fabe Pam. Base sa report sa police nga nakuha ang information, gikan ni kanhi chairman sa barangay, gidangatan, pag-abot sa kapulisan sa crime scene, nasayran nga kining biktima o gag-suspect, nagkauban naman ni sa inom-inom sa daplin sa pa kay Fabe Pam. Inom-inom sila.
5: Inom sila duha.
4: O niya, samtang padulong na sila muuli na unta ni sa giingong balay nila, naglalis ning duha.
5: Uy.
4: Ang resulta kay ang usa diri ang suspek nakakita og kahoy nga adunay lansang gihapak dito sa ulo sa usa kay Five Pam.
5: Agoy.
4: Apag kaungutas lansang oy. Grabiha Ginoo no. So patay.
5: Patay jud
4: ka ani oy.
5: Siya mamatay nga giulo pag yun di ay.
4: Giulo oy, no?
5: Nay lansang.
4: Gihingagaw pa biag dala sa kuanay, no?
5: Ospital.
4: Patay jud, no? Pero nagsumbaganay pa dinis la.
5: Naglalis dinis silang duha.
4: Sumbaganay pa sila mayo di ay. Basig may napil di din he. O niya, di nakasarang nangita na lang ipukpok kato pang kahoy jud. Aha. So karon ning surrender ning sungka ni. Nitahan. Ang suspek sa Calatrava PNP.
5: Suspekita, no? Kanabitang dili na bumabalaan ang dasun nga panghitabo. Imagine, naginom-inom lang silang duha.
4: Aha.
5: Niya na samput niya itong adunay na matay.
4: Ang pangutana ani, unsa ang ilahang gilalisan?
5: Mauna.
4: Na. Kung unsa ang gilalisan nila, ang kalami sa vino nga ilang giinom or parat o unsa diha? Siguro kung mag-inom-inom mo diha, kalma-kalma lang mo eh, no?
5: Siguro ang uban, good.
4: Oh.
5: murag mawala na bitaw.
4: Mawalaan kag

0: di man pud siguro kay Pem kay di man ato, di na to madinay ang tinod. Ako kaagi man tag inom-inom nga hubog-hubog jud.
1: Pero lainhay ang gadong tao kay Febray.
0: Oh. Kaagi ka naghubog?
1: Wala po noon.
0: Ako lahi ko mahubog kay Febpam.
1: Unsa ka matulog?
0: Mangita kong uyab.
1: Ayay! Kung sige na kaghubog kay Febray, marang oh. Daga na kay kaguyab tigo.
0: Bito, wala man ang undang kong hubog.
1: Okay. That's good news. ako sarang hubog. Saan may gapo lang man ako ah.
0: Ah, ana na yung mga.
1: Ito ba? Ay, ito ba?
0: Sorry, nami, ligi mahubog ka.
1: Ah, mangita, mag-uyab.
0: Sige, anyways, tikaw lang mga ka-K5 ba, standby kay Natay Flash Report na usak ka alleged nga kuan nga sunog, no? Aning orasa ron, di napita salamat kay Ma'am Juliet, no? Lagi usak ka sunog daw nga nahitabo sa may Villarante.
1: No? Sarap rin ko hinungdan, ana, no?
0: Ato na ito ang patrol, K5 Pam. Ato na ito ang
1: reporter.
0: Double check na to ni dugay-dugay na mga igsuon na to no kay aron nga mahibaw-an yun na to ni no? So going back sa to ang issue sa balita na to, so usay mag-inom-inom uban ng barkada ba dapat lang jud nga kung hubog-hubog na kalma-kalma ka diha pwede ka diha maparelax, pwede ka diha nga padaplin na sa kadiha onya ilhon jud nimo ang mga tao nga imong kauban. Onya ang kwanjod kinang paghatag og mga side comments kay Five Pam. Nga dili makainsulto.
1: Correct. Kay ang uban kun mao mga hinungdan.
0: Oh.
1: Kanang naa sila na kay istorya dira nga dili na ko ganahan abi. Mao na hinungdan sa away.
0: Na mao na diha. So balik-balikon man na.
1: Balik-balikon bitaw basta lahi ra magud basta makainom.
0: Kainom na. Balik-balikon ang istorya bisag nahuman na.
1: Balik na o.
0: Balik na pod. Hantod nga mag sinumbaganay na. Na.
1: Dito na magtiwas.
0: Dito na magtiwas kung di na makasarang, di na kagwanta.
1: Magita rin nagpuspos.
0: Nagpuspos, pusil, sundang.
1: Inilkiban, o.
0: Oh. Mauna na resulta diha. Mas nindot jod nga kung inom-inom. Di na nandiyon ibutang sa ulo, lagi sa tiyan, lagi.
1: Pero, usahay kung daga na mainom, musaka sa utok.
0: Musaka sa utok. Usahay kung ginarbo man ang usahay kay Five Pam.
1: Ang uban, magpalimot-limot lang ha. Wala na kabalo sa gibuhat.
0: Oh, ginarbo eh. Ngayon inang usahay pa isog-isog.
1: Pero talawan eh.
0: Talawan eh. Si Muriel Lasconia. Good morning, Sir Brian. More than watching from Barangay Bagunbon. Hello, taga Bagunbon.
1: Good morning.
0: Nangita bitang ko, Andrea, kung kinsay gusto mo tinda og mga products na to diri sa K5 no, kinang mga DTX 500 Mighty C. Pwede ta diri basi pwede mo kaanhi diri magsusuriyata. Oy, sa may mga ORCR diha sa sakyanan kay Five Bam, pwede mo makaprenda. ORCR sa sakyanan or titulos balay, pwede mo makaprenda sa Asialink Finance Corporation. Malanganin mo. Onya, pwede po sila mo finance sa gusto mo palit og sakyanan nga kulang inyong kwarta.
1: Hindot kay na.
0: Pwede po sila mo finance sa gusto mo palit og balay.
1: Mm-hmm.
0: Sa mga low-cost housing dira or unsa diha kay Five Pam, adto mo Asialink Finance Corporation. Walay pili ni empleyado sa gobyerno, kawatan sa gobyerno, OFW, teacher, di opisina, call center. Oh, bisag sa kinsa diha basta kaya nimo nga mobayad, of course may interest niya pero gamay. Dili dako.
1: Dili day presuban.
0: Dili daw uban pa na sobrahan na po na interest
1: nila. Uban kay taas pang interest sa utang.
0: Bina!
1: Mara. Laliog oy.
0: So dira mo sa Asialink Finance Corporation mga ka K5.
1: Dara sila sa Center Mall.
0: Yes, yeah, Center Mall ra sila. Pangita lang si Sir Celso Cabatuan Jr.
1: Mga buutan ra ba kay sila dira.
0: Pagsulod pa lang, good morning sir, good morning ma'am.
1: Mura ganahan kay kaya ba?
0: Oh, ganahan kaya. Utang ka? Anak
1: ba? Utang ka? Utang na.
0: Utang na. Oh, nana diha, pag uli.
1: Pero bayad po.
0: Correct.
1: Lai po guys.
0: Okay, i-check na to si K5 Jong if he is available na sa sunog daw. Unsa ni, dako residential ni? Or unsa ni nga sitwasyon? I-double check na to mga K5, standby lang. Kay naday sunog daw sa may Villarante, no? Villarante murag sakop ni sa kuan sa Barangay 1 kung dili ko masayop mga ka K5 ano. Ato lang kuan susihon ato ron digidugay. Kay on the way na anto ang patrol ani si Kaki 5 Jong Bersalis, mga Kaki 5. Sige, no, gina-follow up pa dyan nato.
1: Plaster pa to si Kweb Jong.
0: Ipa-plaster sa nato, nana siya. Okay, mm-hmm. Wala pa. Siga, basiga, kuan pa ba? Gadagan-dagan pa ning orasa ron. Mm-hmm. Aha, sige, sige. Mm-hmm. Oh, nindot, ibo drama po ang ta.
1: Drama pa na niya. Kailan may 6 minutos.
0: 6 minutos, malan wala na yung oras. Pero kung masulod si Kweb Jong, ato aning higagawon?
1: Mm-hmm.
0: Og karon. Sa umpisa sa tuang drama. Landong, landong, landong. Sa putay, putay, putay, putay. Nga kahoy, nga kahoy, nga kahoy, nga kahoy. Nga gitig uluhan. Walay batasan. Minda.
1: Gipo.
0: Tigulang naman yun ta.
1: Hindi nagyuda, ikan din ay. Ano yung magyuda? Batigulang magyutag dito, batigbak.
0: Pero, burag wala na yun ta. Wala na yun ta, kitagan sa toong mga anak.
1: Ay, anak, ginagibo. Bastag mga dagko na sila.
0: Pagkahuman nga, gibuhat na to ang tanan-tanan nila. Unya karon mga professional na sila.
1: Ano na nai nindot trabaho?
0: Oh, brag wala naman yung tagibisita.
1: O, na ganit tagitawagan di rin buhay papata.
0: Gimingaw na biya ko sa to ang mga anak nga to ang nag-sibo.
1: Abi ko gimingaw ka sa ko.
0: Pwede po.
1: Abi no. Grab. Ang ako tuhod kasakit ba ay? Hinahinay na bugibo ay.
0: Pag-aksa ko, Minda.
1: Gagos lang diha, hasta kanos ay ibong gusto ay. Kagitub na upong biya ko.
0: Bitaw, bitaw. Kining mga tiguwang na taba, pero...
1: Dali ka tatug na won, maragiginahan na siging gagos yun.
0: Nipis na dyan ko karon yung mga panit na to.
1: Ay, nanguno at nagyan.
0: Pero sa tinod, anay lang, kumusta na kahakat ang mga anak na
1: to? Bitaw, gibo ay. O, naman yun ikontak, pila naman ka buwan.
0: Mingaw na kong Carlo.
1: Ako mag-imingaw po kong Carla. Pare-pareris lang nga lang, no?
0: Okay, bayag laki. Kapid-kapid. Asa nakahatong kapid, Ram?
1: Ay, kumusta na ko itong mga bata ay tawin?
0: Kamingaw na dyan na ako nila, eh. Matulog ta.
1: Matulog ta, ani. Ay, maalag wala tayo pamahaw.
0: Ah, Nang?
2: Yes, Carlo?
0: Na kay duty ron?
2: Wa ko duty ka ron.
0: Ako po.
2: Nag-leave ko kay nagsakit ako hawak.
0: Naunsa man di ka?
2: Kinirigay yung mga piang-piang. Ano to, ay nang sakit yun. Ikaw? Duty ka ron?
0: Duty ko ron, pero half day ako.
2: Gano'n man?
0: Na ako'y suruya nang.
2: Sige.
0: Pamandawi sa kumanang.
2: Maunsa ka man.
0: Kato kong...
2: At tala po kasi imong uyab nyo nga. Uy, klaro no. Imong kato, kwarta at wala dito na naghihatag.
0: Dili, Bekut. Nagtawag bago na ako si Shagun nga. Patabang ko na siya kay ang iyang motor lagi.
2: Ay, sus. Motor na po, Ed.
0: Naguba daw.
2: Bantay ka lang inang imong motor-motor, Carlo, ha? Basig na inang motor.
0: Dili ko motor na ngoy kay... Dadon ako, sakyanan na lang ako, dagon, dadon nang.
2: Bintahan ako yun.
0: Nanay na akong motor sa...
2: Nakapunta, naging ka pa.
0: Oo, Jun eh, basta nagtinguha ta nang.
2: Naging, panayin lang ito sa itong paningkamot, ani.
0: Pero, kumusta na ka sila ni Mama at Papa dito sa Negros, no?
2: Ay, bitaw, di okay naman daw ang katawag nila. Sa?
0: Sakti na sila eh.
2: Ganyan pa sakti naman nato.
0: Nakapadala kang kwarta, wala.
2: Ay, wakoy. Kapalubi ka na ako, Carlo. Ay, nga dagan ko kay ginabayaran ka na buwan. Ang ikaw?
0: Wala po. Kay balubi ka nga ang kawang ATM ay itong siya.
2: Mauna, Ruin. Ako po, saan? Eh, katong... Si Jacob ba? Sige, magpahuwab na ko kwarta.
0: Ah, katong iwiyab ni mo nga kuan, katong businessman.
2: Maghulam ang kwarta. Ay, 100 kain naman tuwingin na hulam.
0: Unya businessman, unya manghulam ni mo kwarta.
2: Idugang-dugang daw.
0: Bahala na niya. Unya, diraso ka ha, nang ha.
2: Sige, pag-amping ha.
0: Ah, lakas ako.
2: Sige.
0: Teka muna, K-5 Pam, ha? Kaya na na si K-5 Jong Versalles aning orasa na ay sunog mga K-5. At wala nang padayon ng drone ang drama na to hapag may time pa. K-5 Jong, good morning! Kumusta di ha?
3: Thank you, my boy! Plus report sa pagkakabutaga usag sa sunog ang naitabo. There is my barangay 1 ng atong nakbayan. Pero ang taron, ongoing, K-5 Drive ang pag-asula sa mga triganan sa Bureau of Protection. Asa balay di sa try. Para sa mga madagat na plastic bag sa mga bagay di kasi di sa taon. At na pili at rin mo na
0: sige.
3: Kita sa kaya ni ibo ba para ba? Kaya ko na dili sa mga nga dapat na kita try.
0: Oh, sa sana.
3: Pasay brasa. Burn down yung kita try.
0: Ha?
3: Burn down yung. Di kali ko palay pa hindi ka kuwang internet.
0: Aha. Sige, kuwan lang, rikta lang, rikta lang. Oo.
3: Oo. So, kung saan ka, mura na itindahan, sila nga, may mo kapsuro kong video. Mura na siya itindahan, o niya, o sa kamalay, along, o siya na nga street gani, ya, o siya na street gani, Bilarante, ay kini street pa, street, hello, Purok Sindalo, kagipadrag.
0: Mm-hmm.
3: Medyo natutok yun sa tayo kaming isa ka bahay. May tara sa direk sila yan. Kasi sabi mo na yun. Kaya yung tagiyan eh. Pero kasi tagiyan eh, sir. Kaya kasi tagiyan yung balay.
4: Tingnan.
3: Usay nung dito, namay diya sa inang dal. Mga pernas ko sa kita, Bray.
0: Mm-hmm.
3: Sino sa mga residente din eh, oh.
0: Kinsay pangalan ato?
3: Kinsay pangalan niya, ato, ka? Pernas, mga pagdito.
4: Hindi kangalan.
3: Pau-pau. Pau-pau. Ray Pernas daw, sa kita, Bray.
0: Ray Pernas. Walay, kwan, walay, wala siya, walay tao ng balay ron, diha? Empty na?
3: Kwan. Ah, nakuhaan yung sa kita, Bray, na burn down yun. Dikan sa iba po, padong sa ilaw. Marami siyang kwan eh, marami siyang danas. Kininiang dikan sa iba po, padong sa ilaw. Nakuhaan yun, kininiang tupok yun sa iyo, kita, Bray. Ano yun, mga kwan nila, mga dapat na lang sa kita, Bray.
0: Sus ko. Kung saan daw hinungdan initially?
3: Yan ay, wala po, Bray, kwan. Isuda dito sa kwan, isuda dito sa, aling na sunugan ang tag-iya sa tatay na yun.
0: Aha.
3: Ah, napaisa ka, kung ano, napaisa ka porsyon na yun na naibilin.
0: Aha.
3: Na tikit, ano, I don't know kung iahagla ko ng bahay.
0: Mm-hmm.
3: Pero ang nasunog ko rin, dress my front face. At upang yun natin yung adala. Ah, kini. Sir, gumit pa. Nakita siya. Iman ni balay, sir? Nakinig. Ah, okay. Sige. Ano lang? Kita drive?
0: Mm-hmm. Go ahead, good lang. Take your time. Sige.
3: Sabi lang, sige. Sige, nag-good bag sa Dita German. Balay, ha? Akin siya man.
4: Akin niya.
3: Nagkuwan
0: na rin, nagkulog-tulog ba kasi tag-iya na kita, Bray? Ano
3: may mga angkura rin? Uy,
0: wala
3: tag-iya
0: na,
3: oh.
0: Wala
3: tag-agayuda. Gano'n, oh. Sige lang, ha. Bawal natin, okay. Kasi dapat sila sa pagba.
0: Pero, unsa na nga pagkabalay, K-5 Jong, light materials, cemented na siya?
3: Light
0: materials.
3: Kwan, kaya mga dapat is, kanyang hardiflex, gano'n?
0: Aha.
3: Hardiflex. Made by yung wood siya kay Kita Bray.
0: Okay.
3: Kaya, bali, medyo sa sunod, makakahoy sa sagaran.
0: Aha. Mm-hmm.
3: Oo.
0: Okay. Mm-hmm.
3: Na, So, muna ang inyo ito, muna ang kasantangan nyo sa ilan, under control naman as of this
0: okay,
3: time,
0: sige.
3: Sa BMC. Mm-hmm. Yan, sige lang dyan ang ilang pag-penetrate, no?
0: Kung
3: tubig, bilinis mo sa kining nasunog yun, kaya basi bag, muna pa yung mga kuwan, ay bilin yung mga baga, at imutabok sa pikas, makinikit-sikit ka ba nito mga kalimahe, din eh?
0: Bitaw, sige. Okay, sige. Salamat, Ibang Jong.
3: Okay, sumunod ako naman sir, the personal return, sir, buta niya, you tend to be my proof, Gulerante, Barangay 1, para sa puro Brewster's program, kahit kasi sa B3, Barangay 6, Summer in Rome, 5BC. Ako si Kate Adjong, Barsalas, para sa kamping mga balita, sa News, yung buti kaligawa sa Nagro, C5 News, na fam.
0: Eh, salamat. Ang tangin niyo mga K5 sa tuwang page diha, kay na ang kompleto ng detalye ron dira dudugay. Ingon ni Ma'am Juliet Cho, sana all naa sa uyab ang ATM.
1: Di ba?
0: Si Gibo, Gyod? Si Minda ka, no? At tangin na ninyo kalabuntag ato ang drama kay Nindot ni siya, no? Nalingaw ko sa drama. Si wala Nirao...
1: Wala pag ito'y kuan-kuan.
0: Wala pa. Si Nirao Zagar Irom. Good morning, Sir Brian, while duty sa LCR BPSO Barangay 6. Good morning, taga Barangay 6, diha.
1: Morning!
0: Nagdanghan na dyan ni Siluma. Ed Olgasan Sambilan, no? Ako pod og mahubog, Sir Brian, Pamela Pirater pod. Ako pangitaon. Ako pangitaon. Pangitaon. Ang mangita... Uyab mo rin niya.
1: Uyab! Itong ikaw ganina.
0: Oo. Nagkakalatrava to sa... Sige, kipay pam! Wala nang oras, kipay pam.
1: Sige, bye. Salamat, Lord, sa may panglawas. Nga nakapadayo mo sa mong trabaho karong adlaw. Salamat sa atong mga suking tigpaminaw. Salamat sa mong busing nga si Doc Ramil Itangoy. Salamat sa mong station manager, Sir Brian Marden. Di nilang ko to. Ugma na pong adlaw ang higala. Ako na lang ang Queen of All Media sa Dakbayan. Kakifay Pamela Pirater.
0: Sige, Lord. Salamat, Lord, sa imuhang pag-amping na mo every day. Sa good health, sa grasya, sa tanan-tanan, no? Sa wisdom, sa knowledge, and tanana, no? Ang gi-provide ni mo, Lord, na mo sa kalibutan. Salamat kayo, no? Salamat sa itong CEO boss, Ramil Itangoy. Ugma na punta, no? Ako ang the King of All Media sa Dakbayan, Sir Carlos, ka K5 Brian Morden. God bless the Philippines. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, galingawan sa Negros, sa
1: K5 News FM.
5: Of the Filipino.
6: D3 Bio.
7: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawant ang nabakaugana sa kama? Basin og may diabetes ka? DTX 500 na!
1: Ang DTX 500
0: adunay powerful extracts
1: nga phytochemicals
0: ug antioxidants
1: nga gigan sa palaya
0: ug desugared sugar cane
1: mga organic compounds
0: nga effective
1: batok sa sakit nga diabetes.
0: DTX 500 sa mga butika.
2: Mighty C,
0: ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na.
0: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
3: Mighty C.
0: Mag Mighty C na.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butik.
4: DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap.
0: Mabaka sa mga butik.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Basi UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified na probiotics. Clinica Spore Biotics.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni taga-Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
14: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
15: Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, atuani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
16: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
17: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
18: Number one.
17: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
19: The doctor is in.
18: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
20: Ako si Alex, may ka-UTI jud ko.
21: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
20: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
21: tulo pod ka kapsul sa gabi.
20: Simana lang nawala jud ang sakit
21: og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
20: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
18: DTX 500.
22: Mapalit sa mga butika.
23: Mga ka-DTX og ka-Mighty C, ako si Jean Paul Hineroso
24: og ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
23: Hisgutan nato Dok, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o Mighty C, isip mga antioxidants o immune system booster.
24: Nag-gym po baya ako, Sir GP?
23: Amo ba?
24: Tungod kay samtang katigulang ta, mubo ang ato ang bone density.
23: Gusto.
24: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
23: Mm-hmm.
24: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
23: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
24: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
23: Oo.
24: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
23: Maulagi.
24: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nganong mo inom yugang mga suplemento nga na antioxidants sama sa DTX 500 o Mighty C, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
1: DTX 500.
2: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
23: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon atong exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na dok nga naa kay oxidative stress.
24: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
23: Palalakit lawas,
24: no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigi ta og exercise.
23: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine ug tiyan. Mo ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa pag gamit sa DTX 500 Doc, sigurado jud nga kampiyon o supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mugamit ang ato mga nutrients nga giinom o gikaon.
24: Sakto gina, Sir JP. Ang pag-exercise sa gym, kinahanglan nga na enjoy back up nga good nutrition.
23: Correct.
24: Sayang na, magsila ka exercise, wala mo kay kaunon. Niyay mo kaunon, puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kaan pag-exercise. So, kung wala'y back up, himan-himan, wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir GP, mo ang pag-lig-on sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
23: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat ug bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
24: Siyempre, Sir GP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat ug bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-enjoy imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat.
23: Mao jud dok, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
24: So simple lang, Sir JP, ang tumong nato niini, moadto man ka tag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og Mighty C kada adlaw.
1: DTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag 100 na lang.
1: DTX 500.
5: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
22: Pag-day si Shella Grace Mendoza. So, na-permit ko ba pangluya ka ng murag kapoy kayo? Hindi. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mag-recommend niya sa ko ang Mighty C vitamin C. So, pag nakainom ko aning tambala, himsog na ang akong lawas.
1: Mighty C! Sa mga utika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: DTX 500.
4: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
5: Opo, nga akong mga TL o mga pasakit. Ilih na pagkaduwam na ko sa DTX 500. Akong gi-double dose o makapsul sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag ang sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
6: Pumali sa mga butika.
23: Mga ka-DTX o ka-MITC. Ako si Jean Paul Generoso.
24: O ako na sabi si Dr. Miloy. Magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MITC. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
23: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
24: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw equivalent na sa 270 calories.
23: Pagkataasa di ay, no?
24: Murag kuan ba, usa ka bawal nga kanon.
23: Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom ka kutsaritang kamay.
24: Mauraw ta na.
23: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
24: Mao ginay epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
23: Muday na.
24: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500 og MITC aron mahatagan og protection ang imuhang mga selula.
23: Husto.
24: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
23: kondisyon,
24: wala
23: ano?
24: Kondisyon, wala kay gana. Base sa 2017 study nga mga laki nga bugamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
6: DTX 500.
8: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay og isuwayan ko. Sa pagtumar, 2 ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
6: DTX 500.
25: Mapalis sa mga butika.
23: Napadok, kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build-up. O mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome, o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
24: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kun may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini moy makadaot sa atong mga tango.
23: Unya, Doc, kini pong acne.
24: Dagkong bugas-bugas.
23: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks 7 ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne. Daghang mga bugas.
24: Gusto ka wala na kay bugas-bugas, o undangin na ang mga tamis, dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug MITC. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili ma-damage sa added sugar, ang MITC naman ang magpabos sa imong immune system aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
23: Weight gain, kining obesity, pagtambok.
24: Sobrang tambok.
23: Oh.
24: Sa Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisagun sa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang leptin mauntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nganong sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason sobran lang ang kaon ug kamay. Sa so, JP, atong hinumduman nga sobrang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo og dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka problema ka sa metabolism.
6: DTX 500.
26: Ako si Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 ka pin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
6: DTX 500.
25: Mapalis sa mga butika.
27: Kasayuran. Sa
7: maayong panglawas.
24: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
9: Mm.
24: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
23: Muna yung giingondok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
24: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh.
23: Kayang-kaya,
24: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
23: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
24: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
23: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
24: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
23: True.
24: Ang problema kasagaran kay wala na'y panahon para mag-exercise.
23: Mm.
24: Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
23: Exercise sa kama ba, Doc?
24: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
23: Oh,
24: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
23: Lami, Jude, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa Jude o gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
24: Najay panahon, Sir GP, nga lami, Jude, inom o kape, sabot na kung laay kayo.
23: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
24: Ang nakanindot pa Jude, anay ang DTX Coffee Mix or GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
23: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
24: Mo na'y gingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
23: of
24: pa.
23: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
24: Oo, nindot na.
23: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
24: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
23: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
24: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
23: ga-detox ka pa!
7: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
23: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
24: Kusab si Doc Ramil Oy. Gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3 Bio? Hinautunta, gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
23: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes? Ang insulin ang usa ka hormone nga maomoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cells sa islets of Langerhans sa pancreas.
24: Sa ato pa, Sir GP, ang insulin mura ning track nga maoy tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha man gud ang klase sa diabetes, Sir GP. Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
23: Ah, pareho ra jud na, Doc, nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
24: Mao sad na, Sir GP, ang diabetes type 2. Naay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud mudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
23: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pod sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
24: Buot pasabot Sir JP, diabetic na ka.
23: Mm.
24: Taas na kayo ang glucose sa dugo. Maabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
23: Ah, og ingon na ani do kataas, mabuta na ang mata.
24: Mm.
23: Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Bait kayo no.
24: Mm.
23: Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
24: Makadaot pud ni sa imong kidney Sir JP. Ugang ugat nga maunay hinungdan nga maka high blood.
23: Mm.
24: Madaot pud imong kasing-kasing, mas stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
9: D3 Bio.
11: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
9: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
23: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na gud mo.
24: Correct Sir JP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imo tiyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance.
23: Mm-hmm.
24: Naay saying Sir JP nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
23: Warning na. So Dr. Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance? Hmm.
24: Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selulas insulin.
23: Hmm.
24: Gitagaan sa D3 Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
23: Sa ato pa Dok Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
24: Hmm. Correct Sir JP, ang ketones nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain Sir JP.
23: Sa simpleng istorya Doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy.
24: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3 Bio Sir JP, dili ni mo makita sa plain D3. Gikorek ni ini ang imong selula aron mailha na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins o mga tambok. Kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyahan ang limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins o mga hugaw diya, matabangan jud ni ini.
23: Mm.
24: In short, mauni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay ni mong ikonsiderar kung unsay angay ni mong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin.
23: Oh.
24: Ang D3 Bio mao'y makatabang jud ani. Inuban nan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga maoy pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade Sir JP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain dito.
9: D3 Bio.
12: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
9: D3 Bio.
13: Ang D3 nga may Physio.
9: Ang Physio
13: gamay D3.
9: Mapalit sa mga butika.
13: D3 Bio.
9: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Kevin. Usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong ugusahay. Mahanap ang akong panglantaw. Nisulay ko o tumar Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karun maayon ang akong pamati o nawala ng kalipo. Utinaw na usab ang akong panandaw.
9: Mighty C.
13: Sa mga butika.
15: Kasayuran sa maayong panglawas.
24: Ang pag-inom og kape Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
23: Gusto.
24: Isip usa ka Pinoy.
23: Mm.
24: Lahi ra jud kung makakape ka.
23: Mm-hmm.
24: Muna kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
23: Correct yun na Doc, gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
24: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
23: Lami ni siya Dok, kay lasang kape jud. Unsa, special pa.
24: Hmm.
23: Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
24: Hmm. Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakape ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo.
23: Mm.
24: Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
23: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka Dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
24: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Grayo Coffee sulayin ninyo.
16: Kasayuran sa maayong panglawas.
17: D3 Bio Health News. D3 Bio.
18: Ako si John, usa ka full-time law student. Masayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
17: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
19: Mapalit sa mga buti.
17: D3 Bio.
23: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
24: Ako no sab si Dr. Miloy. Hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio og wala sa plain nga ordinary D3 salt.
23: Mm-hmm. Basta gani cold press process, buot ipasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way, kinigi palandungan para mulundag og musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
24: O kini nga klase nga virgin coconut oil, Sir GP, mo ay pinakanindot. Ang wow. Pinaka-epektibo, kinalagrihanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas, mao kini nga atong paghistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio, usa nimo siya itulon, kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imong nga baba. Katong mga na gingivitis, Sir GP, mao ni ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto sa baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel gyud na nila, Sir GP, tanan nga magian sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection nimo diha sa imong baba, tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede nimong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unya sana man lang tong mga mikrobyo ato.
23: Ah, namatay na to, Doc. Ayaw na jud problema ha.
24: Bisa pag tunlon pa to. Siguro patay na yun to, Sir GP. Ang wala na matay ato is ang D3 Bio.
23: Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
24: Naapagyapon. Unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog. Gikan sa imot yan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
17: D3 Bio.
20: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipalig-on niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
17: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
19: Mapalit sa mga butika.
17: D3 Bio.
23: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
24: Kung mudaghan man guna, Sir JP, ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
23: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
24: Hindi lang ulcer, Sir GP. The best ang D3 Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
23: Sa to pa, Doc, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
24: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisaka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imong hangard.
23: Mao, before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos o si Lactobacillus acidophilos. Si Lactobacillus acidophilos o sa kaklase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imuang ikayong panglawas, kanang wala kamukaon o mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
24: Kanang kasigi kagkaog mga time is RGP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining D3 Bio. Unya, kung daghan na nga ito ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori nga mo na hinungdan nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
23: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa dyan nimo og security guard ang imuang tiyan.
24: Og dili ra da, Sir GP. Iha pa dyan ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
23: Correct! Ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
24: Grabe ha, sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3 Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3 Bio.
23: Wow! Hangto din na lamang kita for today, mga ka-D3 Bio, sa sunod na pod nga pagsibya sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Paul Hineroso.
24: O ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
23: Ayaw abusuhon!
17: D3
1: D3 Bio.
2: Oh, si Richard.
3: Siging galabad akong ulo.
2: Taas na dahil kong blood pressure.
3: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
2: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
3: Ano mo lang akong blood pressure?
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
19: Ang Visio
1: nga may D3.
19: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
16: Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ito ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
16: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. Victory Bio.
1: Ako si Inara.
2: Tajud kayong akong blood sugar.
1: Ako gisulay nung inom ang Victory Bio 1 capsule 3 times a day.
2: Nahihinahina na balik sa normal akong blood sugar.
0: Victory Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Victory Bio. Sa DTX 500.

0: DTX500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: DTX500. Mapalit sa mga butika.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa madgat dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB, pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Pamakal mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Saka sales rep. So na. Good day. Magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
1: Pamakal sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
9: Extend food supplement for men.
10: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend food supplement for men.
9: Extend food supplement for men.
11: Uy, swildo na po nugma. Saman, one battle ta?
12: Paso sa kubay, kay kapamembro magudmi ni Mrs. sa DCCCO. Nakaamgo na kubay nga magtigom data matagsweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabiya sila'y emergency fund savings bay.
11: Seryoso naman kayo kabay. Uy, di na ito malingawan eh.
12: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog yung tamo apil o praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
11: Nausob naman siya, uy. Sige, kuyog ko na.
12: Sige bay, basta pamyembro usa sa DCCCO kay kuyogan ikaw.
11: Sige bay, kay bulob yung anak ko, maulob ako kulay kuyog.
13: Emergency Fund Savings, ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matag sweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio. Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat po sa
2: D3 Bio.
1: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka pananaw,
1: ug pagpaminod sa mga tiin.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakabul ng butika sa inyong
1: lugar. DTX 500. Yeah! DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagunta at pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, imo sa daon sa bayabas, madridig kakao, papaya fruit extract, para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman bala ka.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kili.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Superman from Man!
3: Ako sa Renato, nalarm ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men, pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka. Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
5: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
6: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: P3 Bio.
2: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3.

0: paya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako sa Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka. Pariyo sa nga markuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mapakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mapakal sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
8: Spore Biotics, nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: Extend the food superman for men.
9: O si Rosanne, bau, akong bana, sang nag-edad ko rin taanyos, bala, nagahara-haragid. Sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba? Nami, gidang extend.
1: Extend food superman for men.
10: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: K3 Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
0: DTX 500, mapalis sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix, gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
4: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
5: Mag Mighty C na!
4: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C! Mag Mighty C na!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dairy Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
0: Extend the food superman for men.
10: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend food superman for men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Albert nga taga-Dunga Gitni.
2: Opo, ang akong mga TL o mga panakit. Napagadungan na po sa DTX 500. Akong gindubol dos o nakapsol sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
3: Ramil Uy, o sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Inaot nga nakainom na mo o DTX 500 nga superior antioxidant o mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music.
4: Music therapy, Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
3: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
4: Masab, ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
3: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo, kung di makakadungog kay bungol man ka.
4: Paita.
3: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog, hubaron sa atong utok aron masabtan na to ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
4: Mao na rason, Sir GP, nganong kinanglan jud ta mag DTX 500 og Mighty C.
3: Mm.
4: Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula og tissues, apil na ang atong mga auditory senses.
3: Mm.
4: Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, incos og stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles, kung kini magulang og mugahi, musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
0: DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500.
6: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
3: Ang Mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
4: Correct, Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang.
3: Mm.
4: Kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
3: Gusto.
4: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas.
3: Mm.
4: Napoy mga batan-on pa pero bungol na.
3: Mm.
4: Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
3: Akana.
4: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga moinom kag DTX 500 og Mighty C.
3: Mm-hmm.
4: Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
3: Mm-hmm. Mao jud Doc.
4: Kay na mangud, Sir GP, nga tawo nga kung lantawon nimo o tan-awon nimo murag 50 nang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na
3: oh.
4: Pero ang itsura murag 50 pa lang.
3: Ah.
4: So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs.
3: Mm.
4: Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
3: Ang kusog nga music, Doc, usaman sa makapabungol sa tawo.
4: Mm.
3: Dala na po dagway na, Doc, ang mga singka sa mga misis nimo.
4: Hala?
3: Makabungol maday na.
4: Ako mabungol ko na, munang mudagan ko. Dili man tanto, Sir GP, ha? Pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw,
3: oh,
4: makabungol jud na. Pero nice solution, Sir GP. Kabalo kag unsa?
3: Uh-huh.
4: Ayaw rag paminawa.
3: Sa ato pa, Doc, kung tabian si misis, kinanglanon jud nga mag-DTX 500 og Mighty C.
4: Kinanglan.
3: Dili ka mabungol sa kasaba, oh, yag yaw-yaw.
4: Oh, kanang mga mister da, inom na mo og DTX 500 og Mighty C. Kay kung dili ka mo inom og DTX 500 Mighty C, murag mabungol jud ka sa yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves.
3: Mm-hmm.
4: Take DTX 500 and Mighty C every day.
3: Wa na jud tay oras, Doc Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ug kini usab si Doc Ramil Oy saying, maing panglawas ampingan.
3: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
6: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayo gidong mga kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500.
1: 100. Ako si Janine. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. Detox 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa Detox 500.
7: Detox 500.
8: Pumali sa mga butika.
7: Detox 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
9: Ako si Lilita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio.

0: payat.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
1: Mapalit sa mga butika. Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingiti.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Mahingod to mga kakayfay. Welcome na naman sa pagpangalaga diri gyapon sa tuang tulumanon. Adlang Lunes, first Monday of the month. Mayo 4, 2026. Sa ngalan sa iniusang pwersa diri sa 100.1 K5 News FM kanlaon. Ingon man nakaangot ang 95.7 K5 News FM San Carlos. Sa naandan, kinigapon yung alagad sa oy, nakaangot man ang 87.9 K5 News FM Gihulnga. Sa naandan, kinigapon yung alagad sa kanginan ka K5 Steve Flores.
1: 11 Mbps.
0: Magalumon nga kautuhon, mga suking at tigpaminaw. Pasabot lang, medyo naganamanam na ang tuang tag-init. Hapit na buha pa po nindeclare ang pag-asa nga nanata sa transition period. Pero sooner or later, amon ni siya mga ka-K5 because sa pipila ka mga lugar diri sa probinsya or maybe diri sa isla sa Negros, nakasinati na og katag-katag ng mga pag-ulan. No, unya, hopefully, way bagyo ba? And the same time, muna alaot sa sular. Oo, pero narabaroy ning kuan regarding ining sular noon sa naman po ning Osaka Electric Cooperative mga ka-K5. I don't know kung sa ilang purpose. Ano, eko ging na mga pumukita ani. Taraw nga sa na inyong serbisyo kay murag ang uban nga sus. Sige, alas 11:21 na. Mga itag-update karon dugay-dugay mga ka-K5. Kalabot na ning butlang kung kung sa inungda na po ning isa kasunog diri sa siyudad sa San Carlos. Kasi kung maka-update man si ka-K5 Jezebel Dunga na ning isa po niya kabalita na nakuha gikan sa lungsod sa katrabaho. And at the same time,

0: sa uban pag mga updates mga kakayfaiba. Dari gyapon sa tong pagpangalagad and the same time ay kalimot atong tulumanon gipalyon sa maintingoa sa tong DTX 500 ang Superior Antioxidant Clinica D3 Bio ang Vitamin D3 nga dunay VCO the Superfood Supplement Mighty C the Alkaline Based Vitamin C DTX Coffee Mix nakakape na ka naka-detox ka pa Extend Food Supplement ang Adult Food Supplement for Men and Women at the same time ang ato man nga DTX Liniment Oil DTX Premium Coffee ang kape para sa may mga diabetes ang ato man nga Prebio Coffee ang kape nga may malunggay may probiotics at the same time atong D3 Bio Coffee and ato ang DTX Beauty Soap Clinica Dio Fresh o gang Clinica Spore Biotics
1: 11 Mbps
0: Ari na mga balita kanong utuha diri sa tong pagpangalagad. Di a balita maghigalaay, nagsinumbagay isa patay. Rider nakabangga sa truck sa Moises Padilla patay. Mga solo parents sa Canlao nakaduha og ayuda sa LGU. Mga wala na appeal mag-aadto sa DSWD. Sa Bayawan, lalaki gitigbas. Suspect sikop. Samtang suspitsado sa gun bypass operation sa lungsod sa Kanduni. May angkon sa pagpatay sa 13 anyos nga dalagita.

0: samtang impeachment report, batok kang VP Sara, ipasaka na sa plenaryo sa Kamara.
1: Headlines 11 Mbps.
0: Kumusta 12 ka barangay sa siyudad sa Canlaon? Kumusta ka mo mga ka-K5? Oval Market, diri sa may Panubigan, Exodus Avenue, kumusta ka mo? Children's Park, diri sa may Midtown, mayong udto sa tanan-tanan nga mga tindira-tindiro dira. Sa mga nagapangapi karon dira. Muni nami sa kwan, muni nami sa Pinoy. Bisag init no kape. At the same time, pwede man po init kay murag landong-landong man magkakaifa. At the same time, may ngunto man sa mga taga-barangay Malaiba. Kumusta ka mo, taga-Bayog? At the same time, dahil naman sa may... O, nagapamati ron magkakaifa. Diri sa may

Ya paingon na mga kaka-K5 diri sa may Angas 1, Angas 2, kumusta ka mo ha? Sige, alas 11:26 na. Maingod tuman sa aton nga mga tagpalamati diri naman sa Banwasang La Castellana. May biyak na bato. And the same time diri naman sa may Barangay Kabakungan ang aton nga mga miyembro na sa disaster reduction na o gatong rescue teams sa matag barangay maingod to kanang tanan. At the same time sa aton naman nga mga taga barangay Ginpanaan, Banwasang Moises Padilla, kumusta? Sa mga taga Isabela, kumusta ka mo dira mga kakayfight? San Agustin, kumusta dira? Sa ito naman nga mga ka-K5 da, and also sa ito nga mga K5 Salud Supporters, leaders, Jesus leaders, o sa mga in love dira. Daw kakauna kita sang mamoy. Dira sa may barangay si Katuna, ang Kapa Junal Dawson Sean, may ngunto sa ngayong tanan dira. And the same time kang Bro Mother Flores sa may Ginpanaan, atong presidente dira ha. And sa kang atong coordinator si Ma'am Amagin Deles, Pastor Mark Deles, and also sa atong stockholder si Kagawad Cosme, Ma'am Flory, may ngudto kanong tanan ha. Sige, at the same time ari naman panamiyaw naman diri sa may Banwa, ano, lungsod na no? Kay Cebuano, lungsod sa Balermoso, parang kay Tagbino Maglahos. Kumusta ka mo dira sa may Mayon? Diri naman sa may Guba, may ngudto ka ng tanan mga kaka-K5. Tatanan-tanan nga nagkapamati karong tuha. The same time, diri naman sa siyudad sa San Carlos, kumusta sa 18 ka barangay? O sa tanan-tanan nga mga dagsaan, merkado, mayong ngudto ka ng tanan ha? Diri sa may public market, diri sa may Medina o Valdivia, kumusta? Og sa ito naman nga mga kaka-K5 diri sa may Sulods Mercado, diri sa isdaan. Ano karon nga isda dira ang labas? Namin isda nga pwede nga Kwan Carl makilaw. No, katong kilaw nga may tuno. No? At the same time sa ito naman nga nga mga pinialan dira og mga sanay. Mga tig-ihaw, di ba eh, ha? Tig-ihaw sa karne. Oh, may ngunto ka ng tanan mga kaka-K5 ha? Sige, unya sa mga taga-bagsakan. There is my San Carlos City Public Transport Terminal. May ngunto ka ng tanan ha? Kabila sa mga nagapaninda, drag mga prutas. Unya sa mga taga-barangay 1, i-amping ka mo dira ha? Bago na sunog. At the same time sa lungsod sa Calatrava, Refugio Calatrava, diri sa may barangay Patunaan, kumusta? O diri sa may sa tanan-tanan nga barangay. And sa nagapamati naman sa 87.9 K5 News FM Gihulngan, may ngudto sa tanan-tanan nga mga taga-barangay Kalamba, diri sa may Hilaitan, Hibaiyo, kumusta ka mo mga ka-K5 ha? Sit back, relax, kaon. Alas 11:30. Usasa kong isgutan karon mga kaka-K5. Kining giduso, I don't know is I don't know if this is a valid report. Pero may mga ano eh, may mga report mga kaka-K5. Pertaining to the proposal sa isa ka electric company. Isa ka electric company nga ang kining nagagamit sang solar nga nagapuyo lang, nagahimos lang, hilabtan pa. Kay ingon sila, kini daw nagakuan sa solar setup ko no, mga girilya. Girilya de mi? Tarong ako ng servisyo ninyo. Malmahal skurinti nyo. May hilabtan na man. Manghilabot po mi ha.
Manghilabot pod mi mga ka K5. Kamo ba maangin kamong kanang kabuang ninyo maangin ang uban nga mga electric cooperative? May man mo kay kumpanya man mo. Anakanindot ani mga K5. Ako na unya na lang para kuan. Para may kuan pod ba? Nami ni paimbestigaran mga K5. Maangin jud ang ubang electric company ani. Na ako isulti ron mga K5, nindot ni siya ikuan kung naay mga makabate diri nga mga maayo pod nga mga opisyal, mga representante dito sa Kongreso mga K5, kailangan ni iduso kuno kay kining pagimo pag-establishar og technical standard alang sa rooftop nga kuan, wa man ni hitabuan nago. That is an isolated incident man kana no may sunog, butlang kun nabagi na sunog. Depende naman na mga K5. Dili man na tanan na akad mo na yung nagpirmi nga may sunog gatungod sa solar. Labtan pag yun na ninyo, be, labtan na ita. Kapatuyang na magkuha ang inyohang ganang system loss. Loss ninyo. Sige, alas 11:32 na mga ka-K5. I-check sa nato ang mga reports sa itong mga kaubanan. Unahon ta si KK5 Jezebel. May naunahon ta mga KK5. Kaya sinumbagay ni mga higala ay ni sumbagay isa patay. Uy! Sige, standby. May ngunto kang Ma'am Roger Villando atong Quezos leader Driscan Laon. Get well soon si mga kwarpasyente da mama. Ma'am Maribik Dilapas, itong advice.

0: Sé que nasa liña, sé que a K5, Jezebel Barbicho.
1: K5 News FM Live Report.
0: Bel?
2: Yes, K5, Steve, usag yun aga patay sa nahitabo nga pag sinumbagay sa mag-amiguhay niya si nga si si Kamalian og si Boris K5 Steve dito ni nahitabo sa may sitio Agtatahor, barangay Pagkasila o lungsod sa Kalatrava, Mayo 2 K5 Steve. Ang nahitabo mong ko di ay K5 Steve, nag-inom di ni ang kining duha sa may daplin sa sapa. At sa kung ilang giinom ato K5 Steve. Sa ilahang pag-inom sa duha, nagkalalis ni silang duha, nagsinumbagay. Hangtod niya gikuha ni April Boris ang kining usa ka kahoy nga may mga lansang niya gibunal-bunal dito sa ulo ngadto sa biktima K5 Steve.
0: Uy, pero amigo ni sila ha?
2: Miguhay silang duha. Ingon si Sir Alba, ingon sir, mag-amiguhay lang ni silang duha. Insya nga, oo, amiguhay lang na silang duha.
0: Na. Makaguba ginig amigo ng kabayo, no? No?
2: Unya, karon na K5 Steve kay kaning murag na suko ang pamilya Boris diri nato kay tungod aning karibitaong sa spot report gibutang sa to ang PNP nga nadakpan si Boris. Pero ang nahitabo di ay K5 Steve gi voluntary surrender si Boris ngadto sa iyahang gidikanan ngadto sa mga opisyales sa barangay gidala sa police station.
0: Ah, okay.
2: Oh, pwerte na sukuan nila kay gipang kuan ka pataka kuno balita ang K5 nga basta.
0: Hindi man ang dili man ang police man na alangan naman kinsa mong kuanon, alangan mo ato mis bumbiro. Police natural kay kana kay krimen ang nahitabo. Mag-agad mi kun unsa ikuan sa police anyway. Kun may mga kaso dra kay kabalo mo kun sige apasan nila kanang gitawag voluntary surrender.
2: Oo.
0: Anyway, dito raman na ibutang sa kuan sa unsa tawag ani sa transcript sa blatter sa police. Then unsa tawag ani ang statement, affidavit sa pagfile ng kaso. Dili man mo kuan ang sa report kay kani puros manitanan allegations, even gani kanang ikuan sa police, mo bitan ni tabo ni diri sa kuan pod ka K5 Jezebel. Nganingon sila nga gapataka raman mog balita dra wa gyud mo kaanhi kung ano man di ay kay ningon sila nga kana ang suspect na himog biktima ang biktima na himog suspect kunya unsaon ta man na nga mao may gigikuan sa pulis unya kabalo ba mo kay ningon sila nga giunhan ko no para sa kabalo para gud na sa kabantay ka kita gani maguol ta kabantay ka na ay madiskrasya no ang sample ang truck nasa saktong dalan nasa kuan nga kanang hinay padagan tapos naay motor ning sana ning overtake ning kawat og dalan sa truck nabanggos truck patay no ang driver gani sa truck maditin gani
2: na
0: bisan pagdili siya isa na because it is part
2: siya may hinungdan
0: provision is as balaod mga ka K5 so the same pud na kung kinsay naka-inflict og injury even though it is what we called unsa to gana kanang nagapanilipod ka lang nakadaga-depensa ka lang but still may inflict of injury na agya po nang gitawag nga benefit of the doubt. Mao na nga ibutang sa pulis nga kung kinsay suspect o kinsay biktima dito na naiguon sa korte mao ni wala sabta nila
2: gani. Oo. Kung manggod, emotional kayo sila kakipag...
0: Nakasabot man ta na, kakipag Jezebel.
2: Makasabot ta na.
0: Pero dapat musabot po sila nga kanang statement nga gika na sa pulis.
2: Gani, kapila na mo sila gikuan kakipag Steve nga mo na gika na sa...
0: At doon nilang pulis...
2: Gika ko no, nagmarites rekruta.
0: Jezebel, man ka, di mo kas marites?
2: Daon siya naman sila, oy.
0: At doon nilang pulis... I clarify na do kay anyway, dito man sa affidavit japon iguan?
2: Gani.
0: Oo. Kay gagagad ta unsay gikuan sa police? Unsay gihatag nga statement sa police? Oo. Ano ra gyud ta kasabot ta silang gibatsag ka kay Jezebel? Kasabot ta silang gibatsag nila mo na siya ikuan. Dito na nila ikuan, ibutang silang affidavit nga ning surrender.
2: Oh, gani. Dili tayo nila basolo. Oh. Ang polis nila basolo.
0: Oh, okay. Di po na mabasol ang polis kay allegation man na. Oh. So mo na ang kuan, kung ilaha is mo na ilang statement nga nadakpan, ilaha da. Tapos mo kuan, naman na siya kitaw nga counter affidavit ka kay Fabio Isabel in kaso nga mo file gug kaso.
2: Mm.
0: Di ba? So, sabota silang gikuan. Pero lisod po kay ingon nga, gapataka mo. Gapataka mi, kung iniingon ang polis, mamati ha? Kung iniingon polis nga nadakpan niya, iniingon mi nga at large ka na, klaro? Oh, tinuod. Di ba, niingon ron ang polis ron nga, ning voluntary surrender ang suspect niya, niingon mi ron nga at large ka na, gatumo-tumo. That is fake news. Muna si fake news. Oh, kasabot man ta silang gibatsyag, pero miingon gani mo nga gamato-mato mi, gameritis na mi, pulis ang among gikuan, pulis ang gigibasihan. Because number one, in case of crime, o aksidente, krimen, o guban pa mga ka-K5, dito may mangayo o first information sa pulis. In kaso may sunog, dito may mangayo first information sa BFP. No? Muna sa mga protocol sa media mga ka-K5. Because ang police or who are whoever nga naa sa katungdanan naa dira sa ilahang trabaho, they're considered as our primary sources. Mao na sila, no? Di mo makabasol na mo ang amo alang gidhimo ra mo trabaho na mo ingon ana. Kung naa ta ni mga ingon ana, pwede ninyo i-clarify. Mas maayo gani ka K5 Jezebel. Mingon sila nga, ma'am, pwede mi mag-interview sa iyo nang gikuan sa police. Diba?
2: Oo, oh, dito.
0: Oo, oh, para iklaro. Interview nito sila, bahalag harap-harapan sa kamera, ikuan, i-post para at least ma-justify kung unsa gina siya.
2: Mm.
0: Not just by saying, kuan, nga mo na. Because once nga, kuan, the only person or the only institutions or agency nga maka-declare nga ang tao sa daan is only the court.
2: Mm.
0: Diba? Tanang kani, allegation na sa tanan-tanan. Dili na siya, kuan, dili na siya, ingon nga, final and... muna na siya kitaw nga executory.
2: Dagan pa nag-hearing may tabo.
0: Dagan pa nag-hearing. Pwede na mo i-declare mo dito nga ni voluntary surrender. Depende rin mong gunagod. Ang gagagad na ginato is ang police again, ang first good nga kwan is ang police good. Kasi laman na ang immediate concern nga agency. Sige.
2: Sige, kikifensive.
0: Bel, kumusta ang sunog, ha? Bel?
2: Sunog si Kifedjong ang niad to kay dito ug na niko.
0: Ah, okay. Bayad ka?
2: Dili, na ako'y gipaluap ka to bang may dako nga bill ba?
0: Ah, oo, tama, no? Nakuha bitaw ato, no? Sige, Bel.
2: Sige, K5C, mura tumatag report alang sa programang 11 Mbps. K5 Jezebel Barbicho, para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM. 11
0: Mbps. Alright, salamat ka K5 Jezebel Barbicho. Ang nakalain lang mga ka-K5. Actually, I received several calls or messages diripod sa K5 kanlaon. And sa mga nagtawag man sa amo, I'm sorry to tell you mga ka-K5, nga if the information is coming from an authority, gikan sa otoridad, or gikan sa kinsaman nga naa sa gagitawag nga persons in authority, sila ang una na mo nga because dili man pwede nga magpretend mi nga kabalo mi. All information coming from different sources is valid as what we called raw information or initial information. Kung lantaw ninyo, for example, because ang kinimanggong sa media, we are your tools for a check and balance. Amo ning i-explain ninyo ha kay kami diri naka-receive pud mi og several calls. Kanabitang wala asla kasabot o asla ka-intende kung ano gid ang rule sa media. We are check and balance mga ka-K5. Now ang insidente, labi na kung naay may tabo nga isa ka krimen, ginakuha namong information sa police because we are not there during the incidents. after the incident, mga ka-K5, take note ha, bisan gani kung kami nakakita sa isa ka-insidente, ang among nakita o among statement will be considered as an allegation. Ha? Allegation and statement na mga ka-K5. Otherwise, kung amuan ang minabidyohan, then it will consider as a prima facie evidence. Ebidensya na. Problema kay waman mi dito. Waman may kabalong na ay mag na ay magpinusilay dira, may mag may madisgrasya dira, may makuan dira. So ang immediate nga muan ha is ang pulis. And they have the initial investigation. Now in every the determination of the incident, may ilahapon na nga protocol. Now, mangutan namin nila, not of course because they are our resource person, they are the authorized person to give the first-hand information. Kung anong gihatag nila, maupo na ang among kuandre. Hindi mi pwede magmato-mato mga ka-K5. Bisan gani na ining hungihong na mo, pamati ha. For example, maunin itabo, na disgrasya. Dahil naingon ron ang police nga, maunin itabo, sir. Na ining hungihong na mo nga, sir, dili man na mo ini tabo, mao man ni siya.

amo atong interviewon. Anong imuha nga kwan? Mao ba ni nay tabo? Oo. Kay lisod man pug kayo nga bago pagay mo disgrasya, interviewon mo bisag gangangang kadas ka sakit, alangan interviewon ka namo. No. Mao na say rule namo mga ka K5. Hopefully nga masabdan na ninyo. Dili na ingon gamato-mato, gabot-buot, may gaminaritis mi no. Ingna kong kisay reporter nga gamato-mato mga K5 instantly. Pero kung may sources ganina, especially may police, ayang sources sa information is police, di barangay, di, ang sa to gani, any authorized person, any person is in authority. Basta gika na dila, nila mga K5, balita gina para sa mua. Kung lantaw kami sipi at inbalita, then stand up. Tabangan, magtinabangay ta. Lantaw ninyo nga may sipiat ilang istorya, gisipiat ang ilang investigation, then pagpa-interview. Muna siya mga ka-K5 because money rule eh. May basihan me. And take note, every time, for example, si ka-K5 Elmer, ka-K5 Sefri, or even kinsama ng mga kwan, tanan ng gibalita mga ka-K5, that is allegations. Kanada yung basis sa investigasyon, basis sa allegation, and that is kung bisag mo file pa mong kaso mga ka-K5, basta naana ang among gistorya dira, mean to say, we are not on a first-hand information, kana we are just relying the information. Tanang allegasyon mga ka-K5. Because the finality will be from the court. Mo determina kung kinsa sad-an nilang duha. Even the police, dili kay istorya na. Dili kay ngon ang police na nga, ikay sad-an. Ila lang, based on initial investigation, ilang determine kinsa ang suspect. Suspect pa na, dili na konviktado. Suspect pa na. Bisan may nakakita nga mo'y gadunggab, kinsa may nakakita mo'y gapusil, kinsa nakakita nga mo'y... Dili na siya maingon ni mo dahil nga, uy, ikaw gyud ang nagpulukuan. Convicted na ka, no? May due process of law ba nga ka-K5? Muna atong sabton. Dili na ingon nga gatumo-tumo. Pero kung reporter nga gatumo-tumo lang, nga mauna, line po ng istorya ha. No, kanabitang magbase ka lang sa second-hand information na diligikan mismo sa otoridad. Kung gikan sa otoridad, mingon mo rin na mo nga, sir, sayop man ang gireport sa polis, pailin yung kasong polis. Oh, dili kami. Because kami, garilay raman mingon sa dili di mo pwede magkuhan. Gusto man ganyan na mo nga i-report ra para dili na mo dako. Magpailanan niya na lang mong kaso para dira mo ka because the more manggod na to padakon mga ka-K5, makakomplikar ang sitwasyon. Kuha ninyo. Ang gusto na mong padakon kini mga kasos, korupsyon, kini mga flood control, pero kanang krimen, dira ninyo sa proper forum, proper venue, which is ang korte. Kung ganahan mo mga ka-K5, anaraw, simple ra. Kung ganahan mo nga makakomo justisya dito sa husgado, yeah, please, ay lang po make story regarding anang to? Data Privacy Act. Oh. Sige, alas 11:49, mawari niya itong kwan mga ka-K5. Pero sa kaning naitabo, dras katraba kami, paabot mi sa mong pakuan, kanang sentimento mga ka-K5. Di ba ginabal, basta-basta ko, di ba Carl? Kung ikaw matungnan nga medyo giakuan ka, aligar ka ngayon na, dili man may kakuan na, pero hopefully masabdan po ninyo ang muang trabaho. No? Masabdan ninyo ang muang sentimento. We are not creating a story based our own perspective. We are creating based po nga gihatag sa otoridad. That is coming from the authority. Amo na siya mga ka-K5. Diba, Sep, no? Joseph Bulano? Oo. Okay, sige. Alas 11:50. Moro gina mo mga ka-K5. Moro gina. Dili may pwede mag-minaritis. Dili. Dili na mga ka-K5. May mga technical errors. May mga clerical errors. May mga topographical errors. Kanabitang tower magutago. Di kita sipiat usahay.

na asay masay piyata, no? Pero when it comes gamingon nga kanang information, the whole information is minarites dan po lain po istorya ha. Dili na wala na, wala na sa kwan sa K5 mga ka K5. Tana na may gina-interview, may mga sources na mga ka K5, and don't worry because tana na allegations na tanan. Allegation ba? Pasangil. And all you have to do is to clarify everything. But the most important mga ka K5, imuha nang iladla dito on a legal basis. Dito ka na sa korte mga ka K5 because dito man dito ang proper venue. Diri sa kwan is for public kwan consumption na ni mga ka K5. Amo nang kwan dira. Sige, alas 11:51 na sa pikas gabahin mga ka K5. Dali lang. Sa kanlaon mag good news ata. No? Mga solo parent sa kanlaon nakadawat og ayuda sa LGU. Mga wala na appeal mo ato sa DSWD. Check ta standby ka K5 Elmer Sagang.

0: Sige, KK5 Elmer.
1: K5 News FM Live Report.
2: KK5 Steve doon, kadawat na sa ang mga kwalipikado nga solo pair diri sa Canlaon City sa ilang gitawag nga unang quarter nga allowance o matawag na to nga ayuda nga kantidad o 4,000 ka pesos pinagi naman sa kabadag lokal sa Canlaon sa mapaguna usaba ni Canlaon City Mayor Jose Chubasco Bacho Cardenas. Matod pa sa kabadag lokal na ang mga nakabinipisyo din sa maong programa mo kinigantong nga mga solo parent nga wala igo nga kita matag bulan di ag tubog sa programa abaw paghatag og dugang suporta pinansyal aron matabang ang ilaga pagidabuian na sa diin nag-auhag usab ang LGU dinhi sa syudad sa Canlaon nga kanto nga mga gusto nga magparehistro o kanto mga wala ba apil sa maong paghatag isip solo parent mahimong muduol naman sa opisina sa DSWD aron na ma-assist o maapil usaba sa umaabot nga distribution na giveaway Steve na sa diin ang sunod nga release no according pa nga sa report nga diin ang sunod nga release sa allowance nila is ikatakda nga ipahigayon karong bulan sa Hulyo kakipa Steve.
0: Okay. So kaning wala nakadawat matos lag DSWD ganos a.
2: Anytime, kakiva state, no? Mauna ito ang follow up ni kakiva state nga pwede sila makadto katong wala pa ma-appeal or wala pa ma-rehistro ba nga isip beneficiary or isip solo parent nga beneficiary ni kakiva state.
0: Ah, okay. So, katong basta, unsan isla, mga kuan? Mga single, unsan eh?
2: Single parents.
0: Sa mga single mom.
2: No, kaya.
0: Appeal single dad.
2: Apil na ko tingali, oy. Parent man.
0: Parents man, no? So, anong mga requirements, Mer, kung wala na rehistro?
2: Kana, may wala na ko makuha kay Five Steve. Kung doon sa mga rehistro, say, kung ano, pawagian na kay Five Steve, no? Pero, much better is magbisita na lang sa DSWD.
0: Ah, okay, okay. What di ka masulay? Oo. Ako mga single papa. Da. Pero dagdagan dyan nakakuan. Pila to ka book? Pila to naka benefits?
2: Okay, mga kibaysib. Ang giingon ng diri is nadawat nila ang 4,000 ka pesos. For first quarter.
0: Pila to?
2: 4,000 pesos.
0: 4,000 pesos for ikat-upat nga quarter. Asa na?
2: Di, unang quarter.
0: First quarter. Oh, okay. So, hantod ni matapos ang kwan. So, every quarter, makadawat na sila.
2: Oo.
0: Wow. Sige.
2: Sige, sumawa na ito. Matunod ka mga balita. Karoon ka mga oras. Sa KFC, ito ka na ito sa DTX 500, MyTC, o D3 Bio. Para sa programang 11 Mbps, kini siya K5 Elmer Sagang para sa kampiyon na balita, serbisyo, publiko, kalingawan sa Negros, sa K5 News. Okay.
0: Sige, mga ka-K5, single parents, no? At least makapahimulos na good taon. Sige mga ka-K5, Carl, may gikuan ko. Alas 11:55 oras gidalit sa maintingwa sa DTX 500 ang superior antioxidant. Panguntas diabetes, high blood o guban pa, mga stroke, mag DTX 500 na. Available na sa mga butika sa lugar, standby na. Mabalik takar ng dagdugay, tapos sa K5 Mighty C Network News.
1: 11 Mbps. K5 News FM, your official news and music station. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Jay. Siging nasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit sa klaka. Dungog na ako sa radyo. Naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Dok Ramil Uy ug sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Maying buntag Sir JP, hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 og ang super antioxidant o ang Mighty C nga alkaline nga vitamin C, pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyuhang tiyan.
4: Mojo Doc, og dili sila dapat mabalaka kay alkaline-based magod ang Mighty C. Dili ni acidic o luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kataon.
5: Mm.
4: Pag-isgutan na to, Doc Ramil, kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome.
5: Mm.
4: Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
5: Ang sintomas aning Zollinger, Sir GP, is ang pagtaas sige sa imong stomach acid.
4: Mm-hmm.
5: Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan.
4: Mm-hmm.
5: Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon.
4: Mm-hmm.
5: Usually ang tumor, malignan, Sir GP, og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
4: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor, Dr. Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Og kining gastrin, maoy mupudagan sa imong stomach acids.
5: Mao na, Sir GP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila. Bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
4: So, usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor. Ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao na'y rason kung ngano kinanglan jud ta mukaon og utan, prutas og pataso na to ang antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C aron nga proteksyonan ang cellula batok sa mga free radicals.
6: DTX 500.
7: Si Annabel, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
6: DTX 500.
8: Mapalit sa mga butika.
5: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant, Sir GP.
4: Correct.
5: Mga dili ganahan mukaon og gulay. Lagi na yung mga tao ngayon na na, di ganahan mukaon og prutas. Kung mukaon mang yun, usara po ka klase. Ang sekreto sa antioxidants, kinahanglan lain-lain og sources.
4: Oh.
5: Kay dili tanang utan og prutas, taas og antioxidants.
4: Correct.
5: Kung paltan alugbati, di ko ganahan na, mubo ra ng antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko na, taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud girekomendar, Sir GP, ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 og Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha og madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 naagyog kay 1.3 million ORAC units.
4: Pagkataasa na, Doc.
5: Samot na jud, Sir GP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 og Mighty C, ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gyapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas, dili ka dali matigulang. Og dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta, Sir GP, Negros, daghan kay tagtubo. Nya mao diha na nagikan ang kwan, di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
4: Oh, unya, dili pa Pinoy nang nakadiskubre, Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
5: Nahibulong jud siya, Sir GP, nganong sa kadaghan sa tubo, Negros. Ang tanaw ni mustas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Munang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
4: Wow. Mao
5: ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
4: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og Mighty C jud matag-adlaw for your adequate self-protection. Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ug ako sab si Doc Ramil oy saying maing lawas ang pingan.
4: Dili abusuhan.
6: DTX 500.
9: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500.
8: Mapalit sa mga butika.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow, my tumso.
8: Rekomendasyon ng articles of impeachment sa Senado laban kay VP Duterte pagtitibayin ngayong araw. Limitadong pagbibenta ng tig 50 pesos kada kilo ng Princess Bea Rye sa public market, hindi kautusan ng DA. Stage 5 ng Tour of Luzon 2026 nagtapos sa Tuguegarao City. Anisimov a back-to-back win. Pamilya Barbasa hindi kumbensido na ang kanilang kaanak na si Frank ang nasunog ng sarili sa lalawigan ng Iloilo. Chewin pataya matapos saksakin ang kanyang pamangkin sa isla ng Batbatan, Colasi Antique. Samantala, Benatilio patay matapos malunod habang naliligo sa dagat sa Aklan. Dalawang lalaki pinatay sa dalawang magkasunod na araw sa Negros Occidental. Alitan dahil umano sa pambababae na uwi sa pamamaril sa Puerto Princesa, Palawan. At non-food farmers, ramdam na rin ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis ayon sa Filfida.
10: YTC Network News. YTC Network News.
8: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, nakadakdang pagtibayin ngayong araw ng Lunes, May 4 ng House Committee on Justice, ang ulat na nagre-rekomenda ng Articles of Impeachment sa Senado laban kay Vice President Sara Duterte, ayon kay House Justice Committee Chair at Batangas 2nd District Representative Jerve Luistro, na tapos na ng komite ang pagsusuri kung may probable cause ang mga ebidensyang inihaharap sa kanila. Dumitaw sa pagdinig ang ilang mabibigat na alegasyon kabilang ang umano ay maling paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds, kung saan 125 million pesos sa umanong naggasto sa loob lamang ng 24 oras. Kinuha na rin ang House Committee on Good Government and Public Accountability ang envelope system at umano'y kahinahinalang mga resibo. Sa hiwalay na forensic analysis ng National Bureau of Investigation, lumabas umano ang pamimeke ng pirma. Kasama rin sa mga paratang ang umano'y kill threat laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez.
10: Network News. YTC Network News.
8: Samantala, limitadong pagbibenta ng tig 50 pesos kada kilo ng Princess Bea Rye sa public market, hindi kautusan ng DA. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Kay Buscaino.
11: Hindi kautusan ng Department of Agriculture ang limitadong pagbibenta ng tig 50 pesos per kilo na Princess Bea Rye. Kinumpirma ng stall owner at tendera sa Kugun Market na pribado ang supplier ng murang bigas. Nilimitahan lamang ang pagbibenta upang hindi agad maubos ang kanilang stock. May ibang stall na nagbibenta pa rin ng 2 hanggang 5 kilong bigas, depende sa dami ng supply na natanggap nila. Diskarte lang umano ng mga stall owner ang limitasyon sa pagbibenta ng 50 pesos per kilo na Princess Bea Rye, at walang opisyal na utos ang DA.
12: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
10: YTC Network News. YTC Network News.
8: Samantala, Stage 5 ng Tour of Luzon 2026 nagtapos sa Tuguegarao City. Anisimov a back-to-back win ang kampiyon na balitang yan. Hatid sa atin ni K5, Don Chavez.
13: Tinapos ng basiklista ang Stage 5 ng MPTC Tour of Luzon sa Tuguegarao City kahapon, matapos magsimula dito sa lungsod ng Santiago dakong alas 9 ng umaga, Mayo 3, 2026. Mga K5, tara ating saksihan ang kanilang naging journey. Tinapos ng basiklista ang Stage 5 ng MPTC Tour of Luzon sa Tuguegarao City na nagsimula dakong alas 9 ng umaga sa Santiago City kahapon, Mayo 3, 2026. Muling nagpasiklab si Ivan Anisimov ng LCW-UAE Cycle matapos ang panibagong panalo ng takbuhin nito ang Santiago City to Tuguegarao City na may layong 130.60 kilometers sa loob lamang ng 2 oras 47 minuto at 26 na segundo. Matatanda ang nanguna na rin ang nasabing siklista sa Stage 4 na mula Palayan City, Nueva Ecija hanggang Bayumbong, Nueva Vizcaya noong Mayo 2. Isinagawa rin sa Tuguegarao ang awarding ceremony para sa top finishers ng yugto sa presensya ng mga lokal na opisyal na mainitling tumanggap sa mga bikers kabilang sina Gobernador Edgar Aglipay at Tuguegarao City Mayor Myla Tingke. Magpapatuloy naman ang bakbakan ng mga siklista ngayong Lunes para sa Stage 6 mula Tuguegarao City hanggang Pagudpod na siyang may pinakamahabang ruta sa lahat ng 14 stages na aabot sa 228.8 kilometers. Samantala, inaasahang lalo pang iigting ang kompetisyon sa susunod pang mga yugto na nakatakdang magtatapos sa Baguio City sa darating na Miyerkules, Mayo. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
10: KC Network News. Mighty C Network News.
8: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Pamilya Barbasa hindi kumbinsido na ang kanilang kaanak na si Fra ang nagsunog ng sarili sa lalawigan ng Iloilo. Balita hatid sa atin, Deka K5 Kim Kaluyo.
14: Muling ipinautopsi ng Pamilya Barbasa ang natagpuan na sunog na bangkay sa isang subdivision na sakop ng Barangay Ungka 1, Pavia, Iloilo na pinaniniwala ang kanilang kaanak na si Frank, graduating nursing student sa isang pribadong universidad sa lungsod ng Iloilo. Ito'y matapos na lumalabas sa investigasyon ng Pavia Municipal Police Station na ang biktima mismo ang nagsunog ng kanyang sarili at sa unang autopsy examination, lumalabas na walang foul play. Base naman kay Police Captain Richfield Presquito, officer in charge ng Pavia MPS, sa kanilang pag-backtrack ng CCTV, nakitang bumili ng gasolina si Frank na tinatayang halos 7 litro. Di umaray nakita rin sa cellphone ni Frank na nag-search ito sa internet kung ilang litro ng gasolina ang kailangan upang maging abo ang katawan ng tao. Base sa pamilya, walang indikasyon silang nakita, gayon din sa ospital kung saan siya nag-on-the-job training na may depresyon si Frank. Sa kwento ng isa nitong kaibigan, di umunoy nag-message si Frank na kinakailangan niyang mag-do not disturb o DND sa social media ng isang linggo at babalik ng mas matibay. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
10: MyTC Network News. MyTC Network News.
8: Samantala, chewing patay matapos saksakin ang kanyang pamangkin sa isla ng Batbatan, Colasian Tike. Kabuang detalye ng balita niya, hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
15: Patay ang isang tiyuhin na umano'y unang sumaksak sa kanyang pamangkin. Dakong alas 3 ng hapon, Mayo 2 sa isla ng Batbatan, Colasian Tike. Kinilalang biktima kay alias Tony, 54 anyos, walang asawa. Samantalang suspect naman ay kinilala kay alias Lester, 23 anyos, single. Mga mangingisda at residente ng nasabing barangay. Ayon kay Police Staff Sergeant Sheena Midiones, Assistant PIGAD PNCO ng Colasi Municipal Police Station, habang bumibili ng beer ang suspect sa isang tindahan, nang biglang dumating ang biktima na may dalang patalim at sinubukang saksakin ang suspect ngunit nakaiwas. Nakuha ng suspect ang patalim matapos nilang magpumiglas at saksakin ng 4 na beses ang biktima na tumama sa kanang braso, kaliwang balikat at kanan at kaliwang tiyan. Naisugod pa sa Colasi District Hospital ang biktima ngunit idineklara itong dead on arrival. Dakong alas 5.29 ng hapon, sa investigasyon ng kapulisan may lumang alita na mga imbulbado kung saan ipinahayag na nataga ng biktimang suspects hindi na lamang dahilan. Nabatid na parehong nasa impluensya ng alak ang dalawa na mangyari ang insidente dahil nagdiriwa ng fiesta ang barangay. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Colasi MPS ang suspect para sa kaukulang disposisyon at maharap sa kasong homicide. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
10: MyTC Network News. MyTC Network News.
8: Gayun din, binatilyo patay matapos malunod habang naliligo sa dagat sa Aklan. Balita hatid sa atin, deka K5 Leonard Veray.
16: Patay ang isang 15-anyos na binatilyo matapos malunod habang naliligo sa baybayin ng Purok 1, Barangay Navitas, Numansia, Clan, nitong Linggo ng hapon. Ayon sa ulat, kasama ng biktima ang kanyang pamilya nang mapansing kumakaway ito sa tubig. Ngunit inakalang nagbibiro kaya't hindi agad natulungan hanggang sa nawala na ito sa kanilang paningin. Mahigit isang oras ang isinagawang search and rescue operation ng MDRMO Numansia, BFP Numansia at PDRMO bago natagpuan ang biktima. Isinailalim pa ito sa CPR at nagkaroon ng pulso, ngunit inineklara ring dead on arrival sa ospital dahil sa kakulangan ng oksigen. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
17: MyTC Network News. MyTC Network News.
8: At dalawang lalaki pinatay sa dalawang magkasunod na araw sa Negros Occidental. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Sunshine Lacson.
18: Binawian ng buhay sa bayan ng Calatrava sa probinsya ng Negros Occidental ang isang 22-anyos na lalaki na kinilala sa pangalang Itzel Camalian. Ayon sa mga otoridad, nagtamo ng sugat sa ulo ang biktima at isinugod sa Calatrava Municipal Hospital. Ngunit hindi na nailigtas ang kanyang buhay. Base sa investigasyon, kasama umano ng biktimang kanyang kaibigan na si April Bores, 19 na taong gulang nang maganap ang krimen. Kinumpirma ng mga pulis na nagkaroon ng komusyon habang pauwi na ang magkaibigan sa kanilang lugar sa barangay Makasilaw kung saan hinataw ng kahoy na may pako ang biktima na si Itzel at ang suspect mismo ay ang kanyang kaibigan na si April. Napag-alaman ng K5 News FM Bacolod na pawang nasa impluwensya ng alak ang magkaibigan nang maganap ang insidente noong Sabado, Mayo 2. Araw ng Linggo, Mayo 3. Isa na namang lalaki ang binawian ng buhay sa Bacolod City, sa probinsya pa rin ng Negros Occidental. Binaril ang biktima at tinamaan ng bala sa dibdib. Naganap ang insidente sa Purok Sigay sa Barangay Singkang. Pinangalanan lamang ng mga otoridad ang biktima bilang si Berto, 56 anyos, at residente ng Sipalay City. Ngunit 3 taon ang namamalagi sa Bacolod City. Kinumpirma naman ng mga otoridad na kalalabas lamang ng kulungan ng biktima dahil sa iba't ibang kaso. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
17: MyTC Network News. MyTC Network News.
8: Samantala, alitan dahil umano sa pambababae na uwi sa pamamaril sa Puerto Princesa, Palawan. Balitang hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
19: Posibleng nadala ng bugso ng damdamin ang motibo ng suspect sa pamamaril sa isang ginang sa Barangay Santa Lourdes, Puerto Princesa nitong Sabado ng umaga. Kinilala ang biktima na si Liza Sousa, 40 anyos, habang ang suspect naman ay si Marcurio Daques, 57 anyos. Kapwa residente ang dalawa ng nasa sabing lugar. Ayon kay Police Colonel Dennis De Leon, ang Acting City Director PPCPO, batay sa initial na investigasyon, nagkaroon umano ng pagtatalo ang biktima at ang kinakasama nito na anak ng suspect kaugnay sa isyu ng pambababae. Sa gitna ng galit, hinampas umano ng biktima ng bato ang anak ng suspect sa mukha. Nang makita ang kanyang anak na duguan, dito na umano binaril ang biktima. Agad namang naisugod sa ospital ang ginang upang malapatan ang kaukulang lunas, habang tumakas naman ang suspect matapos ang insidente. Sa isinagawang follow-up operation ng PNP, natunto ng suspect sa Irawan Terminal kung saan ito naaresto. Samantala, itinanggi naman ng suspect ang aligasyon na siya ang bumaril sa biktima, ngunit siya ang itinuturo ng biktima at iba pang mga tao sa lugar. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa kampiyong balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
17: MyTC Network News.
20: MyTC Network News.
8: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, umabot na sa 3 katao ang nasawi matapos ang pinaghihinalaang outbreak ng umano'y hantavirus sakay na isang cruise ship sa Atlantic Ocean ayon sa World Health Organization. Kinumpirma ng WHO na 1 kaso pa lamang ang kumpirmadong nasawi, habang 5 pa ang iniimbestigahan. Napag-alaman na 69-year-old na British national ang kasalukuyan nasa intensive care sa South Africa. Ang hantavirus ay karaniwang na ipapasa sa tao mula sa mga daga sa pamamagitan at maaring magdulot ng malubhang sakit sa paghinga sa bihirang pagkakataon rin. Posibleng itong maipasa mula tao sa tao. Iulat din ang ikatlong nasawi ay nananatili pa sa barko at pinag-uusapan kung ilalagay sa isolation ang dalawa pang pasyente. Ayon sa WHO, tumutulong ito sa koordinasyon sa pagitan ng mga bansang sangkot at ang operator ng barko para sa medical evacuation ng mga pasyente. Gayun din sa pagsasagawa ng public health risk assessment at pagbibigay suporta sa mga sakay ng barko.
10: YTC Network News. YTC Network News.
8: At mga K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Antique, Dumaguete at Rojas, antabayanan ang pagbabalik kay K5 Nestor Napalinga Jr., kay K5 Rex Santos Candos at kay K5 Darren Henson sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na isasyon, K5 News FM Philippines.
10: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
20: Ako si Elena, gaynom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
21: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
22: Ako sab si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mm-hmm. Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
21: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag ng MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
22: Uy, nindot na.
21: Mm-hmm. Nga kining mga good fats, mupromote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok.
22: Mm-hmm.
21: Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids. Nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon. But pasabot, Doc, nga kung inom kog plain D3, okay ra. Nindot ra jud.
22: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
21: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
22: Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
21: Correct.
22: O ma-depress nga mao'y hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Kini Sir GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad na ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
21: Oh,
22: D3 Bio, ang MCT og keton sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
21: Mm-hmm.
22: Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3? Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa D3 Bio. Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
21: Wow!
22: Para sa akong mga fungi. Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
21: Mura di ay nag-topical cream.
22: Murag yun.
21: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
10: D3 Bio.
23: Ako si Pili Kabugnason. Nakog yun, natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
10: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
22: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage, kung nakay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan, Sir GP. Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
21: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong niagi. Alpha-lipoic acid. Na nasa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha-lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
22: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini di ay gitawag nga caprylic acid. Nga naa sa D3 Bio. Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha-lipoic acid. Recycler mangguna siya sa antioxidant, Sir GP.
21: Uh-huh.
22: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
21: Ay, kanindo.
22: Patason niya ang imong alpha-lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan ni imong antioxidants, iya ning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
21: Of course wala.
22: Naa ra jud na sa D3 Bio. Kini pa Sir GP, mientras gitabangan sa vitamin D3, ma-process ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
21: Correct, Dr. Ramil.
22: Mao nay trabaho ni D3, mahatagan jud ta og long lasting nga immunity. Pero si MCT nga naa sa D3 Bio, gahatag og immediate response.
21: Na jud ta yon, paspas kay na.
22: Pag-abot ni kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo. Mao jud ang bintaha kung ikaw naka D3 Bio. Tanan kini kinahanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
21: Taway kayong immune system ani Dok.
22: Pero mas kinahanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
21: Of course.
22: Ang D3 Bio adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
21: Murag double barrel shotgun di ay Dok ang D3 Bio.
22: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imuhang ginom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 Bio, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
21: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay Dok og rason nga dapat na jud nga mo-upgrade og D3 Bio over plain D3. Apan Dok, wa na tay oras. Ako si Jean Pauline Roso.
22: Ako sab si Dok Ramil Oy, maing panglawas ipadayon.
21: Ayaw abusohon.
0: D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio after 2 months sa pagtingin ni Nayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Oh, si Richard, siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500!
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio,
1: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
2: duwa sa gabi.
1: 2 weeks pa lang,
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pin,
2: naayo na ako.
0: DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix!
3: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sa toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mapaka butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So una,
4: today, magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mapaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag Mighty C na,
0: ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinical Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Dairy Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
6: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
6: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapatas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
12: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, atuan ni. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
13: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko. Oh, oh, oh, oh.
14: Hello, maing buntag. Unsa ako ikaalagad?
15: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw o dako-dako akong nabayran sa ospital. Nabay matabang atong co-op, ma'am?
14: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nilapaw og 21 ang pangidaron.
15: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man ni akong anak, so covered ay ni siya, ma'am.
14: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
15: Ay, salamat, Ginoo. Nasulbad akong problema.
14: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol ra ni anamo sa membership division. Sa pailain ako ikalagad nimo, sir.
15: Katura, ma'am. Sulbad na. Wala ra niya ko nimo. Bye.
14: Bye, sir.
16: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance. Alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Para turo ang bayad sa katidal nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol nga buhatan sa DCCCO sa inyong dapi.
17: Asa magagikan, bay?
18: Gigan ko bukit, bay.
17: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
18: Bitaw, mabakarwash ganyan ko?
17: Aw, oh, dito sa Jukax, bay. Jukax Carwash.
18: Maya dito?
17: Ayos kayo.
18: Sige, diya na ka. Bakarwash ako.
17: Sige, sige.
2: Jukax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Pagawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside tennis court. Jukax Car Wash.
19: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
20: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
21: Number one.
20: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: 11 Mbps, high speed na mga balita, optic fiber sa komentaryo, at estable sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps.
3: Alright, balik tama ka kay 5 Dinigya po sa itong tulamanon. Alas 12:31 na ang atong tulumanon. Gipalayon sa maintingwa sa Klinika D3 Bio ang vitamin D3 nga dunay VCO, the superfood supplement. Ay karimot ang atuag nga D3 Bio makatabang ni mga kakay 5-4 internal infection. The same time makatabang man ni sa atuag nga mga kidney para mapahimsog naman ang atong liver, para malikay sa liver cirrhosis. Mauban pa nga may infeksyon sa atuang atay. Tungod sa MCT nga gikan sa extra virgin coconut oil, makatabang man ni para makahatag og ikaayo sa tuwag nga selula sa lawas, particular na sa mga vital organs. So ano pang ginapaabot nyo? D3 Bio na. Gusto ka mag-ayo, mag D3 Bio.

Maingod to dira sa may angas dos. Dira kang piding Esterlina, Analina Pasite, Rosmarilyn Montaño, Concordia La Chica, Los Miminda Lesatija, Maria Martinez, kang Margin Laura, Norma Fuertes, Rino Bigafria, Charlene Marfil, kang Joji, kang Burak Usabah. Oo, maingon to dra, kang topod nga Quezas leader ka mam Virginia Moralia. Daman sa may Alibabay, Barangay Mabigo, kang Frilin Bulahan, Marisa Barbicho, Regina Marquez, Alfredo Bulahan, Flor Timusan, Robilin Magaso, kang Janlin, Ombre, Angelina, og Honey Bungasiso. Nagika na sa inyo ang Quezas leader na si Angelina Bulahan. Maingon to sa Trana.

I-check sa nato si KK5 Joseph Bulano regarding na mga KK5 kining report ha, nga rider nga nakabungko sa truck sa may Moses Padilla, patay.

Nag-issue naman sa Flight Safety Advisory ang Civil Aviation Authority of the Philippines suman sa pagbuto sa Bulkang Mayon. Ginato sa KAAP nga gipatuman ang precautionary measures gumikan sa posibleng hulga sa volcanic ash, airborne particles o kalit nga volcanic activity nga makaapekto sa makina, sa mga eroplano, navigation system o ang overflight safety.

0: Sa Pikas Bahi naman, mga KK5, lalaki gitig ba sa bayuan, suspek si Cop, check ta KK5, Sefri Serio.
1: K5 News FM, live report.
0: Sep?
2: K5 Steve, milagroso nga naluwas sa kamatayon ng usa ka 41 anyos nga lalaki humankin ni gitigbas dito sa sitio Tabera, Barangay Nangka, Bayawan City ni adtong Domingo sa hapon, Mayo 3. Gilang biktima nga si Hendrino, kinsa nakaangkon og mga samad sa lawas humankalit nga giatake sa suspek nga nailhan sa ngalan nga Rinaldo, samtang ang biktima naglakaw lang sa karusada. Sumala sa nakasaksi, gisunda ng suspek ang biktima og gihapsan sa iyang hinagiban tungod sa giingong personal nga bangi tali sa duha. Dali nga gidala ang biktima sa Bayawan District Hospital og sa pagkakaroon anaana kini sa luwas nga kahimtang ubos sa pagatiman sa mga doktor. Samtang ang kapulisan sa Bayawan City Police Station paspas usab nga milihok og nadakpan dayon ang suspek kinsa magatubang nakaroon sa kasong frustrated murder. Kini nga balita tud ginato sa DTX 500, D3 Bayo, Mighty C og DTX CoffeeMix, nakakapikanan naka detox ka pa. Alang sa programang 11 Mbps, ako si KK5 Sepre Serio para sa kapin nga balita, serbisyo publiko galingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Sige, standby, balikan ta si KK5 Joseph Pulhano. Sa Pigas Bay naman, nagpadala ang team sa Department of Public Works and Highways kung DPWH para sa taon ang nagnihugno nga Kalawit Bailey Detour Bridge o taytayan sa may barangay na Lasin, Santo Domingo, Ilocos Sur. Among taytayan, may hagsa na itong Sabado. Sa tiyang agi ang 20-ton nga 10-wheeler truck nga lampas o lapas sa 5-ton load limit. Nasa lugar ang team sa DPWH para magahimo sa mga traffic og temporary nga ang 20-ton capacity bridge nga magasilbing detour samtang himo pa ang permanente nga taytayan. Balikan ta si KK5 Joseph Bulano.
1: K5 News FM live report.
0: Joseph,
3: mayong hondo KK5 Steve, kag sa aton mga tagpaminaw dira sa siyudad sang Kalaon, kag sa aton mga tagpaminaw sa 100.1 sa Canaon City. So sa atong nakuha nga mga balita kay impormasyon diri sa may Banwa sa nga Mrs. Padilla. So sa isa ka vehicular accident no na mga takna alas 11:59 sa gabi sa tong Mayo 1, 2025 sa Provincial Road crossing Balo, Barangay Bagalon, Kadri, Mrs. Padilla, Negros Occidental, ang biktima, isa ka minor de edad resident, pigisang Sitio Palaypay, Barangay Quinte Drimo, Mrs. Padilla, Negros Occidental, amoy ni aga driver sa Rosy TC nga motorsiklo, kagifimsib ang driver sa truck, amo si Albert Martinez, Waya Makimot, 25 anyos, residente sa Sitio Banati, Barangay Makagahay, Mrs. Padilla. Base sa investigasyon sa kapulisan, nakabaton sa impormasyon halin sa isa ka concerned citizen nga may natabo nga isa ka aksidente sa crossing Balo. Nagrespondi naman ang kapulisan, kaupod man ang MDDRMO sa amuman nga Banwa, kaki-5 Steve, tuno sa investigasyon ang biktima nagamaniho sa iya Morosi TC125 nga motorsiklo nga wala sa headlight o kung nasuga kaki-5 Steve, samtang nagapapuli na halin sa Barangay 4 poblasyon sa naglabay ini sa crossing Balo, nagabunggo ini ang iya motorsiklo sa isa ka truck, sa isa ka cargo truck nga ginaparada sa tuo nga linya bangod abriya ini ka K5 Steve, kag hindi na maatras o kon maidog ang ini nga truck ka K5 Steve. So trouble ano ini no ang iya nga kondisyon sa ini nga truck, so amo na nga standby sa ina nga area ka K5 Steve. Ina nga area, dulom na ina, kag wala sang street light ang pagkatabo sang aksidente. So, ang nga, you know, sa K5 Steve, naging parada, hindi nga ng tuong lane ang bangod sang mechanical trouble nga nasambit sa truck, no, nga may plate number NDR-964. Panagiyahan ini ni Ronel ni Ronnie Lobrico way Lico sa Bacolod City kag ginamaniho ni Albert Martinez, may ginbutang nga improvised nga early warning device nga kawayan lang ini kag 5 kag kunba sila kasang sang suga, so hindi ini ma-reflect itungod nga kawayan lang ini kag 5. So bangod sa incidente nag-angkon sa grabbing epilas sa ulo ang biktima kag ginadala sa Municipal Health Infirmary apang gindeklara rini nga dead on arrival sang attending physician nga si Doktora Lodila Lodala kag five save si Rita Il is Lava ang bangkay sang biktima ginabalhin sa funeral home sa funeral na Lagon samtang ang driver sang truck at 5 Steve yara na sa kustodiya sang Uwisis Padilla Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon kag padayon ang investigasyon sang kapulisan kag gin-request na ang post-mortem examination sang bangkay at 5 Steve. So far, may nga ito na kuha ng mga balitang informasyon dito sa Banwa sa nga Mrs. Padilla kag sa ito nga sa ito nga kapulisan dala sa Mrs. Padilla Municipal Police Station. So para may nga ito nga nakuha ng mga balita kag informasyon dito sa municipal sa Banwa sa nga Mrs. Padilla para sa 11 PBS ko po dato si Kaki 5 Steve Flores kag ako naman si Kaki 5 Josie Bulhano para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros King 5 News FM.
0: Damo nga salamat ka kay 5 Joseph Bulano ikan sa Banwa naman sang Isabela.

0: Samtang sa Pikas Bay naman, gikonpirma ni 47th IB Commanding Officer nga si Lieutenant Colonel Dennis Martinez nga may nitabo kay engkwentro taliwala sila mga sundalog mga katapos sa Southwest Front. New People's Army sa may barangay Masaling, Banwa sa nga Kawayan, Negros Occidental. Kagani ang buntag. Sa pag-inabi sa K5 News FM kang Lieutenant Colonel Martinez, naglawig sa 5 minutos ang pagsinukleg bala. Malapas opisyal nga pa rin ang ilang hot pursuit operation aron matumbok kung pila ka mga mimo sa rebelde ang ilang na-encuentro. Lugan pa, posible nga may isa maroon sa bahay sa rebelde gumikan sa bloodstain nga nakita sa lugar. Nasaran nga konektado ang mga rebelde sa naka-encuentro sa 15th IB sa barangay Kaliling sa mga lungsod sa nakalabay nga si Mana.
1: 11 Mbps
0: Trantay-singko anyos nga panday. Nagmaoy nakuhaan sa illegal nga armas. Sikop.

0: Alright, nasa linya ka K5 Jom Sunido.
1: K5 News FM Live Report.
0: Jom. K5 Jom.
2: Yes,
0: K5 Jom.
2: Yes, K5 Steve, no, ma-check on sa ta, mga ita, mga sa ta, o ganing lami-lami ng location. Kaya mura o, medyo pigaw-pigaw ato, John Ron. Mura, hina-hina itong signal.
0: Sige.
2: Signal check, K5 Steve. 1, 2, 3, 4.
0: Kana, 5x5 ba?
2: Oo, sige. So, himas rehas na K5 Steve, kining usa ka 35 anyos. Gingon nga, giingon nga nagmaoy, o sa dihang iyang pagmaoy, K5 Steve, sa mirespondi ang atong kapulisan nakuhaan kini og usa ka 38 kalibre nga dunay usa ka buhing bala sa 357 kay K5 Steel. Ang maong insidente na hitabo alas 9:40 sa gabi Mayo 3 2026 sa may Abilia Angela subdivision na sakop na pod sa barangay Poblasyon 1 nining Dakbayan sa Sagay kay K5 Steel. Nailhan ang suspect nga si alias Rene, 35 anyos o lumulupyo sa dapit. So, sa samang dapit kung sa diin, gialigar nga nagmaoy ang maong suspect. Sa pagkakaroon, K5 Steve, naanak kini sa kustudiya sa Sagay City PNP o andam na nga andam usab nga mupasaka o kaso ang complainant nga live-in partner lamang ni ini K5 Steve.
0: Mm-hmm. Pero kaning kwan ron, kaning sa mani nasubraan jud sa Jom, nasubraan.

0: Kaon may gwardiya ka pa.
1: Ana guro ang headlines kay Pipe Steve, no? Na lucky, giingong nagmaoy, nakakuha og libreng balay, libreng security guard, libreng boarding house, libreng kaon. Parang inanaon ako pag headlines na son, ah.
0: Sige, Jom.
1: Sige, Pipe Steve. Sama niyo pila ka mga balita ang atong nahipos at ang paglibot-libot sa Tibok Dakbayan sa Sagay. Og ang kining balita, hatod ka na to sa Ditex 500, Mighty C, ang alkaline-based vitamin C, D3 Bios Probiotics, og Extend Food Supplement. Ditex Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa para sa programang 11 Mbps. Ako si Kipeb Jom Sunido para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko og kalingawan sa Negros. Ang kampiyon ng estasyon, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon Report.
0: Salamat ka K5, Jom Sunido. Sa Picas Bay naman mga K5 initially, kining sa naitabo sa San Carlos, naitabo ka kinabuntag isa kabalay sa may Villaran Tavares Barangay 1, ang naugdaw, pinagyan sa pamilya Piernas. Base naman sa pakisusi, galigar nga electric fan, ha? Nga nalimtag ibot, no? Pero aligasyon na, pero ang final na is the investigation coming from the Bureau of Fire Protection. Sige, alas 12:47 na.

Apektado mga pananom sama sa mga utanon sa may Kamalig Albay gumikan sa abog gikan sa bulkang Mayona. Malapak ang Mayor Caloy Baldo nagapalibog ang mga mag-uma gumikan sa alos napuno na ang kaumahan o talamnan sa abo. Nagabangay tabang ang lokal nga kagamhanan sa mga ahensya sa gobyerno para magahimo sa cloud seeding o matabangan ang mga mag-uma nga apektado. Ay tabo ang maong insidente sa diyang may pagawas o may buto, isa ka-massive nga pagbuto ang bulkang Mayon.

sa Picas Bay naman mga ka-K5. Sikop ang isa kalalaki sa may lungsod sa Kandoni gumikan sa pagupot sa armas. Wala nagkagigong papeles. Sa katapusan, nag-angkon kini nga siyang nagpatay sa 13 anyos nga nakaplagaan niyatong Abril 27. Sumala pa sa suspect giako nini ang krimen og sumala pa niya. Giagad niya si Rica nga magsakay sa tricycle ridulong sa tindahan o sa merkado gumikan nga layo kini. Apan gidala sa suspitsado ang bata sa lugar kung sino kini nakaplagaan og iya kining gihagad nga makighilawas. Apan wala nagsugot ang biktima og nagingon kini nga mga dugid siyang amahan. Gumikan nini kuga sa suspek ang bata og nalipungan. Yapan ang gipuspusan o gilampusag bato. Anong imong raso naman siyang kamatayon sa minor edad. Apan hugot ng ipanindugan sa suspek na wala niya gimusla ng bata. Sa karong giulat pa ang resulta sa medical legal sa bata. Aron masayran kun kini gipanamas tamasan. Alas 12:50 na mga ka-K5. Sa Picas Bahi naman, ari sa ta sa tuwag nga hisgot-hisgot kay nakapahatag og medyo atensyon kining gipamahayag karon sa Meralco. Okay, sa Meralco mga ka-K5. Nagapanawagan karon ang maong electric company sa pag-establisar sa gitawag nga technical standards alang sa rooftop solar equipment o gang regulation sa guerrilla installation. Nga pasabot lang nga isa sa safety

concerns sa solar adoption nga nag-accelerate sa Pilipinas. Now, inyong hapag yung hatagan o kining dagdaginuton pagyod ninyo mga ka-K5 kining solar? Kining giingon nyo nga guerrilla installations, normal na rin sa mga ka-K5, labi na sa mga gagming balay, mga pigado ba? Kanabitaw maka afford the town o kanang gagmay solar panel nga igo lang nga makahatag og sugang dagitab nun panahon sa kagabion. Inyo pag yun ang daginuton. Nagdaginot na gani mo sa kining system loss mga ka-K5 nga wa man ganyo ga-explain kung nganong may system loss. Pila ang system loss? Ingon sila kanang ka-explanation sa uban, ingon sila nga kining system loss daw, mo nang mga kuryente nga gipangkawat, karabitang mga may mga nagdag-jumper, no? Kana ko nang may mga mahitabo, dira na pangwaon system loss, supposedly dapat dili na may ikargas tao. Pero because of tungod kay necessity man, okay na lang. Pero kanihilabtan pag gining nakasulat. Ha? Hilabtan pag gina, kaya ngayon sila mag-establish og technical standards. Ani o, if you really want mga ka-K5 nga, bunay mo na gitawag nga technical standards, hindi nyo paglantaon ang kini mga gagmay. Kay hasta karon wala nakaregulate ang Pilipinas sa uban pa nga mga gamit mga ka-K5 nga, pwede naman napapit lang yung na PS dira sa ilang tindahan mga ka-K5. Ha? Unya karon mo kuha na pud mo ada nataw na to. Kay niingon mo ila na pud ning gikuan ron kay anam-anam na magdagkadaghan ron nagagamit og solar. Anam-anam na pud nga ang uban independent na from using electricity. Ha? Nga supposedly di nato na kuha na kay wa man ay Jesus butlang wa man ay gikuha dira sa inyo. Free energy managikan sa adlaw. Ako, musuporta ko mga ka-K5 kung ane. Kay lagi, kabalo man ko kung saan nilang gilantaw. Kay balagi, basig na masunog. Wala pa may nasunog siguro. Nasiguro, pero siguro sa sakatuig may usa, duha. Di man gud sa ingon alarming mga ka-K5. Masunog naman na kung may mag-short. May mag-short na po na mga ka-K5 kung ang atop tumatumbahan o kahoy. Kana, pwede na siya, pero kung open man lang, wa man ay problema mga ka-K5. Then the same time, atop kuan man na siya. Gawas lang kung solar ni may butang ni mo sa babaw sa nipa. Kana, piting kiyo sa dya, ah. Ha? Pero kung gibutang ni mo dya, ayun ko na, asbestos, katong mga color off, uguman pa nga mga kuan, dili man agot. Anindot, ana, inyohang ikuan dira, maghimo mo balaod, nga dapat kining mga supplier og mga installer, kana bitong supplier mga ka-K5, dapat may mga permit na. And during that permit mga ka-K5, naadyoy gitawag nato nga mga warranty. No, warranty insurance mga ka-K5. Ngayon kaso, palpak sila magtakod, automatic bayaran gyud nila. Di ba kay di pod na basta-basta. Kana mo okay ko ana, pero kung inyo pag yun ang daginuto ng mga gagmay good town. Natay mamarit magka-K5 na itag 3,000, 5,000. Unya, itakot doon lang balay para lang yun nga naay suga. Naay sugang dagitam nun parang sa kagabion. Kaya wala gusto yung kurente dito. Kaya wala po ika-afford. Maro mag-ilang gusto nun nga ipto na para magamit lang yung kurente magka-K5 nga perti ng mahala. Diba? Ang kwantita ni Ana is dapat suportaan na to na because gusto nila ipa unsa to? Gusto nila nga ipa-revise mga ka-K5 ang kining Renewable Energy Act na samot. Naunsa man mo. Inyo po ginahilabtan nga naaman ang Renewable Energy Act nga dapat mohimo tag pamaagi nga dili ta magsalig sa mga fossil fuel o guban pa mga ka-K5. Kulang pa na inyohang income dira? Guerrilla. Inyo harman ng termino. Guerrilla na para ninyo tungod kay
Di mo palit ninyo, adili mo mukuha ninyo kurinte. Or nakuhaan mo income siguro. Dili oy. Prerogative na astaw. Katungod na astaw mga kakifive. Siguro, basing kung naitaw siguro nga magnegosyog CR, ilapo ni hilap. Napo siguro yung bandre nga magnegosyog kuandra, basin, ilapo ni hilabtan. Ang kada corner may CR ba? No? Sample, sa isa ka ba, isa ka street, may pulo ka balay nga ganegosyog CR, nga kumu CR mo dira, may 5 pesos. Kung makita na niya, daghan po, masina na, ilapo ng hilabtan, nga i-regulate ang pagpangihi. Ano man yung mga tao, no? Kanang sobraan kay Squan ba? Hilabtan pag yun na. Supposedly, dapat i-inganyo na to nga magamit yung unana. Nga naman, because makatabang po na ba yung magka-K5, nga naman, more lesser ang usage sa kuryente, dili na ta magkakulang sa load. Preparation for kuan mga ka-K5. Ha? Kana no, nang inyuhang kuan, ipa-open nyo yung libro ninyo. Labtan pa gining gagmay ng mga kuan eh. Inong pag-girilya-girilya kay walay kuan. Gipalit mo na. Kung lantaw ninyo nga, basig mga low quality na ang kuan, i-request na nga i-check na mga namaligyag solar. Ang taon nito, makaya ba na ninyo? Kadugay na ng mga substandard na ang mga appliances, huwag na natikma. Tinood. Huwag na natikma magka-K5. Bisag kung saan itong kampanya nga, o mauning mga substandard nga wire, gagmay gani kayo, o niya mauni ang ampirahe, gagmay kayo, substandard na, o niya, wala man ang kuha sa merkado. Nga naman kay lakas. Baya, tanin niyo. Kung mga pobre gani, makapabor ang pobre, react din mo. Oh, react dayon mga ka-K5. Niya, di ra ba niya kaya muhatag kay muhatag saktong kurinti kalabanan ng uban ng mga kuan sa mga probinsya na global tides ganuman kulang-kulang man sa supply nya karon kay uban ning resort to a alternative nga safe, clean and makasave pa mga ka K5 for 25 years ilahada ilaha pong gukdon puyo mo oy alas 12:58 oras gidal sa may tingwa sa DTX Coffee Mix. Nakakape na ka, nakadetox ka pa. Kape nga nakadetox ka, kape nga pangpa-healthy. Kape mga ka-K5, unya napagilain kung diabetic ka. DTX Premium Coffee mga ka-K5. May downs paliya, may di sugar cane extract, unya may stevia. Sakto gaya pong timpla mga ka-pait-pait lang sa kutungod gay. Pang anti-diabetes. The same time, ang Mighty C, the alkaline-based vitamin C, para ikaw dili magluya, Mighty C na. Good noon, Ma'am Faye Dayon. Kumusta na, Ma'am? And also, panamiyaw kang Ma'am Joy Faburado de Soy. Maing udto kang cases leader Jisette Davis. Nga nami-nami, nagid ang iyang langalablay.

0: Anastasio Poras de Goma, mayong udto. O kang Conciel Val Armonio Valentin. O kons, mayong udto na sa imo. Sige, ano kong oras mga kakaifab sa tong tulumanon? Sa ngala na lang sa Tibok Puwersa nga naglangkob. Drisa! May ano pa? Nagkikatakdang paligun sa House Committee on Justice karong adlawa ang committee report nga gikatakdang probable cause para i-impeach si Vice President Sara Duterte. Dugan sa approval sa committee report, isaka na sa plenaryo ang articles of impeachment. Sumalapag ang House Committee on Justice Chairperson Representative Jervil Luistro, nakabasing report sa Forensic Truth ang dokumentadong ebidensya. Sento sa mga report ang aligasyon nga sayop nga paggamit sa sobra 612 million pesos nga confidential funds. Nagkip ang 125 million nga gigasto sulod lamang sa 24 oras. Itato sa investigasyon nga ang nabahirabalaan nga envelope system. Ang kadududang resibo ang peking nga pangalan sa mga beneficiaryo ang ikonpirma sa Philippine Statistics Authority. After na sa plenaryo, mga kakaifa, after sa plenaryo, if they confirm the articles of impeachment, it will be elevated nga to sa Senado for the impeachment trial.
1: 11 Mbps.
0: Sa ngalan sa Tibok Puwersa nga naglangkob sa 100.1 K5 News FM Canlaon. Dari naman sa 95.7 K5 News FM sa San Carlos. Sa pagpanguna naman ni SM Brian Morde. Dari naman sa 87.9 K5 News FM Gihulgan. Sa pagpanguna naman ni SM Francis Edward Garces Obang. Og diri sa Canlaon, kini si KK5 Steve Flores kauban nako si KK5 Carlo Peña, San Carlos naman KK5 Monjay, og KK5 Rico naman sa Gihulnga. Sama naman nga Big Boss ang among Chief Executive Officer Doc Remy Louis. Para sa kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko. Uy, by the way, before, isa. Ano raba ni? Idol ko raba ni? Ako ni Idol.

0: akon idol da sa Bacolod, ah. Happy, happy birthday. Happy birthday sa mga little bossing, Kuya Kenneth Uy. Ato po nga vlogger the same time, nagaprograma man yung mga kakaipay. Ang bata sa mga CEO. Happy birthday, Kuya Kenneth. More blessings to come. God bless you always. Ha. Gika na sa K5 News FM Canlaon. Happy birthday to you. Alright, mga ka-K5. Para sa kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko, galingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps. K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Mia. Daatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan ka ron kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
4: Good bacteria.
5: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili nimo makuha sa plain vitamin D3. Kay man ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo nimong tiyan?
4: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
5: Napod na sa atong mga panit, Sir GP?
4: Of course. Muna ilang mga tambahayan, Dok.
5: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
4: Correct.
5: Si probiotics, Sir GP, ang mga good bacteria, mo ni sila ang mga mo-produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Oh. Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon. Unya, pag abot sa imong tunlan, tanan nga maagian, ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria sa GP, kay man, gitabangan sila.
1: D3 Bio.
6: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Sa tua pa lang ba nanatay probiotics.
5: Correct.
4: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kung imong gihiwaan gamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba hipuso na. So ang mahabilin kato na lamang ang mga good bacteria.
5: Mo na superstar nga naa sa D3 Bio ang MCT, Sir GP, medium chain triglycerides. Dili man jud na nimo makita sa plain D3, Sir GP.
4: Dili.
5: So balik ta, pag abot nila dito sa tinai, unsa man ang maitabo?
4: Pagsulod sa D3 Bio, Dr. Ramil, mahimo ni siya medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna jud niyang hiposon ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon.
5: Aw, lipay kaayo ang mga good bacteria na.
4: Iya pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduhan na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghano niya si probiotics.
5: Unya, naa na sa imuhang ginom nga plain D3?
4: Wala jud.
5: Wala jud.
4: Plus pa jud nga, nidaga na ang imong probiotics, pagsulod pa lang sa D3 Bio sa imong lawas, na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
5: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyo'y gasunod nga epekto.
4: O kadagat, sunod-sunod di ay nyo, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3 Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
5: Ang B-complex, importante dyan kayo na sa imong nerves.
4: Correct.
5: Muna nga importante nga mainom yung gaog D3 Bio, Sir GP.
4: Nganong mo B-complex pa dyan? Nga na may D3 Bio?
5: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan dyan ako, Sir GP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawa ra gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
4: Gusto ko happy ka.
5: Naman joy mga ing-ana nga tao, Sir JP, kanang kaya jud nila kontrolo na ang stress. Mao nay emotional intelligence, emotional quotient, og intelligent quotient. Duha jud iyang gipromote ang EQ og IQ. Wow kaayo unya, naaba na sa imong friend D3.
4: Wala
5: tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio or ang medium chain triglyceride.
4: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Og ako na sab si Doc Ramil Oy, may panglawas ipadayon.
4: Ayaw og abusuhon.
1: D3 Bio.
3: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na day kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
7: Ang Visio
1: nga may D3.
7: Kapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio Health News.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Si Albert nga taga Dumaguete.
3: Opo, nga akong mga tiil o mga kasakit. Kapagaduwag na ko sa DTX 500, akong gindouble dose o nakapsul sa buntag, mga sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mabalik sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar, nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulo galing ini nga kape hintilawan nguman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
4: mabaka magabutika
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap
4: mabaka sa mga butika.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman.
10: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema na mawid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko. Oh, oh, oh, oh.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number 1.
13: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: 95.7 K5 News FM San Carlos. At may kapon mga ka-K5, tanausab ang milingkod sa programang Afternoon Heartbeats sa ngalan sa regular anchor nga si DJ Barbie. Si Ate siya usa ang inyong makauban karong hapuna na Adlaong Lunes, Mayo 4, 2026. Mga ka-K5, kita usa ang mag-uban-uban. Pagpansadyahin nyo na akong tingog, guys. Dili usa ko mandambing. Di mangod ko malambing. Aray mo. Did you ko malambing? Mamatid siya. Tao eh. Did you ko manlambing? Uy, manlambing ba di ay ko? Si DJ Barbie rato yung manlambing. Ako din ko manlambing. Masakitan ta mo. Gusto mo? Masakitan? Anyway guys, good afternoon everyone. Good afternoon sa tanan mga sukitig paminaw sa K5 News FM San Carlos 95.7. Welcome, welcome na sa programang Afternoon Heart. Ate siya, ayun. Doon natin ano karon ha, story regarding sa torpe. Torpe? Aray mo. Anyway, sa mga naka-hook up karong hapuna sa Kanlaon, K5 News FM Kanlaon, good afternoon. K5 or Fabulous Radio Tuboso, good afternoon also sa mga sukintig paminaw dra sa Tuboso, sa mga taga Kalatraba sa 40 ka barangay, 18 ka barangay ni Dakbayan San Carlos sa Kanlaon, Valle Hermoso, Don Salvador, kutob sa pabot ning atong Sibya. Good afternoon everyone. Ay mo pag-expect nga lambingon ta mo guys. Ay dili ko mang lambing. Mangaway ko ron diri. Pasakitan ta mog tudo. Pasakitan na gani mo gid, pasakitan na gani mo niya. Pasakitan pagin mo ni Ate siya. All right. Diba? Abi nyo lang sila rin mo pasakit sa Ate siya. Sige mo. Alright guys, live na ta sa ito ang Facebook page K5 News FM K5 San Carlos Digital 5.7 K5, paki-search na lang Facebook account. Ayun, pwede. Oh, naraman din si DJ Barb, pero ako ra, si DJ Barb manlambing. Ngayon ko nila DJ Barb na manlambing ka, pero ako dire, mga away ko, kung pasakitan sila lang, uyab, mas pasakitan, tagin ako sila din rin napita. Ipalidian? Damay-damay na this? Damay man di ay. Yeah. I just sorry. Alright guys, sa mga dunay request na song, pwede ha. And also, doon natin story gamay nga story nga basahon na to karon. Ato ang sawan diri sa kahanginan ang story ang gipadala sa atong usa ka letter sender. Ayun. Babahin ni siya sa usa ka torpe. Torpe ko no? Di man daw siya kabalo. No boyfriend since birth. Oh, no girlfriend since birth. Ayun. Bebe, moro na apog ikaila aning no boyfriend, no girlfriend since birth. Miss Barb, doon na tayo kaila nga no boyfriend, no girlfriend since birth, no?
1: Ah, grabe po!
0: Damay-damay na to. Anyway, good afternoon to kisa man nina naglantaw dari man. Pang shout out na to ni before tamo proceed sa unahan. It's already 1:25 in the afternoon mga ka-K5. And make sure nga nag-inom mo darag tubig ha, kay sobra kainit sa panahon. Kinaanglan nga inom kita og tubig every hour. Diba? Keep going. Good afternoon, Ka-Earth. Good afternoon, Sergeant Boys. Good afternoon to 11 IB. Sir Jerry, good afternoon. And Sergeant Boys, mag-shoutout sa kong kadali. And then proceed ta sa unahan. Sean, good afternoon. And also to JP or John Paul, good afternoon. DJRR, good afternoon. Ansent, good afternoon. And Burlasoy, good afternoon everyone. Hoping nag-enjoy mo sa inyo ang kahapunon. kauban si DJ siya. Ati siya. DJ ati siya. DJ? Oh, diba? Wait lang. Pasakitan ba tamo? Gusto mo masakitan? Ah? Gusto gin mong pasakitan di ay, ha? Sige. It's already 1:27 in the afternoon, ka K5. Here's another song. First Love, Never Die.

0: So, mga ka-K5, pagbigyan muli by Eric Santos. Mga gustong mag-relapse dira ng nining kainiton sa kahaponon, good afternoon. La, relapse mo more.
1: Grabe po
2: ako'y
0: already 1:31 after the song. Special ta mga ka-K5 din pagbalika. Ito ang basahon ang sulat nga gipadala sa letters sender.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
2: Gagabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
6: Extend Food Superman. Superman.
7: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man. No? Siling sang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man. Kanamit gisang experience ba?
6: Extend Food Superman for Men.
8: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa Pre-Membership Education Seminar o dalha ning mga musunod. Duha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

5:55. Time check, it's already 1:51 in the afternoon. So welcome back sa itong programa ng Afternoon Heart. Kauban gihapon si Ate Shra. Kailan lang sa K5 News FM sa... Ning mga hugna, oras mga ka-K5, it's already 1:51 in the afternoon. Nahatod ka na to sa DTX 500.

mga nagsupreher sa diabetes, high blood, mana, hugaw nga dugo, kulang sa tulog or di makatulog, DTX 500. This time mga ka-K5, ato ang tagaan o pagtagad ang sulat nga gipadala ni... Ay, kadiri ka na to, mga ka-K5.

0: natin ang tukso. Medyo mo padala sa tukso. Sisira
1: sa pagmamahala.
0: Kaadik ra mo paminaw ni ka K5 ati siya. So ayaw mo ga pada sa tukso.
1: Grabe boy!
0: Nga mag-adik-adik. Grabe! K5, it's already 1:52 in the afternoon. 5.

0: first time mga ka-K-Fi, natuwa nang basahon ang storya nga gipadala ni Mike. Dili nato mga ka-K-Fi. Bahini sa problema nga di ka maumuingon.
1: Ah, grabe po.
0: Aduna siya nagustuhan. Di man siya kabalumuingon.
1: Ah, grabe po.
0: Saan ta man na? So here we go mga ka-K-Fi. Good afternoon, Ash. Ako giay si Mike. 29 years old. Nagtrabaho og stable. Aduna na stable nga trabaho. Aduna na napundar nga balay. Gamay nga negosyo. So noon may negosyo. Ate siya. So 29 years old na ako. Makaingon kog no girlfriends since birth. Hello?
1: Ah, grabe po.
0: Kay maulaw man ko mag-court og babae, ate siya. At akong problema gyud kay dili man di ay makaingon kay maulaw man. Sa kaadlaw ati siya, adunay gipaila-ila. Ang amigo ka nako. Na nato siya sa pangalang Kimmy. 30 anos. Sa ka single mom. Pero, mura rag dalaga ati siya. Wow ha. Fresh, sexy paghihapon. Umbisan og may anak na. Makaingon ko ati siya nga maayo gid siyang maalaga sa iyang kaugalingon. Hindi mo siya makita nga naka-makeup. Natural beauty. Pagsukad ato ati siya, nag-ila-ilang. Akong gikuha ang iyang messenger o akong gipangayo ati siya.

kuwati siya, akong gikuha ang iyang messenger. So, magsugod mig-chat-chat. Random topics, good morning. Good afternoon. Naon na ka? Orang na ang among open up sa mo ang chat, ati siya. Karoon ati siya, mura na kong na-attach niya. Awa ko kabalo, unsaon na ko pagsugod. Ati siya, sa pagpakita sa iya nga nakagusto ko niya. Kay nangadlok sab ko. Base yun niya, og masuko siya na ko, og maglikay na hinungon. Ati siya, unsa may akong buhat. Unsa may akong himuon. Wala ko man ko kasulay, og pagpanguyab og babae. Pero na lang kutub. Ay, aray mo! Aray, wait lang. Kaning music ang bagay ni mo. Balik ko. Here's. Balik ko play. Eto. Namimik ka, Troy. Mao lang to kanubo ang problema. Mao lang to kanubo ang sulat ni Mike. Pero adunay. Unod. Kung ato adyong analisahon. Diba?

5, mau to ang bata. Ipadala ni Mike. 29 anos. Faithful na ang kanila. Aduna na siya'y balay. Aduna na siya'y gamay nga business. Mga ka K-5 kung aduna mo ay ikatampo or ikatambag alang kang Mike. Kung siya'y ang angay buhaton. Comment lang sa to ang Facebook Live. Nakalive taron sa K-5 San Carlos Digital. Mga ka K-5, mubalik lang ko pagkauman sa mga importante nga mga sonata tong i-play. Balik ko mga ka K-5 pagkauman. Here's another song, On the Wings of Love.

0: the lives of the Filipino.
1: Petri Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Petri Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Petri Bio. Ang Petri gamay Visio. Ang Visio gamay Petri.
3: Mapalit sa mga
1: Petri Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og induha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
0: DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kag likod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
4: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon git kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Kasakit ang tiyan?
8: Max 4 Biotic.
7: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
8: Max 4 Biotic.
7: Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
8: Para healthy ang tiyan,
7: mag-Clinica Max 4 Biotics.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
0: Food Supplement for Men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka. Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: Asa magagikan, bay?
13: Gikan ko bukit, bay!
12: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
13: Bitaw, mabakarwash ganyan ko?
12: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Carwash.
13: Mayo dito?
12: Ayos kayo.
13: Sige, diyan na ka. Bakarwash ako.
12: Sige, sige.
14: Jokax Carwash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jokax Carwash. Na-discount sa una nga 5 ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Carwash, nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Carwash.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: tanang pagmamahal. Oras mga ka-K5, it's already 2:35 in the afternoon. Hatod ka na to sa D3 Bio, DTX 500 o Mighty C. Oras mga ka-K5, diri kaning hugna, tagaan na itong pagtagad o tagaan na itong tambag ang nagpadala sa iyang sulat-suliran? Sulat-suliran? Sulat-suliran ko numat.
1: Ah! Grabe po!
0: Di ba? Ang ipadala nga story ni Mike. Ayun, 29 anos. O doon na stable job. Doon na sab siya small business. Ayun. Di ba? So, unsa yung itambag niya nga di siya ka, ano, di siya ka ingon. Mahadlok siyang mo ingon. Kay... Pagkakal ko na lang nindi sa promise you. Hindi siya kaingon, matod pa maulaw siya. Since birth, wala siya girlfriend. Wala siya kasulay o girlfriend. So, unsa may inyong ikatambag sa mga, doon ay mga partner na riya. Sige, tagaan ko pagtagad o tagaan itong tambag si Mike. Ayun. I-comment lang, live ta sa K5 San Carlos Digital 957. Good afternoon ka rin yung tanan.
2: Bring tears to your eyes.
0: Alright mga ka-K5, para kang Mike, diring, tempo ha, tagaan na ito, ano, kay naminaw ko na siya, matod pa. Naminaw siya rong orasa. Tang wala siya'y trabaho. Paminaw-minaw lang usa siya, naminaw siya through sa ito ang Facebook Live. Kaya di man maabot dito sa yaha ang atong frequency. Monay naka advantage pag nakay Facebook. Nakay blew up. So Mike, kung gusto gud nimo siya, not. Try sepa, try nga i-open ang imong pagbati dito niya. Walay kumo sa pagsulay. Wanto niya imong pagbati. Then, ayo. Pero kung dili, hindi ko tama mamugos, no?
1: Ah, grabe po!
3: Unang tira ka na!
0: Isa po't mamugos ta. Alam, walay gusto na to.
1: Grabe po!
0: Diba? Pero try mo mag-open. Kasi wala pa kang kasulay o love life. Try ka mag-open sa yaha kung gusto gini mo siya. O dawat po nimo siya as single mom, ha? Pag-abot sa panahon, mga po siyang anuhon kay tungod na single mom. Hindi po siya maayo. Pag-alantay nga, ilaylaw ni mo siya pag-ayo. Is ka, mukort niya. And then, interesado jud kang musulod sa iyang kinabuhi, dapat dawat nimo ang iyang anak. Mag-una ang iyang anak ay syempre package deal na na. Kung naigugma ka sa inahan, igugmaon po nimo ang anak. Willing ba ka? Ang pangutan na willing ba kang mo sa anak niya? Diba? Siyempre ang mga single mom. Mangita is ang first gid nila nga uwan, mangitag laing lalaki sa ilang kinabuhi, human sila gibyaan, ang mupangga sa ilang anak, diba? Make sure nga ang imuhang pagbati dili lang para sa inahan, hindi para po sa anak. Pero kung mapanin mo na mitang anak din, try, ila-ilaha pag kining babae, kauban ang iyang pamilya, kauban ang iyang anak. Para pag-abot sa unahan, wa mo'y way mahayay. Sud, musulod ka sa kinabuhi sa ka-single mom niya, dili din mo dawat ang iyong anak. Luwi. Sure na sure ka sa imuhang gugma nga to niya, antes ka mo court. Dawat ni mo kung unsa siya sa iyang pagkatao. Kung ano po nga, kaila, dawat po ka niya. Dawat po ka sa iyahang ilaha po. Kayo. Siyempre, ikaw po, naila-ila na niya. Man, magsulod mo sa buot ninyo nga kinabuhi. Ikaw, masulod ka siyang kinabuhi. Siya, imong pasulod sa imong kinabuhi. O niya, pag ang ending, magkasinabot, kung ba gihapon? magkasinabot sa tanang aspeto sa kinabuhi, plano sa kinabuhi. Kaya na ron, doon na nakay business niya. Siya, di mo support sa mong business. Lisod. So, kailan mag-ila-ila o sa mo. Kaya bago pa magpunin mo siyang nakaitan. So, siguro uhaangin mong feelings na sure na kasaya. At least ka mukwet sa iyo. Here's another song. Lakay background ta na lang ni. It's already 2:41 in the afternoon. After the song, mo commercial ko tapos balik ta. Man ining maong sunat.

0: pamad man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
10: Extend Food Supplement for Men!
11: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend. Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: mga ka-K5, welcome back. Itong programang Afternoon Heartbeats, last motion na ni mga ka-K5. Oras na to, alas 2:49 na sa kahapunan. Make sure na kainom nagkape diya. Kalami, nagigayinom mo kape yun.
1: Ah! Grabe po!
0: Kalami, nagigayinom mo DTX Coffee Mix. Balag init ang panahon. Basta ka naka DTX Coffee Mix ta, mga ka-K5. Sa syempre panington ta para maka para di mo manimaho dira magklinika Dio Fresh, and of course ay syempre manghilam usta gamit ang DTX Beauty Soap. Manghilam usta kay padulong ta balik sa trabaho mag DTX Beauty Soap.

0: also sa kong kumari, Chin. Good afternoon. And also to Bibi Natalie. Good afternoon ninyo, deha. Ikaw, Gitche. Hey, mga kaka-K5, ni mga hugna, alas 2:50 na sa kahapon noon. Diyan na sa katapusang hugna sa itong programa. Mayang hapon, taga na itong pagdagan ni mga nag-comment sa ito ang Facebook account or Facebook page. Nag-like na ito, so ito ang taga pagtagad kay Basid Mang Luon ni sila. So mani si kaka-K5 siya ninindot, matos kaka-K5 Barbie, kay basahon man ako ang mensahe.
1: Grabe!
0: Ay, paghulat, mag-moderaan taon ay.
1: Grabe!
0: Hulat ba mo deran dapita? Oy. Sana oy. Bitaw ay. Tagara ng pagtagad. Mayong hapon pa shout out from Escalante City, Negros Occidental, gikan ni Johnny Vendivel. Also Anastasio Puras de Goma. Mayong hapon watching from Plaringding. Plaringding. Tuboso ka K5 Jong, no? City of Plaringding. Tuboso. Ay, ta. Mami Shield. Mami Shield dira sa Maysan, Benito Calatrava, good afternoon. Okay lang ko, now pa daw siya kakitag, balik na ako. Tita Istri, Ilesa, Estrella Ruel, dira sa may Pili Street, San Julio Subdivision. Good afternoon na tita, okay Tito Ruben. Good afternoon ninyo diha. Iyaw pangaway ma'am siya, kay init kayo. Ma'am, wala ma'am ko nangaway ma'am, pasakitan na.

0: naman ako ni Sila Ma. Grabe. Ilang dughan man ba akong pasakit na?
1: Grabe po!
0: Alright. Hi, Ate Kisha. Good afternoon. Jane Manuel. Kakifay. Ate siya. Dili Kisha. Charo. Na-error rin ay na siya. Sorry na. Jane Manuel. Good afternoon. Sir Mendoza. Good afternoon. Shoutout ma'am from Kawayan. Kawayan, Negros Occidental. Good PM, ma'am. Ate siya. Watching from Toboso, Negros Occidental. Gikan ni Anton. Dunan. Diga commentary niya, wala ko tagay pagtagad, aray mo. Nalagay na sila nga, may pamanto si DJ Barbie. Ginabasa mo ang mga minso. Ginagreet mo DJ Barbie. Ay, good afternoon, Ate Sha. Pa-request ba at song in? But if you leave me, sige, ako nang i-play ad. I-try kong play. Ni Jared Eritrak. Buenas tardes, ma'am. Watching from Lamitan City, Basilan. Yung ano man itong nabta na niyo eh?
1: Grabe po!
0: Hello, Ma'am Jesus Camus. Good afternoon! Ayong hapon, ma'am siya. New DJ. Good afternoon, Heartbeat. No comment, but maminaw lang ko. Salamat gika ni Sir Federico Abad. Diba? Good afternoon! Gika ni Ma'am Jesus Camus. Ikaw lagi ka DJ. Oh, wala si, ano ron si DJ Barbs, medyo busy. So that's why kita. Pero hoping nga ugma puhon si DJ Barbs na gid inyong madunggan para manglambing si DJ Barbs. Ay, ako diri di man ko manglambing.
1: Grabe po.
0: Di man ko manlambing. Wala usas ko ang maglambing-lambing ninyo. Ka DJ Barbs ram na.
1: Grabe po.
0: Yahan na nga naman lambing. Yahan na. Dili na ako.
1: Grabe po.
0: Manguan ra ko diri, mangsana, mangaway,
1: mga
0: saba,
1: grabe po,
0: mang lecture,
1: grabe po.
0: Ana ra na, ra di ko man lambing, una na usos lambing ni Ate siya.
1: Grabe po.
0: Pag-ibig mo. Vibes lang na ang man lambing, dili ako. Kanang pasakitan na ta mo diring dapita.
1: Grabe po.
0: Sali ay mo. Diba DJ Barbs? Naglantaw-lantaw rin siya na ako, inom-inom mong tubig. Ay siya, siya naman lambing, dili ako. Kay malambing magid talaga na. Sweet man na si DJ Barbs. Ay dili sweet, o. Oh. Diba? So mo na pasakitan, tamo dere.
1: Grabe po!
0: Tuo mo, di tamo pasakitan?
1: Grabe po!
0: Aray ma! Ako. Good afternoon. Lagi si DJ Barbs. Mama, yung hapon. I'm watching from Cavite. Mayong hapon. Mayong hapon diya sa Puruk Punta Cruz, Toboso. Shout out ko sa akong pinalanggang bana, Tonton Baynosa. O sa akong anak, Nitnet Baynosa. O sa akong namang mama, Anon Villegas Lanyuan. Salamat, DJ. Ika ni Milton Lanyuan Baynosa. Ibig sabi. Lain po, maghila ko na rin napita, no?
1: Grabe po!
0: Ano, hilakan na mo da rin napit, ha?
1: Grabe po!
0: Kuya Juan!
2: Ayun na, pero nakita ko kahapon may pinaus kang iba.
0: It's already 2:55 in the afternoon. Oras gatad ka nato
2: sa akin, kaibigan mo.
0: My DCD Alkaline Vitamin C para pabuo sa immune system.
2: Magiging
0: ka sa mga masakit. Layo ka sa sakit-sakit. Layo ka sa ilan na trangkaso. Una, my DCD. Shout out kay Papa Diyos Coro o kananay Raquel Velchez Escamos. Salamat gikan ni Zella Velchez Escamos.
2: Oo na, crush.
0: Peter, pakita ang pagka kung paano magalit. Ay na, lisod na kayo, makita nimo ako ang pagka kung ako'y masukat.
1: Grabe po!
2: Sino yung nasa Facebook status ko?
0: 56 in the afternoon.
2: Tungkulin sa'yo!
0: Padawang naginta. And
2: sana ako.
0: Hoping nga nag-enjoy ang tanan o hope nga si Mike adunay nakuhang gamay nga tubag sa iyahang gipangayong tambag. Aray, tambag.
2: Tinatago sa'yo.
0: Tambag ko na tambag. bitaw eh.
2: Police makastalker.
0: Ito ipadala ni Mike. Storyas kinabuhi.
2: Pero nang maki
0: lalaki tinuuno nga dili kabalo mo court niya. No girlfriend since birth. Kabalo mo ingon. Pero napoy lalaki nga halos na lang hook po ng mga babae eh. Hutdo na lang halos na ng babae. Murag feeling niya ba? Ah, kuha nita ng babae?
1: Ah, grabe po!
2: Hirap pa lang maging
0: pero na, Japon, dahil lalaki nga, di ka balong mo ingon.
2: Hey,

0: lalaki sab nga kana bitang feeling guapo kayo. Guapo kuno kaayo siya. Hot doon og ano, hot doon halos tanang babae is kalibutan.
1: Oh, hi.
0: Imo lang hakpon.
1: Sayo.
0: Lagi po na ninyo si Mike. Charot.
1: Sana.
0: Luyang Mike ko igdagdag.
1: Grabe boy.
0: Usbay mong batasan, waday mong pagka introvert. Introvert raman ka for sure. Pwede magtanong ano isa? Kwera na ko Mike. Try jud. Ang best na mawala ang imo pagka maulawon. Ayaw ka hadlok. Kay diha ka ma-learn kung ikaw na sipiat, ikaw mapaldan, tawag ikaw ma ano sa sana palpak ang kuan sa imuhang trabaho
1: hirap pala
0: sa imuhang pag pagingon sa yaha nga na in love kaniya charot na in love
1: hirap pala
0: may mo in love ka ayo origin akong ikaingon kung naigugma ka sa inahan maka nang bayhana isip single ma why not. And then, pag-aalang pod ang anak. So, make sure nga ang anak o ang...
1: may patanong!
0: Pakishdil, mangod siya. So,
1: sa Facebook!
0: And then, nigumaon po ni mo ang anak.
1: Wala sa'yo!
0: For isa...
1: Ang girlfriend!
0: So, good afternoon! Manatumike! Manatumike, kaya murang na-stress ko sa kuan.
1: Grabe!
0: Hindi ka ba muingon? Joke lang.
1: Pilitin ba? Grabe!
0: Mike, usapan Mike, tabangan na lang ka. Ay, muingon, Mike.
1: Grabe, bud!
0: Itupo-tupo na lang ka, Mike.
1: Grabe, bud!
0: Itupo-tupo na lang ka ni Kim.
1: Grabe, bud!
0: Talaga.

naman good nga lalaki nga di kabalo mo kuan kanang ingon. Pero ano po dang panahon nga kana sila mangisog po na sila, makaingon po na sila madugay. Hantod sa hangtod na ilahang pagka-introvert. Ano itong panahon nga napulaan na sila silang pagka-introvert? Mayroon na silang magmaisugon na makapalayag sa ilahang mga batsyag. Maying hapon, Misha. Galing di ay ang Cebu, galinog di ay ang Cebu City 6.1. Let me check. Okay, update. Na. Ben.

yun ikaw, oh. Bahala mo din. Ay, oo, sir. Confirm. Pero wala ko yung update. Maong nino kung doon na ba yung mga damage yan. 2.1 Western summer ang iyahang affected, apektado Cebu City summer. Sa ilan ni at ah, Eastern Para already 3:01 in the afternoon. Oras santo to sano di gayon at ang iugma si DJ Barbie sa mga afternoon heartbeats sa for data. Would like to thank sa mga station manager nga gahatag ug nga makatingog ta diri. Of course among si yo Doc Ramil U. Eljan Castaño sa inyo. So and of course regular anchor na ning mga DJ Barbie.

0: lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Doc Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir GP, is kanang hidanok ang imong pagtulog.
4: Wow.
5: 8 to 10 hours, walay bayad.
4: Ang pagkatulog mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko ana, Doc Ramil. Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog. Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog. Tungod kay ang pagkatulog mao'y makapuhay sa imong lawas aron mag-repair ang imong mga selula. Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo. Si D3 Bio ilado kaayo nga mao'y gahatag og ketones energy for the brain.
5: Nindot jud ang D3 Bio, Sir GP. Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pagmata nimo.
4: Murag naa natanan?
5: Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog, Sir GP? Unsa may rason ngano kung muinom kag D3 Bio, mayo ang imong pagkatulog?
4: Dok, adunay duwa kabutang nga ang D3 Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3. Number one, na ay MCTs. Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics. So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
5: Sa ato pa, Sir GP, pag inom ni mo D3 Bio, ang BCO sa D3 Bio na ay lauric acid. Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
4: Ang good bacteria nga mo ga produce og serotonin, a precursor for melatonin.
5: Uy, pampatulog na.
4: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin. Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan. Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics, galingon og buhatong serotonin. Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin. Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
5: Yes.
4: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3 Bio kay naa kay energy sa MCTs. Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
1: D3 Bio.
6: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Pag inom sa D3 Bio, patay ang kagaw sa tinae. Aron mabuhi ang probiotics, ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. Ug kanang serotonin, maoy precursor aron makahimo og melatonin. Nako'y sekreto, Sir GP.
4: Unsa man na, Doc?
5: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo.
4: Wow.
5: Aron mugawas ang melatonin.
4: Oh.
5: Nako'y pangutana, Sir GP. Ang imuhang plain D3, makapatay ba og mga bad bacteria?
4: Adili, Doc Ramil. Ang plain D3, muadto pa na dito sa imuhang immune system. Dili siya directly makapatay patay sa bakterya.
5: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
4: Correct.
5: Pero kining D3 Bio, duha ka paagianin niya. Ipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria nga nakanindot ang D3 Bio, Sir GP.
4: No.
5: Tagpilagan niya ang tag-14 ni siya.
4: Ang D3 Bio.
5: Tapos ang print D3, murag tag-G's ratingali na. Darera ko sa tag-14 kay daghan kayo bintaha, daghay binipisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
4: Correct.
5: Ang D3 nga naas D3 Bio, gikan na sa US. Kinsa man dres Pilipinas ang mohimo og D3, wala man BCO dagway. Mutuo ko nga diri jud nagikan sa Pilipinas.
4: Gusto.
5: Ang BCO sa US gikan po na nato diri. Unya bisag asa pagikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na og asa pa, importante diha ang iyang kaepektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong giinom.
4: Correct.
5: Nga pag inom nimo og D3 Bio, diha dayon maayo ang imong katulog. Kay dili ni siya drugs nga diha dayon mo epekto. Pagkanindot o pagkamaayo jud sa D3 Bio, Sir GP, ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan. Domino effect jud ang pag-inom sa D3 Bio. Ang pangutana, naabay ingon ana ang imong plain D3? Naabay BCO?
4: Wala.
5: Pero ang among BCO na ay plain D3 nga pakapin.
4: Nya wada tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon
4: ayaw abusohon.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. Oh. DTX 500. Dua lang kakapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistangay sa kanegosyante. Agud yung magpabilin nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na. DDX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, saka sales rep. So, na problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K95 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.
2: Dietary Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio, dali lang naayo akong sama.
2: Dietary Bio. Ang Dietary gamay Visio. Ang Visio gamay Dietary. Mapalit sa mga Dietary Bio.

0: TX500, mapalit sa mga butika nationwide. TX500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan po sa sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX500.
0: TX500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapay up ang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit pigman pag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung ang nagpawang akong panulok.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
5: Gagabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman, balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay ng bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag, tulo pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika. Sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
4: Hinaot nga nainom niyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga tiyan.
3: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
4: Moingon tag pula nga karne, Sir JP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
3: Oo.
4: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod ini. So kuhay sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor niini.
3: Correct, Doc. Ang mga nutritionist ug mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo ug mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
4: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug ko mukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon, okay, unya, mas maayo nga kaon jud pod kaog utan o prutas.
3: Correct.
4: O, aron nga, mabalansin nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa, inom po kag DTX 500 og Mighty C.
3: Mauna.
4: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
3: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
4: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay ng mga balatian. Mao nang gingon, Sir JP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues, o worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man yung kagkaon og karne. Aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mubalansi sa imong nutritional need versus sa destructive effects sa health sa tao.
3: Correct.
1: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika. Sumala pa sa mga pagtuon, Dr. Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, o walay preservatives.
4: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beeflo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir JP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir JP, is vitamin B12, iron, protein, og zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon og other sources.
3: Pwede ra.
4: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement. Nga may mga B complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
3: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
4: Na, kining tanan, Sir JP, makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan og prutas?
3: Pwede rin di ay utan, ano?
4: Og mga nuts, nanay zinc, ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging og vitamin B12. Unya, og inumpugag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex, DTX na lang sila, Sir GP. Inumpon sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne o ayaw na. Or pwede nga dili na gin mukaon. Mag-DTX 500 o mag-mighty si Sir GP.
3: Wa na dyan tayo igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Huwag kinasab si Dok Ramil Oy, saying maing panglawas ang pingan.
3: Dili abusuhan.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio.
2: Ako si Chimoy, galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
3: Ako si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Aktibo, wujud kayong DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.

0: K5 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.
2: K3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 gamay Visio.
2: Visio
4: gamay D3.
2: Apalit sa mga butika.
4: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, ang tubak kontra sa sakit na diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, ang daw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kagikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadulo. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Extend Food Superman from Man.
9: Ako sa Renato, nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: Let's shop and let us have fun here at Baysano Capital.
11: Calling all value card holders. Our value card day is coming on May 16, 2026. Experience great savings, up to 70% discount, and avail affordable items for our value card holders. Simply bring your value card plus your valid ID. Upon registration, avail any of our hotspot dry goods items and grocery items at the Value Card Center. Our Value Card Center will open at the following slots. First slot from 10 a.m. to 11 a.m. Second slot from 2 p.m. to 3 p.m. And our last slot from 4 p.m. to 5 p.m. If you don't have a Value Card yet, for registration or new members, our Value Card are available at the counters near you. Mark on your calendars on May 16, 2026. Grab yours now and be part of these most awaited deals and amazing offers for our Value Card holders. Only here at your number one shopping partner, Caisano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
12: The best place to shop around.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.
14: Scoopy Mix. Manamit din man pag-hilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikmon, trakaso, TB, pneumonia, o kapan pang mga balatian. Napamatunan sa mga eksperto nga adunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C o Santon Plus Herbal Capsule.
15: daghan ang utana nako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kog trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mitis C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mitis C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
16: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Lay, nako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
16: DTX Beauty Soap.
18: Sa mga butika.
16: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason, may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract, para sa nawonga pimple free.
16: DTX Beauty Soap.
18: Mabaka sa mga butika.
20: Spore Biotics, nag-inupdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
21: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ng UTI.
22: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
23: Wala naging sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino!
24: Relax, ga. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala nagkidya.
25: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
26: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana.
27: Extend Supplement for Men.
28: Muling binuhay mo.
29: Extend. Isang kapsula ka lang.
26: Extend Food Supplement for Men.
30: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan, pang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo, na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
26: Extend Food Supplement for Men.
31: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
31: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
32: Always nagabasa.
31: Kag nagabaho ang kilikili.
26: Mag-Clinical Deo Fresh.
31: Para sa maputi at mabangong kilikili.
26: Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
26: Clinical Deo Fresh.
31: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Kilikili.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 4:38 sa kahapunan.
3: El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador!

Mein Adlong Lunes! It's a beautiful Monday afternoon! Energetic kayo ba? Energetic kayo kay humana ang piyesta sa Punta Cruz. Dere sa barangay poblasyon, mga kigsunan sa Toboso. Nakainom dyan kong mga hapit tungas kahang sanmig. Maaguro ito'y nakapa-energy na ako gabi, no? Naabtan ko alas dos imidya. May galing gisayo-sayo o pa asugod ang King of the Dawn. Kaya abinakog ang King of the Dawn alas 5 paskadlaw na. Ay, naku. Anyways, congratulations, Purok Punta Cruz, Barangay Poblacion Toboso. Sa inyuhang job well done. Nga kapiestahan. And of course, musunod na pod kuno ang fiestas Purok Malinao. Nagkasugod na galit to kining, unsan eh, kining, sa tao gani? Oo. So good na itong prosesyon ganiha sa ilahang sa tawag ani. Ay pagka ako sa ding basahon ng message sa ning Kuya Juan. Oh, nagsugod itong prosesyon ganiha sa ning dinis Purok Malinaon ang among Purok dire. Ha, murag makaingon ko. Murag nakuanan ko da. Nasugda na pug ko da. Unang imbukadas bulan sa Mayo bay gihatagan kong energy nga mula hutay hangtod sa kapistahan sa tibok Toboso. Ipa-practice ko na ag 1 month, ha? Para nga pag-abot sa June nga fiesta sa lungsod sa Toboso, ha? Makaingunta nga bisag mabuntaganta hayag mapagnganta sa diskuhan buhi ragyapon. Hoy, anyways, welcome na sa atong tulumanong na tulumanong El Castigador, kauban ninyo karong hapuna ka K5 Bobby Valencia. Kumusta ang tanan? Kumusta inyong weekend? Kumusta ang inyong pag-celebrate sa long weekend? Pag-tagamtam sa taas nga kinibang pahuway, ha? For 3 days sa Sasharo. Sasharo, wagin mo ka pahuway di, ha? Ah, Sharo, guwagin mo ka... Kung saan eh? Ka... Kaugsok! Sharo, guwagin mo ka... Ada! Nalang kumusulti, oy, kay... NTRC, bita! Kanimago mga naka-extend food supplement, labi na si Sir Erwin Matulak diha sa may staff Aguinaldo ron. Ah, kasi ginig paminaw na ito sila ni Sir Ruhing. Tiham diha sa may staff Aguinaldo nga kasi ginig lang inom ang extend food supplement. Nagabiin, nag-uban may gabiin, diris Purok Punta Cruz ni Sir Ruhing. Kayong ko nga, Sir, murag, kaingon ko bata pa man ko, 33 anyos pa man ko, Sir, pero... Usahay mo manglaylay naman. Usa jud epekto sa extended food supplement? Ako sa tiluon lang, ha. Ang tumara gid nako makigsunan sa mga food supplements gikan sa Clinica de Alternativo Medicina. Kanira jung D3 Bio, DTX 500 MyTC, DTX Coffee Mix, Sport Biotics, mapuna og ginatumar usahay basta maglain na kunti yan. Sport Biotics by kay muhatag nagkining alibyo sa inyong kaning kalibanga, sa inyong sakit sa tiyan. Kaya ang Spore Biotics, naanin siya'y content nga mupakaon o good bacteria sa atong tiyan
nga pag mas daghan ang good bacteria, mas limpyo ha, ang inyohang kasudlan, healthy kamo mga kakifan. So mauna akong ginatumar, pero extend food supplement, may wala sa dyo kumutumar, anak kay. Ay, ingon man sila, basta bata noon pa ka, dilip pa man imo kinahanglan kuno mag-extend food supplement. Kay init pa man kuno imong dugo, basta bata noon pa ka, ha? Basta bata noon pa ka, naman ino, magkunotag mga pampabarog. Nga bata noon pa man ta. Pero nag-ingon lagi ko nga, usahay, mulumuoy naman na. Wako kasabot kung tungod sa atong pagsakas tong edad o basig naluyag yun. Di ba, Sanin? O, oh, si Sanin Galiong, pagamay ka, mayra si Sanin, pero kusog kayo na ma-in love. Hoy, Sanin, ikaw na tayo rin afternoon heartbeats dahi, ha? Mauna, diha, kay nasa una, o sige, ito yung program sa una, Sanin. Ah, katong, ah, di ba? Basig maka-uyab na yung kasanin sa imong afternoon heartbeat sa kimurag until mura ba, afternoon heartbeats ka ganiha. Niya, mo pahuway si Ma'am Barbs. Amo, bakasyon si Ma'am Barbs o kining 3 days. Magtaas-taas yung kag taas-taas yung kag imong mapulihan ang corona ni Barbie, ha? Sanin? Anyways, ay! Bossing Geoffrey Alzado! Ang atong amigo di sa may Sitio Mocabog, Barangay Washington Escalante City. Sakto ba ko, Bossing Geoffrey? Sa Mocabog, no? O sa unsa ni? Kining di ba Mocabog muna di ha? Silingan mo mong manong, Bossing Geoffrey, ha? And of course, may hapon po sa ako ang amigo therapist, physical therapist nga gidalaan jud ko ganiha. Ha? Gidalaan jud ko ganiha manok nga Bisaya siya nin. Ni Sir Emil Hieronimo ato ang magiting. Ha? Nga physical therapist sa mga stroke patients, ha? Tingala ko nga pag timing yun, gikan ko sa ninglaag ko.

Asyang Emil Jeronimo. Gidal-an kog manok Bisaya ganiha. 13 lamia. Kay timing karon sabi akong birthday bi akong karong Thursday. May 7 birthday man ako. So ako asa gitong saguron na Sir Emil. Gusto patambukon og maayo. Para igo-igo, pakanon to na kung kuwan ah. Kining pinaka the best niya feed sa manok nga para mo tambok og tudo. Katodyong ha, o sa tong kuwan ang manok, kining o sa ganang mga pagkaon sa manok, kaya ko di mo kuhilig og manok yon. Kuwan, integra ah. Integra nga bang patambok? Oo. Ako nung patambok ko, nung tinibokon ko to, Sir Emil Jeronimo, thank you so much. O sa atong mga stroke patients diri sa atong distrito, sa Negros, First District of Negros Occidental, bisag sa Valle Hermoso, sa mga nakabati ni sa Valle Hermoso, kung need din yung physical therapist sa inyong pasyente nga na stroke, mild stroke, katubang nga paralyzed, katong mga na-half paralyzed, kaya tungod sa stroke, ingnak ko ninyo kay di atay mga kailang, di atay kailang naasdulis kay Latrava, nga perting daghananag na patindog tungod sa iyang pagka-expert na ining nga paghilot sa mga ningkulo nga mga unsan eh, mga ningkulo nga ugats kalawasan tungod sa stroke, ha? Iyahaning pangpinduton. Nga nindot pa siya kay si Sir Emil Jeronimo kang iyahang gina ang inyahang gina-recommend sa mga pasyente niya, muinom gyud og DTX 500, D3 Bio og Mighty C. Sir Emil, thank you so much. Okay na ang inasulti ni Sir Emil Jeronimo. Siya mga pasyente, inom og mga herbal products like DTX 500, Mighty C og D3 Bio. Nindot pa na sa ugat, God. Kaning atong mga tambal, no? Gikan sa Klinika di Alternativo Medicina. Aside nga, mahimong maayo ang atong immune system, kining taas, no? O kining resistensya atong immune system, atong lawas, layo kita sa mga sakit-sakit. At the same time, kaning mga ugat nga ning kulo sa tulas, bisag wala pa ka na-stroke, or padong naka-pa-stroke mga kagsuunan, dali na i-heal sa mga produktos Klinika di Alternativo Medicina. Ang inyuhang ugat, maabitaw na kaning DTX 500, iyan ang i-cleanse ang imuhang dugo para pag-circulate sa itong dugo nga to sa atong mga nerves, limpyo, walay mga clot or blood clots, walay mga nanggahi ng mga dugo. Oh. Kaya once manggod o ang imuhang dugo is lapuyot kaayo, diha magkakos o kining blood clot, ma-stroke ka bay. So ato ka DTX 500, muinom galing kag DTX 500, iyan ang palabnaon ang imuhang dugo. Itungod, katong sa panahon nga kining lapuyot siya, tungod na sa mga toxins, mo nang lapuyot imuhang dugo. O maimna na nimog DTX 500, dungagan sa Mighty C, niya buntag D3 Bio. Ha? Mahurot o ka-wash out ang kining ang mga toxins sa imuhang dugo nga ning sagol. Ha? Muhumok na mula mulabnaw, amutinaw imong dugo, maayo ang sirkulasyon, healthy imong mga nerves. Ingon ana na. Og di pagyapon mo muinom ana, nya maghuwat pagid mong maigo gid mo sa mga sakit-sakit. Ay nako. Hingagaway samtang wa pay sakit, inom na. Isil tumado may hapon na. May hapon di sa may dulis. Aw. Oh, mga taga-Dulis lagi, oh. Shout out, Isil Tumado, ha. Diya sa may barangay Dulis, Calatrava, sa family Tumado. Kadaghan-daghan na ginang atong mga listener, diya sa Dulis, Calatrava, oh. Oh, may hapon, ha. Sir Emil, Jeronimo family, Tumado family, and the rest. Kaya iningon man to si Sir Emil Jeronimo na ako last time, nga ang Calatrava kuno sa Dulis, kaya paminaw gid sa 95.7 K5 News FM San Carlos. Kaya porting kusugan ito ang K5 News FM San Carlos sa ilahang barangay. Elevated manggod, taas manggod ang Dulis. Kanya ang amuang tower, porting kusugag labay. Mauna nga usahan.

0: ay ang ilang mga radyo ko nung reklamos kakusong. Les Dulis kala trabang. O may hapon once again sa mga taga Dulis. Sir Erwin, matulak ko Max Pata ha. Makapata. O sa makapata? Makapata ng extend makabata guro ah. Makabata ang extend food supplement, correct? Diba, Sir Erwin, makapabata ang extend food supplement? Ang mga senior citizens, mabata, bay. Mabata, kato mga senior citizens, kaya wala nang ino mag-extend food supplement. Agay! Ha? Ay, nako! Mauna nga, usahay mag-usani, bubako-bako ang atong mga buko-buko. Kaya tungod nga, wala magukaning inom o extend food supplement. Pag niinom ka extend food supplement, mutuliid yung ka. Ha? Makapatuliid, di na siya ang extend food supplement. Makatuliid sa imong buko-buko. Oo. Bunturanon. Oy, sa Bunturanon dai no. Si Sir Geoffrey Alzado sa Housing Bunturanon. Naminaw sila karon diha. Housing Geoffrey Alzado may hapon. Dili ba na duol sa ko ano mo kabog Sir Geoffrey no? Idol. Murag duol ra kay usahay mo anak mo kudya sa mo kabog ato ko sa balay ni Manong. Kaya basa na ay mga kalihukan sa balay ni Manong nako. Matom dyan ko anak kay siyempre nami kay handa dito usahay. Yata dako pa kayong hawan sa tubangas katubahan. Ito apoy ergan dito. Di makatiro-tiro ko dito. Mga tukmo. Jayan Alinton, manayon may hapon. Shout out sir sa taga Mambaling, Cebu City. Oy, may hapon ha sa Mambaling, Cebu City. Oh, sa Kirby's Chicharon. Perting lamias Kirby's Chicharon, may. Yes, sa may Mambaling, Cebu. Oh, thank you ha. Usani? Dengar ang mga nag-comment o dyan. Oh, thank you so much, Deo Vinilon, Geoffrey Alzado, Reggie Manay, sige lang, Sir Dest Spencer, ha? Gutang family, diya sa may likod sa Toboso Central School, Gutwal family, Gutang family, good afternoon. Anyways, alas 4:55 na sa kahaponon, mo break sa kukaniyot, magka-K5 karos, itong pagbalik, itong pagkaisgutang, kinaining, anailinog, kaganiang 6.0 magnitude, dito sa Leyte, itong i-check ang effect sa maong linog karon sa itong pagbalik. Standby! Paminaon tayo mga importanteng pahibalugikan sa klinika, The Alternativo Medicina, kaumas Dr. Ramil Uy, o si Sir Jean Paul Hideroso. Standby!
1: Filipino.
2: Wow! Bay Puso!
3: D3 Bio Health News! D3 Bio!
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang na ako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio!
4: Ang Visio
3: nga may D3!
4: Kapalit sa mga butika!
3: D3 Bio!
5: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Dr. Ramil Uy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may ubang matabang sa D3 Bio nga naay BCO ug vitamin D3 kumparar sa plain D3?
5: Ang D3 Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuwang tiyan.
6: Grabe sa muinom kag D3 Bio nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complete. Siyempre, pag abot sa imuhang gut sa imong tiyan, mo produce na ni sa unsa man.
5: Kinisad ang nagaproduce og probiotics do.
6: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics. Lantawa pagod ang kalainan kung ga plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 Bio.
5: Daghan
6: ang iyang mahimo. Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw sa baba, Sir GP.
5: Correct.
6: Unya, pag tulon nimo, pag abot sa diyan, patay po na ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
5: Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
6: Kaya mamatay po ang mga bad bacteria.
5: Correct.
6: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria. Kani kay pagkaon namo ni pagkahuman si probiotics mohimo dayon siya og B vitamins. Unya supplement D3 na ana?
5: Wala.
6: Kung ako pa sa inyo hinahinay na taog inom D3 bio.
5: Sunod, ang D3 bio mo improve pud si muhang absorption sa fat soluble vitamins. Anang vitamin A, D, E, okay, kanang adik ba?
6: Ang rason nga no, tungod kay na ay BCO, ang D3 bio. Na ay kauban nga good fats ang D3 bio. So, D3 bio, check.
5: O, upat na ka-check, Dok. Upat na ka-advantages sa D3 bio over ordinary plain D3. Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
6: Naara siya'y vitamin D, Sir GP.
5: Gusto.
3: D3 Bio.
1: Ako si Inara.
7: Tajud kayo ang akong blood sugar.
1: Ako ang gisulay nag-inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. May hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
8: Ang Visio
3: gamay D3.
8: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio, Sir GP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya. Sa may mga bugas-bugas, pwede po nato ni-apply, external. Pwede po na sa ato ang D3 Bio ug wala na sa ordinary nga plain D3.
3: D3 Bio.
6: Kini magadugang sa mucus production pagyud Sir GP.
5: Oy, wow.
6: Sa imong mucus lining. Unsa may gipasabot ani? Gikan sa baba naanay mucus lining.
5: Correct.
6: Trabaho sa mucus lining ang pagproduce sa mucus aron matrap niya ang tanan nga mga kagaw.
5: Tanang klaseng kagaw, Dok, itrap anang mucus lining.
3: D3 Bio.
6: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
5: Dugang pa, Dok. Ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
6: Hydrochloric acid. Kay kung wala ning mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
5: Sunog.
6: Mabangag, Sir GP, o mahimong
5: ulcer.
6: Sa D3 Bio nga na ay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala, Sir GP.
5: Ikis na po.
6: Ang D3 Bio, aduna may ketones. Pero ang plain D3, wala.
5: Wala.
6: Bintaha dyan ang naka D3 Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
5: Correct.
6: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 Bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gapon. Number 1, antiviral. Antiviral ang D3 Bio tungod sa monolaurin, Sir GP.
5: Oh.
6: Pangutana. Nabay monolaurin ang imong plain vitamin D3.
5: Ay wala.
6: Pero ang D3 Bio naapa siyay monocaprin.
5: Oh, monolaurin pa na ha.
6: Napay
5: caprylic pa og capric acids.
3: D3 Bio.
6: So sa mo mga eksonda, maayo jud ang D3 Bio compare sa plain lang nga vitamin D3.
5: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na gud mo sa D3 Bio over plain D3. Wa na tay oras, Dok.
3: D3 Bio.
5: So time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pud nga pagsibya. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ug ako na sab si Dok Ramiloy. Mayong panglawas ipadayon.
5: Ayaw abusohon.
3: D3 Bio.
9: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
8: Ang Visio
3: gamay D3.
8: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
10: Ako sa Riel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
8: Ang Visio
3: gamay D3.
8: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang 3 ka bulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
8: Ang Visio
3: gamay D3.
8: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
12: DGX 500. Ang nagapanubo sa level sa cholesterol ukon makahalalit ka fat sa atong dugo. Kag kaugatan. DGX 500. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DGX 500. Ini ang nagabulig sa pagtunaw sa LDL ukon bad cholesterol. Nga amo naman ang responsable sa pagpara sa atong mga kaugatan. DGX 500 Likawi ang traidor kag makamanatay nga stroke kag heart attack. Mag DGX 500 kada aga. DGX 500 protektado ka na, siguradong good health ka pa. DGX 500 DGX 500 ang sapat sa diabetes. Mangud ini ang nagapanubo sa imo blood sugar, nagatino sa imo dugo kag nagapampakot sa imo mga ugat. Sa DGX 500 malikawan ang pagkabulag, pagkaudod sa

0: 800 na kamo.
1: DTX 500. DTX 500. Magkabulig sa pagtilo sang imo atay. Paagi sa pagkuha sa mga toxins halin sa aton ginakaon kag ginaidong kada adlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani, ini ang power antioxidant nga amo namaan ang nagasilhig sa mga free radicals sa aton dugo nga amo ang kamagdanan sa pagka-damage sa aton atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver nga kung mapabayan, amo naman ang kamagdanan sang cirrhosis of the liver o kung cancer sa atay. Likawan ang pagkubang sang imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sang tubo kag amargoso.
2: Duha ka compounds.
1: Nga nagapanubo sang level sang imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sang imo magagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. Mag DTX 500 kada adlaw. Agud man ikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sang mata. Bangod sa diabetes. Protection ni ang imo mata. Mag DTX 500 ka na. Ano pag ginahulat nyo? Mag DTX 500 na kita. DTX 500.
2: Mahigro bala ang imo dugo?
1: DTX 500.
2: Masamit ka bala ang gina-allergy?
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
1: Ang nagatindlo sang imo mahigro nga dugo? Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy? DTX 500. Masalikan DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sang hapon hotel na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit ilman kag-healthy sa lawas. Mangod na batsyagan kung ang nagbawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na akon ubag nga tiin. Pati akon arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon, upo si ultra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian, na mamatunan sa mga eksperto nga adunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C o Santon Plus Herbal Capsule. Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata? Andi na ang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata. Mighty C, makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C o Santon Plus Herbal Capsule. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo si ultra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule.
6: Daghan ang utana nako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon nako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine, ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kagpagpaputi sa ako nga pani, may yara inisang antimicrobial property, nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakas sa mga butika.
9: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya! Spore Biotics! Makabulig sa pagtamo.

0: katugas ang mga kagaw. Clinicas Forbiotics.
1: Forbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Forbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Forbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Forbiotics.
0: Kabalik-balik sa CR, gina-diarrhea. Mags Forbiotics, gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Forbiotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinicas Forbiotics na. Forbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Forbiotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatugas sang ulcer. Mag-Clinicas Forbiotics ka. Gasakit ang tiyan. Mags Forbiotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags Forbiotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinicas Forbiotics.
1: Masakit mangihi? Mags Forbiotics ka. Base UTI na ina. Mags Forbiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified na probiotics. Clinicas Forbiotics.
0: Forbiotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Forbiotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinicas Forbiotics. Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
3: Ew! Yucky!
0: Mags Forbiotics ka! Clinicas Forbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas Forbiotics. Sa Forbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinicas Forbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
3: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig kagabi. Sa diin ka, pipito!
4: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala nagkidya.
5: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-clavawaska, mga natural herbs, yanagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
6: Muling binuhay mo.
7: Extend. Isang kapsula ka lang.
5: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pa-extend Food Supplement for Men. Daw hindi ko kapati na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: Extend Food Supplement for Men. Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
9: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
5: Pigaw ang performance kay darling. Mag-Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamanggali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: Extend Food Supplement for Men.
11: Gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gabasa na naman?
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa?
11: Kag nagabaho ang kilikili?
13: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman, balaga.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
16: Oras, alas 5:11 na sa kahapon. Balik kita mga ka-K5. Oh, shout out na ihad ya sa may Sitio Alamay sa Barangay Tabunak. Oh, may hapon ya, shout out kang Merna Ariha, Mylene Pablio, Myra Ariha og si Miluna Ariha. Naminaw sila karon ya sa may Sitio Alamay. Sila ni ha, sila ni Mirna. May hapon yun ya, ha. Oye, at the same time, ito po rin i-shoutout na ito ang listeners kabangkalan, oh. Naminaw ron si Dexter Sardanias, ha. From Kabangkalan. Gapaminaw via K5 app. Oy, may hapon, ha. Matod pa ni Dexter o nga drin ako maminaw kay ginaminsyon yung ka ni Sir JP sa 11 Mbps. Oy, thank you! Ginaminsyon ko na ko ni Sir JP sa tulumanon nga 11 Mbps. Mauna ni sikat ko na akong pangalan. Salamat, Sir JP, ha? Mauna na abot akong pangalan dito sa Kabangkalan kay ginalibak ko nilang duha ni Jong Versales. Maminaw ko dito sa kapag... Adire sa Toboso, sa Fabulous Toboso Radio Click FM. Connected man adire ang kining 11 Mbps dito sa Bacolod ni Sir JP. Ano ba mamonitor? Ragyan ni mo, giunsa kapag hataw nilang duha ni Jong. Di, porting bisag wala ko gatingog anang Bacolod. Ha? Pero akong pangalan, bay ga, si Gabong sa Tibuok, isla. Uy, awa, di na natin listeners ka bang kalan? Oh, Dexter, thank you kay Dexter, ha? Awa, gimension ko, be. Ginamension, jug ka, agad. Okay, abin ako ganiha, gimension. Wala ko ganiha naka-monitor sa radyo kay... Kining alas dos imidya na ko na uli is balay gabi eh. Aganin ka nilang kaila kigikay tagpunta cross. Nagaling kay sayo-sayo ra to. Napugngan pa. Nya mo to nga muntag nakamata kog mga alas ano mga alas 6 ko nakamata nya. Di naman ko katulog og balik itong nga dalagi aning puting labara sa ulo. Mo to nga nimbangon kog mga alas 8. Nakinamay Flores de Mayo. Oy, Flores de Mayo ha. Flores de Mayo naman diri ron sa ato mga Katoliko. No, ya kung bata ko magipa-interest sa Flores de Mayo ni mata kog dali-dali, nimbangon kog dali-dali. Mo to nga after ato man sa ilahang klase-klase, no? Mga udto, siguro mga 11:30. Natulog ko, bay. Sir Dest, no? Natulog ko, Sir Dest. Mga alas 2:30 na ko nakamata po, gining udto. Hallelujah, kayo, bay. Luya, kaya akong ulo. Oh. Sige, ito din basa ko naghurot yung mga kuwan ito ka-comment din, ha? Isel, Tomado. Oy, Ronaline Boscado, may hapon na di sa may, di ha, tapad din na ni Lula Milagring Abrasaldo. Gabi si Lula Milagring, nakita na ako din sa Punta Cruz, din sa Bailihan. Gi-interview siya ni Mamang Rob Kangke. Ang bahala na kunog magsungkod siya nga muadtos Bailihan. Importante, malingaw siya sa mga bayot. Bundak kayong pagkabayot, ah. Miss Game, Andre Gabi, eh. Si Lula Milagring, bisag ngit-ngit kay andalan diha sa ilang balay, sa ilang suok dito, ni Anigis Bailihan, ah. Nagsungkod, bahalag. Og sa kanta pa sa senior citizen, maning kamot. Mubarog, motindog, aron mulabyog. Di ba Lula Milagring? Oh, naminaw siya diha ron. Elarge Marnie Ilardes, may hapon diha, all the way from Saudi Arabia. Kumusta? Marna. Sila ni Nung Nunoy Ilardes diha sa may Kampanoy Maaswa, ha? Mark, Tita Helen. Siyempre, Nanay Nini Mahinay. Sir Danilo Disoy, Disoy Family. And of course, si... Kwapong Palangga nga si Edsel Mahinay diha, ha? Mamang hapon. Elma, good afternoon niya sa may Maaswa. Anastasio Diguma, good afternoon. Diha sa may Larinding. Mamang hapon sa mga taga-Plarinding sa Salamanca. Good afternoon. Sikat na mo, bay. All over the world. Sikat na ang Salamanca all over the world. Kaya itong bago lang, dito po si Kuan Kapuso mo, Jessica Suho, bay. Na-feature na po ang Salamanca. Justin Labora, may hapon. Shout out sa akong partner nga sa Judy Lynn Omblero, watching all the way from Saitama, Japan. Abot na putag ko, ano? May hapon, Boss Bob, ang Jason sa Negros. Gikan ni Sir Arnel Dada, oh. Ang ato ang amigo, mentor. Napart po ba ni nga na himong kining nakahatag po ba ni natog, nakaambag po ba ni natog kining kuhan, kining mga broadcast technique, no? Si Sir Arnel Dadas, panahon nga siya pa station manager sa K5 News FM San Carlos, Radyo Bandera pa to. Yeah, guwa sa saan ni? Pag Radyo Bandera, si Sir Arnel Dada na nga. Pagkahuman na nahimo pa jog K5, mo nakahatag punik ideya na to sa pag panibya. Sa una luya, kayo kubay. Tinood na. Kay ang ako ang nasugdan ko sa pagpanibya, kaning entertainment pa to, bay. Ha, entertainment pa to. Bali, pag mo programa si Sir Randy Kanki sa una sa Happy Radio, dito sa Sakay DYAG, ako manay mo, take over basta mo kuan siya, mo absent siya. So mga murag may paka love notes po to siya ni na palambing-lambing po to kuha sa una siya ni manaluya akong tiyo pa cute kay ko sa una magprograma kay DJ good ta magpa cute cute ta sa una karon nga niingon si Sir Arnel Dada ako nga asya nga ayaw pugni imong kaugalingon sa pagpangomentaryo bab. Ah, pag-ingon niya nga ayaw pungi, di hasta siya na nalabtikan po. Oh? Di ba, Sir Arnel? Papa Dance! May hapon, Papa Dance! Oh my God, nag-comment si Sir Arnel. Oh. Dapat lang mo comment ka kay... Ako rin sige comment sa imong program, usahay. Karon ikaw na po yung comment, dapat. Si Jason siya, kung ako katong nadakpan sa NBI, kaya nagpagwa ko no to, kining fake news. Si Jason siya, kabahin sa apanglawas ni Bongbong Marcos atong presidente. Ha, di ba kay matod pa, nagmasakit mang kuno. Agidakop sa NBI, ba kay nagpalaknag og fake news sila duha ni Eric Solis. Niya ang naong mangkono ni Jason sa mamao mangkono nako, lapad og agta, medyo panot gamay dahil skillet, ha? Mamao na niya mag-anchuhos pag yun. Ah, mamao ko na kung Jason sa oy. Ay, naku. But anyways, thank you so much, Sir Arnel, ha, sa pag-

0: Radyong Radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: The doctor is in.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Hupong ang akong mga tiil o mga pasakit. Ilih na pagkadungog na ko sa DTX 500. Akong gidouble dose o kakapsul sa buntag. Sa gabi. Wala pa'y bulan. Wala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
7: Mga ka-DTX o ka-Mighty C. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: O ako na sabi si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-nom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
7: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
8: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw equivalent na sa 270 calories.
7: Pagkataasa di ay no?
8: Bragkuan ba usa ka bawol nga kanon.
7: Daghan. Niantong tuig 2015 Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise nga dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom ka kutsaritang kamay.
8: Mauraw ta na.
7: Ang musunod Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
8: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang naga-promote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
7: Muday na.
8: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500 og Mighty C aron mahatagan og protection ang imuhang

0: mga selula.
1: Husto.
0: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang Sir GP ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
1: kondisyon,
0: wala kay kondisyon, wala kay gana.
1: Irritable.
0: Base sa 2017 study nga mga laki nga bugamit og daghang kamay ang makadebelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
2: DTX 500.
3: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Susulod sa usa ka bulan alik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
1: Napadok kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build up ug mga problema sa digestion ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
0: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kung may hyperacidity ka or GERD Sir GP. Usa pa da Sir GP kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kinipistahan sa kagaw sa tango ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product kini moy makadaot sa atong mga tango.
1: Unya dok kini pong acne.
0: Dagkong bugas-bugas.
1: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne, daghang mga bugas.
0: Gusto kag wala na kay bugas-bugas o oh, undangin na ang mga tamis dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug MyTC. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamid sa added sugar, ang MyTC naman ang magpabos sa imong immune system aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
1: Nya weight gain, kining obesity, pagtambok.
0: Sobrang tambok.
1: Oh,
0: si Sir GP di nato mabasol ning mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang leptin, mauntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nganong sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason. Sobra lang nga kaon o kamay. Sa JP, atong hinumduman nga sobrang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo o dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
1: Hosto!
2: DTX 500!
5: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500! Mabali sa mga butika. Mighty ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sasige na kung tumar og Mighty C matag adlaw, naumpuhan na jud akong gibati nga anemic.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mabalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
8: Pagkadungog nako sa radyo
7: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
8: duha sa gabi.
7: 2 weeks pa lang
8: may alibyo na.
7: Pag 1 month ka pa naayo na ako.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
1: Mga ka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Og ako no sab si Dr. Ramil Uy, hinautunta nga nainom na nyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle, mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
0: Sa pagatino Sir GP, dili jud ka magka sakit kung gamay ra ang imong gikaon.
1: Gusto.
0: Ang sobra nga kaon moy naghatag nimog balatian or sakit. Kasagaran magud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis. Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usahan nato Sir GP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500, Mighty C sa atong lawas.
1: Kana.
0: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapilaman mo mukaon og minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir JP, magprito ka sa buntag, tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Nya, mantikaon na sa gabi. Og naandan nimo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
1: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C og DTX 500. Ang low density lipoprotein or kining LDL LDL nga gitawag
0: bad
1: sa
0: cholesterol.
1: Bad cholesterol. Mm. Maoy i-oxidize sa free radicals o kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
0: Mm. Musugod na dayon diri ang high blood pressure sir GP. Mm-hmm. Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
1: Gusto.
0: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
2: DTX 500.
4: Kodey si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayo yung DTX 500.
2: DTX 500.
9: Pumali sa mga butika.
1: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod. Aron dili mo daot ang imuhang atay.
0: Oh, di gina madaot sa GP. Oh, labi na kung sige kag inom.
1: Mm-hmm. Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
0: Mm-hmm.
1: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaong ka og tamis.
0: Mm.
1: Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
0: Ang nakanindot Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione.
1: Hmm.
0: Kumbaga Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
1: Kampiyon.
0: Og kung may toxin na nga moabot nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
1: Wala kay reserve.
0: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong nga lawas.
1: Oh.
0: Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C, ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
1: Oh, kapatsadaha.
0: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason, nga nung giuban yun ng Mighty C ug ang DTX 500.
1: Correct. Mm. Aron, adto ta sa imong utok.
0: Mm.
1: Kung aduna magani usa ka organ, naay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kaon prutas ug utan.
0: Importante gyud Sir JP nga mainom gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyung ikatabang.
1: Mm-hmm.
0: Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar ra mo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam.
1: Mm.
0: Sa mga office workers, decision makers,
1: uh-huh,
0: og ilabi na jud sa mga edaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
1: Gusto.
2: DTX 500.
5: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Loida. May lang naabog og taligsi. Ubon og sip-unon na ko. Tapi ko og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. After sa sige na kong tumar sa Mighty C, abog og taligsi. Ako nang masuklan. Epektibo kaayo. Mighty C.
2: Mighty C. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pag-inom og kape Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy.
1: Mm.
0: Lahi ra jud kung makakape ka.
1: Mm-hmm.
0: Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
1: Correct yun na Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom og Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya Doc kay lasang kape jud. Unsa?
0: Hmm.
1: Special pa.
0: Mm.
1: Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
0: Mm. Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo.
1: Mm.
0: Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka Dok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako no sab si Dr. Ramil Oihis ko tanato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 salt.
1: Mm-hmm. Basta gani cold press process, buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto and in a natural way. Kini gipalandungan para mulundag ug musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
0: Og kini nga klase nga virgin coconut oil sir GP mo mm-hmm. pinakanindot. Ang wow. pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas mao kini nga atong paghistugutan karon.
1: Mm-hmm.
0: Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio, usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imo nga baba. Katong mga na gingivitis or GP, mao na ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto sa baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila sir GP. Mm. Tanan nga magyan sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection nimo diya sa imong baba, tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede nimong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan, saan naman lang tong mga mikrobyo ato?
1: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema, ha?
0: Bisa pag tunlon pa to. Siguro patay na jud to, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
1: Uh-huh. Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
0: Naapagihapon, unang adlaw pa lang to kung sasakyanan pa, primera pa lang to Sir GP.
1: Uh-huh.
0: Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog, gikan sa imutyan, paingon sa imong tinai.
1: Mm.
0: Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
2: D3 Bio.
11: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori. Mm.
0: Kung mudaghan man guna Sir JP ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
1: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
0: Dili lang ulcer, Sir GP. The best ang D3 Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
1: Sa to pa, Doc, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
0: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisa ka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugra sabi ang imong hunger.
1: Mm, mao before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita.
0: Mm.
1: Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila.
0: Mm.
1: Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber kanang mga pagkaon nga fermented.
0: Mm. Kanang kasigi kag ka og mga tam Sir GP, samot na jud sila kagamay.
1: Mm.
0: Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining D3 Bio. Kunya, kung daghan na ang ato ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori. Nga mo na hinungdan, nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
1: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard. Ang imuang tiyan.
0: Mm. Og dili ra da, Sir GP. Iha pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
1: Correct. Ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
0: Mm, grabe ha sa. Sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3 Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3 Bio.
2: D3 Bio!
12: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Ano mo lang akong blood pressure?
2: D3 Bio! Ang D3 nga may BCO. Ang BCO nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 kaayo. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP.
1: Mm.
0: Tungod kay maulaw man kasi mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
1: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
1: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: Ubita. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
1: Oh,
0: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Jude, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa, Jude, o gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
0: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami, Jude, inom o kape, sabot na kong laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa, Jude, na yung DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: of
0: pa.
1: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir JP.
1: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience.
1: Mm-hmm.
0: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
1: Mm-hmm.
0: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
13: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan na akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika.
1: Kala ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Doc Ramil. Uy, hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Wala sa plain nga ordinary D3.
1: Aha. Atong hisgutan ang mga puntos nga nung dapat nga gamit ka og D3 Bio sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
0: Gipili na ko ang D3 Bio, Sir GP, over ordinary vitamin D3 nga naman. Kung ga D3 Bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom. Ug ang ako ang lawas makasukol sa akong sakit. Ngano kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot pag-ayo sa akong lawas. Ang advantage is ang D3 Bio adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3, Sir GP.
1: Ako, Doc, mag D3 Bio ko, dili na mag D3 nga plain. Kaya ang D3, wala jud gapaubos sa ato ang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 Bio, maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL. Asa pa man kaana, sa pag-inom nimo og D3 Bio, ang tumong nimo patyon ang kagaw nga bakterya, viruses, fungi, ug kung unsa pa man diha, ang yeast. Pero kinipod, ang gapaubos sa imuang LDL o gapataas sa imuang HDL, kiniwala sa plain D3 o naalamang sa D3Bio, Dok.
0: Ito na, ang D3Bio pwede magamit nga instant energy. Ang ato ang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3Bio matagalaw Sir GP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas o glycogen para gamiton nga energy. Kay siyempre, energy na daan ang D3Bio tungod sa MCT. Sa ato pag-ipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay o dili kini ma-overwork.
1: Mao?
0: Tungod nga siya na ang gapagawas sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3Bio, ang pondo nga glycogen sa atong atay, gistore or gibintin lang siya.
1: Oho. Unya, iya kining gipaubos ang stress atong atay.
0: Yes, Sir JP. Kung D3 ra, Sir JP, it's all your active immunity. Ang imuang active immune system ra, iyang paligunon. Pero kung D3Bio, duha ang iyang paligunon.
1: Muni gwapo.
0: Ang imuhang active immunity o passive immunity, hunaw na sa D3 mo adto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil mo adto sa imuhang maselula para sa imuhang passive immunity.
1: Wow.
0: Pag abot sa kagaw, Sir GP, ang imong active soldiers, active immunity, maghulat ra. Kay dito pa lang sa selula, namatay na ang kagaw. Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
2: D3Bio.
14: Ako si Elena, gainom jud ko og D3Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
0: This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang dito ang pulis aron magunsa, aron mag-record na lang Sir GP o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis.
1: So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system. Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili po ni siya puguso kaayo. All things tanan dapat adunay moderation.
0: Kung sa military term pa Sir GP, naa kay auxiliary. Ang D3Bio murag auxiliary na siya. Naa kay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Mao na siya mga sundalo. Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naa sa D3Bio. Kay kung dili nimo na imnon, wala joy mahitabo.
1: Take note ha, ang BCO nga naa ra jud sa D3Bio ug wala sa plain D3.
0: Mao na kalahian kung gainom ka og D3Bio over plain D3. Kay ang plain nga D3 dito ra jud sa imong immune system. Pero kung D3Bio, imuhang immune system og selula. Kanindot jud kung kita ga D3Bio. Mo na Sir GP nga D3Bio na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para ma-approve sa FDA ang D3Bio. Dili man jud na basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tan-awon Sir GP.
1: Correct, Doc. Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Generoso.
0: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusoho.
2: D3Bio.
15: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3Bio, dali lang na ayo akong sama.
2: D3Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3.
16: Mapalit sa mga
2: D3Bio. D3Bio. Health News. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kompleto, con todos ricados. Nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
17: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlok, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko Anditex Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nguman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Kampiyon na radyo!
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM, Philippines, alas 4:46 na sa buntag.
4: K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkisig.

0: Wilbur, it's hard to find a music library.
1: Alita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!

May buntag world, may buntag Pilipinas, may buntag San Carlos, may buntag Central Negros. Welcome mga igala diri sa itong pagpalayag sa Telemanon Balita K5 sa mga adlaw kita karon nga Martes. It's a 5 na sa bulan sa Mayo 2026. Oy. Hala. Na ako'y nahuna-hunaan engineer. Well, today is a very, very, very, very special day day mga ka-K5. Sa mo ang my only little one and little princess mga ka-K5. Our very own little sister. Adlong natawahan niya karon mga ka-K5. Una ta mo star day ako sa dining niya timbayaon na ibig kay basig mangluod ni bugtong ra ba in taon kay ning babae ni mga ka-K5. Nag inusarang babae in taon ni ra ba sa kinabuhi sa ko ang mama ug papa.

ay ni Marie Versales. Ang one and only sister na mga kakipan sa may makimaragsoon mo ni amo ang pinaka pinakagwapa pinakakamanghuran wala na ilain. At the same time mga ka K5, ang pinakapinangga sa tanan syempre nag-inusara din eh. Nag-iisang babae ba naman? Pinaka-protektado, pinaka ah tanan-tanan na lang oh. Spoiled kay ning bataanan eh. Spoiled kay sa mga kuya, mga higala oh. Alangga happy happy birthday ni mo diha ha. Onya wala sa koy regalo ni mo karon ha kay sa man nga mahal kay paan. Oh, mahal kay paan lang ga pasti lang. Ang gasolina kung ako pa ning ibiyahe pa dong diha sa ato para ihatod ang ako untang i-prepare nga special kay nga regalo para ni mo lang ga pasti lang. Di na ko kabalik. Mao na nga today, special day man nimo karon bulatik-bulatik ko lang sa tingka. Patawara si Kuya kay Jesus pastila. Saon man tigriwi man ta ni Inday. Ito, again, happy happy birthday di sa kuang manghud mga kakipab si Aimee Marie Versales mga higala. Sige, balik ta, arita sa tanan nga nag-birthday karon, happy happy birthday kaninyong tanan mga K-5 ha? Yeah, at the same time happy happy Tuesday. Daw hindi amuaw. And welcome mga higala diri sa itong pagpalayag sa Tulabanon na balitang K-5 sa umaga. Siyempre karambuntaga kauban ninyong K-5 ninyong Jong Versales. Then you can in town mga ka-K5. Orag naalagi ko yung ganahan kayo nga sungkiton rung buntaga lagi dyan. Yes, naagoy ganahan kayo ganahan rung buntaga lagi dyan. Mani sa'yo kay ko ni Sojourner kay lagot ka dyan, lagot! Pero ako sa gitimbang-timbang kong angay ba ni? Pwede ba ni siya ka nga isgutan ka? Kaya actually, kining isyu ha, mong gipatay na ni namo, Jineo. Yes, gipatay na ni namo ni SM Bray. Kaya na kayo kong, listen SM, civil case. O niya, namang ko other alternative. Set aside nila na ito na sa SMK. Total kasabot naman to ang mga tao. Pinay kay Osa Junior, kapot ang digid mahimutang ang iyang kalag. Kabaw ano, kinsa John? Kinsa siya. Nanaluoy lang ko ato ng pasanginlan, Junior, kay siya mo si Tumok. Ah, dili gane! Pila ba naman balik-balik ko din nga dili gani na ma karoon na lang mga higala, standby kay mo kuha sa tagbuylo mga kakita. Kay imbis unta nga kini ni ang gipa wala na good gipa iwa sa payan na lang namo ni General God kini nga isuha ba kay para nga di na mo dako. Dili na mo samot ka problema ang mga nag-ingon nga nagrabyado daw sila dyan eh. Kumbaga ning move on na lang unta to ba? Ay na may di ka move on na Jenny Roy? Yes. Na ay kinini ang ambot. Okay. Address, Sitio Panaulan, Barangay Guadalupe. Dili ka move on ba? Pero ayos alagi kay ako apaning timbang timbang. Kung ang ayan ba ning dadon sa kahanginan, Engineer,

ay parang kini ni ang mas tin-aw ug mas athag ang ato ang pagpalayag ni maong problema. Anyway, sa ato ang pagsugod karong buntag nga mga kikipag ay una ko malimot. Ang ato ang tulaman nun di ay mabati mga kikipag live dinhi sa may 95.7 K5 News FM San Carlos City. At the same time, makita usab mga higala diri sa may K5 San Carlos Digital 95.7. And of course, madungog tanihan sa my fabulous Tomoso Click FM Radio. Number one radio station dias Lungsod sa Tomoso, mga kikipay. Way lain, way kontra. May nag-inusara ra mga higala. Oh, napin mo kontra na nag-inusara galing. Sa pamay mo kontra na kayo nag-inusara galing. Kontrahan pa ino. At lingawan, Jiniro. Ya, basig na hibong mga kakipab. Gasayo kay tang muso, misod. Bitaw is pagkatinood. Labaw na ito ang bagong time slot na karon mga kakipab, ha? 4:45. Start as itong programa niya. And tag pagka 5:55. Or 5:50 rather. Oh. 5:50. Mo-end na mga higala. Sige, so sa itong mga friends dito sa may San Carlos City Public Market, good morning! Adutay, kamusta inyong paninda di ha? Ma? Kamusta inyong paninda? Kamusta inyong pagpaninda di ay anak di ay dili kay kamusta inyong paninda? Siyempre, paninda di fresh gihapon. Oh, sa pamandi ay... Sige, so may buntag doon sa itong mga kagsunan di ha, ng mga... Mamaligya ay mga K5 o ginamos, mga mamaligya ay kinhason, mga mamaligya ay karning baboy, karning manok, karning baka, isda, mamani pinakaunag yung mga abli-engineer, mga kapihan, kaya nagkamaroon magsuroy-suroy-engineer kaya para mamainit, mabanggi ka ng jogging. Diyan ni mang hapit Jenner Munjay. Kaya muhigop o lamian kayo nga kape. Pero speaking of kape ba, mamunin kaanda na to everyday. Sa mga wala pabitaw nagsulay, kaya lang ninyo mga kakipay, mga mga din hing DTX Coffee Mix. Diba kayo makaingon dyan mo nga lahira dyan. Lahira dyan, basta DTX Coffee Mix, mga igala mo, ito ang higupon sa sayong kabuntagon mga kakipay. Ah, sus, pastilan. Oh, pag DTX Coffee Mangon mga kakipay, mo dindot kayo yung kote. Oh, but no matter what, as ipusar ko dyan yung kinawa. Ay naman ito napita to, oh. Pag baka DTX Coffee Mangon ka mga kakipay, garantisado yun 100% nakakapi ka na, ma-detox ka pa. Oh, nani the sugar, sugar cane extract mga kakipay. Mo'y mo detoxify sa kinibitang mga bad fats sa sulsutong lawas mga K5. Kundis to mga ginapangkaon bitaw, kinigin pagkaon nga huwag asa to mga pagkaon nga lami engineer mga puno ay ginadili asa to mga asa mga pagkaon nga ginadili mga puno hino ay lami so kanto mga pagkaon engineer nga way lami mga ay makapataas sa tong kinabuhi. No? Paita ning buhanta ni. O na, para nga mabalansi mga kakipay, baga to ang jeta. Atoy mo on. Siyempre, wala na ilain. Pag mata na to sa sayong kamuntagon, since kape mo ito nakaandan mga kakipay, ay, wala na tayo laing dakpon pag adto na to sa kusina. Dakpang tasa, puting termos, ibubo ang ininitubig, bubore, o DTX coffee mix mga kakipay. Ah, narakasing ya, linko na yun sa danang putol o maghinuktok. Hinuktok sa kamahal sa kinini ang mga panaliton karon. Ay, Ginoo ko. Kano sa pagka ni Mang Barato ang tanan. Labi na kay hapit na pun kayo ting klase general. Hapit na pun. Ting enrollment na mga kakipa. Ay, nakapa-enroll na mo. Mga ginikanan diyan.
Ay, nainay na magpa-enroll ha. Kaya basig mahotdan mong slots mga ka-K5. Narabay uban mga tungaan tingali karon nga medyo limitado na ang slots mga K-5 tungod sa kadaghay mga enrollees. Sige, may buntag, ma'am Beth Quizon, may buntag ka-K5.

0: Jong, maguntay. Sir Dexter Daven Sardanias. Good morning, Sir Jong. Kana kay sayo kayo, mayo kay Ara Kagid, ga-report sa 11 Mbps. Padayon, sir. Sa K5 up, Rako Raminaw from Kabangkalan ko. Sige, salamat gid Sir Dexter sa suporta. Kami angid si Sir Dexter Jr. Oh. Sa aton bala nga harak-hak bala Jr. Alas 4:59 mga ka-K5. Arita sa mga balita. Karong buntaga dito maglangan-langan mga ka-K5. Kaya medyo dagandaghan tag-hisgutan karong buntaga mga ka-K5. Asa, pero una ni ini, ato sang i-check ang pinaka-latest karon nga lakaw sa ito ang weather update mga ka-K5. Kay kini mas importante sabdi. Ya, himbutor bang bulkan kan laon ra ba nya. Kini ni ang ato ang himaloon kung asa pa dong ang huyop sa hangin. Lay or man noon tong kuan, lay or man noon tong albay. Basi masaag ang ubang abo dre jener ba. Kay ang hangin jener bag pinagusto. Anyway, sa itong latest weather update, karamuntaga mga ka-K5, why kausaban, saman sa nakalandan, ang ito ang lalawigan, makasinati, gihapon, upanagsang pag-ulan-ulan, tuod sa Easterlies, mga ka-K5, kami epekto din sa itong probinsya. Pasi sa 4 a.m. report sa DOST Pag-asa, karong adlaw, Martes, Mayo 5, 2026. Ang atong probinsya, sa Negros Occidental, mga ka-K5, baka experience o partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Kung sabi ni saya pa mga ka-K5, magpandong ta o di ba ka magdatag pandong kay para dili ta masubawan mga ka-K5. Kay doon na daw mga pagpanaligsik nga mahitabo kaong adlawa mga higala sa nagkadaiyang bahin sa to ang lalawigan. Na now, karon na good evening weather disturbance nga itong masinati karon. Dili lang ato ang probinsya mo maka-experience niini. Apektado sab sa Easterlies mga higala ang Zamboanga Peninsula ug Palawan. Nga maka sinati ug susamang kasinatian. Oh. Cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Oh, pag panaguob mga ka-K5. Ay no, basta muuwan, nag-uob ang yun na. Diba, Jinir? Kaya, muuwan ng rikta, Jinir, o niya, wala man nag-uob, murag lahi ng istoryaha, Jinir. Dapat, usa muuwan, man nag-uob, usa. Oh. Ang pinaka, bago pag yun karon mga ka-K5 dahil, oh, dara, oh. Kay na ay duha ka LPA na ay mga ka-K5 raba nga na sigpatan sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Yes, duha ka buok in the month of May. I think medyo maka-experience sa tagpag-uan-uan, Jinir. Kay matay ang mga yuta sa kabukiran, Jinir, na nag-uga na, Jinir. Na nagbagtik ng mga dagway, Jinir. So karon ang atong masinati is Easterlies. Pero sa gawas sa Philippine Area of Responsibility mga ka-K5, doon ay duha ka LPA o low pressure area nga gi-monitor karon sa DOST Pag-asa. Oh, gamit tag term nga monitor kay moingon tag gibantayan dah di magyapon sila kabantay malusot man gihapon. Monitor na lang o gikuan ba gi sibaw-sibaw mga ka-K5 ba. Onya kani sa duha ka LPA usa ini nga dunay chances nga mahimong bagyo mga higalam. Oh, pasi mang good sa monitoring sa Pag-asa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility kining mga LPA wahing na nakit-an pinakaduol sa gilayon nga 1275 kilometers east sa northeastern Mindanao mga ka-K5. Samtang ang ikaduhang LPA nga uwahing na nasigpatan sa gilayon nga 2815 kilometers east sa northeast Mindanao. Medium chance nga ma-develop siya isip usa ka bagyo sa musulod nga 24 oras unya kini siya posible ning nganlan og bagyong kaloy mga ka-K5 kon mahimo siyang bagyo. Oh. Pero kung dili, ay LPR siya gyapon. Wala man dyan na imong bagyo, di LPE gyapon. LPE ha, dili NP. Low pressure area mga kaki-5. O. Oh. So, nayawat na lang kining ang ato ang mga kaigsuna mga farmers nga nagsalig sa uwan-uwan mga kaki-5 kung panalitan og may tagmubuylo ning uwan eh. Para maka hingagaw ta sa kuan hingagaw ta sa second cropping unya basig kaloy engineer kung magsigisiging uwan ato masinati nandi within this year maka kwanta maka kada galing maka lahos tangan to sa third cropping season bitaw junior. Oh kaya ang mangunguma mangigala basta sakto lang ang templadas panahon mananom jud na. Oh, mananom jud na sila mga kakifay. Basta paborable ang panahon. Sigurado gyud mananom jud ni ato mga kaigsunang mangunguma. So, okay, alas 5:05 na mga kakifay. So far mao na to ang kuana. Mao na to mga kakifay ang song is from Wilbert's Heart. Kini bitong pinaka latest nga lakaw karon sa tuang panahon. Nadalit ka nato sa Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial food supplement. Sa karon mga K5 nga gabago-bago ang lakaw sa panahon mga igala manggod, dili ka kumpiyansahan. Uso ni mga balatian. So para nga protektado ang atong panglawas. Tira na to mga K5 ang pagtumar mga suplemento nga garantisado gyud mga K5 nga makahatag na ito og nindot nga benepisyo sa ito ang panglawas. Sige. And speaking of natural disaster kagahapon, dunay linog. Kabatsyag mo? Yes. May linog kagahapon na adlaw mga kaki-5 pero arang kataga, Junior. Ang libog tingay ng P-Box, Junior, ba di man inapita yun siya? Kaya may Samar, may Cebu, may hasta din sa Negros at wapang nabatsyagan. Oh, pero kagahapon, dito sa may late sa may Samar mga kaki-5, nakuhaan yun o kung ano? Nakuhaan og CCTV footage ang pag-uyog sa usa ka balay tungod sa nainabong 6.0 magnitude nga linog kagahapon nga nadugay na trace gyud dapit sa kuan nadugay diner sa kinini ang Philippine Volcanology and Seismology ang sentro da ini na adol sa may kuan San Julian Eastern Samar ay pakita na mo diri video mga kaki-5 ha. Laina gyud basta mulinog dayo ay kaya kanang muuyog-uyog jud engineer. Oh. Basta mulinog ngano kaning pag mulinog ngano maguyog-uyog. Oh, na nagsayaw-sayaw ma. Sus ko Ginoo ko. Wa man pud sila ning gawas ning kining naasa. Pastilan. Kusog-kusog ra ba di ay mga kaki-5 oh. Oh. Na oh, murag giduyan-duyan ang tibuok balay mga kaki-5. Hinoon, the first protocol sa mga nanay ng emerhensya mga ginoon, nangitudlo sa tua. Sa panahon sa mga pagtayog, dapat dili jud ka tinuod magpanik. Pero dapat kini sila jiner ning hinay-hinay na ni og duckwalk jiner pagawas. Kay basic simpak ko rin mga hulog ni mga debris gikan sa ibabaw like mga kisame. O diba ka, basig, waman, di man kitaon sa ibabaw, basig ang flooring ani, basig simentado jiner. Basig ma lusbo nga di sila matupa ba di wala sila ning tago pag yun sa ilawom sa lamisa hinoon luwas man sila mga K5 pero otor i-play ra guna tugo sa maragod mga K5 oh. Awan ninyo ha naglingkod-lingkod ra dahil na Ginoo ko na ako yung kusog. Talawan ninyo sa mga live karabuntaga mga K5. Hala. Taon-taon na ba dyan? Na. Oh. So, Gapon ni mga ka-K5. Usa ka balay ang naka-capture ni ning maong pagkitabo dito sa Baikal, Bayog, Samar, Napagadlawa. Oh. So, yung tan-aw niya sa video, ang kining magpamilya mga K5, tan-aw rin ginunta na sila TV. Sus, ni kalitrag, kung anong kalitrag, uyog ang ilahang na himutangan mga K5. Agya-iya na lang yung taon og panggawas ang uban. Pero ang kining doha ka mga lucky, para sila nag-stay putras lang mga K5. Ang importante, walay kwada. Walay mga major damages nga nahitabo karong adlaw mga K5. Unlike aning pagbuto sa Vulcan Mayon mga K5 dito sa May Albay, looy kay dito ang kuambi ay. Looy kay dito ang kinibitong unsa ni? Looy kayo ang mga pananom ay sa Paragon. Na ako na taligamaan din na ada mga damages day ay dara. Say wa ko na itaon kakusog atong 6.0. Na ay mga damages kagapon mga K5. Dito sa may Eastern Samar, ipakita na to diha, i-flash na to diha Junior. Dire di kay na to kagapon man tagamtaman kay ang warning nga gipadagat sa to mga K5. Light shaking raman daw. Dili hard shaking Junior. Pero rakag nagsayaw og hawak mo ang beat gahapon sa kinini ang pag kurog-kurog ato ang masinati kagapon. Pero may naay mga nakabantay ha. Sa pagtayog kagapon adlaw mga ka-K5, naay mga nakabatsyag. Oo, kagapon adlaw mga igala. Naa na. Pero ikaw Junior, kabatsyag ka Junior? Wala. Mga alas 3 siguro to kagapon. At tulog ka na siguro. Alas 3 kahapon, oh. Good morning, Sir John. Pa-shout out sa Jimenez family, Jurek family, Pat family, Kabay family. Tanan ako maslingan diri sa Mayon. Salamat, Sir John, from Gingging Jimenez. Sige. So, morning, oh. Sus, pastila rin taon ang mga kuan sa simbahan, mga ka-K5, ng kuan, ng pugtod. No? Amo ni ang yang gibilin kadaot sa kining pagtayog kagapong adlawan. Mga balay, crucifix sa San Pedro Kalungsod Parish Church mga igala. Ang kining hulagway nga inyo makita diha karon sa tuang screen. Mao ni ang gigguba mga ka-K5 sa nahitabong pagtayog sus Ginoo ko ang mga mineral water. Mineral water nga kayag mga ka-K5 po. Bay na lang ning inani kaysa sa kanang kuan. Bay na lang ning inani kaysa sa kanang masunugan ka bitaw Junior para sa nahitabo kagahapon sa Barangay 1. Kay kining mga buka god medyo napa man kaani man pay muslan pero kining masunugan ka Junior para sa nahitabo kagahapon diri sa may Barangay 1 ba. Oy atong pamilya Piernas oy. Kay kagapong adlaw manggod pud mga ka-K5 mga pasado alas 9 kagapos buntag usa ka insidente sunog pud ang nahitabo diri sa may kuano diri sa may Prok Tindalo Villarante mga ka-K5 Barangay 1 ng atong dakbayan sa San Carlos. So kagapong adlaw duha na ito ka structures the engineer ang affected. Usa ang totally damage, usa ang partially damage engineer owned by Piernas family. Pakita na to diyang video engineer ha. Ako ipasa diya engineer ang mga anara kay ko anara kay clips diya. Oh. Kay according pa sa tag-iya ni atong kuan ni atong maong panimay, orasas mga tag-iya kagahapon. Andra, muna ang eksena kagahapon dito mga ka-K5. Ningkalitra daw kwan, ningkalitra daw sila engineer. Ang alas 8.55 tingali, alas 8.40 kagahapon sa buntag. Yeah, according ato kang PAW, kwan, PAW Piernas, so, sa kinini ang partidos ba sa tag-iya aning balaya mga higala subli daw electric fan electric fan nga nalimtan og ibot. Ang hinungdan ining maong insidente. Yeah, nangutanan ta kagahapon sa BFP kung sa partial result sa ilahang gipagayong investigation. Murag medyo mamausab. Ay, according man gud daw sa ilahang nahinabi nga sa gihapon sa tagiya na ining maong panimay, nagsugod daw ang sunog mga kakipab sa may second floor. Unya kuan ay kanang ito daw sa may dapit sa may electric fan. Oh. Mo lagi ni sa to ba kaigsunan karon ba? Nga bitaw nga magpa-electric fan ig maggabi bitaw Junior. Uy, ibton gyud nato Junior. Or anything nga mga appliances mga kakipab gana kasaksak sa to ang panimay. Example sa sayos kabuntagon, di gyud ako kalimtang ibot mga higala. Kaya ang pag-ibot mga kakipab sa nakasaksak, dako na kayo ng butang na malikay tas ayaw katawa dyan din. O dumdumon yun na ito kanunay matang sayo sa kabuntagon na inigdayo na itong mata, ibton yun na ito mga kakipab ang mga dapat ibton. Kahit dili na maibot gani ay peligro. Nakasaksak nga electric fan, nakasaksak nga TV, nakasaksak nga charger. Kay mo na magsigi mong pulaw bisag wala mo igi pulawan. Nakasaksak nga abot na ang pamaroy DVD? Wala naman tingali no? Napa ba? Magulan na no? Ay, ba? Ha? Plancha! Plancha! Heater! Nabutagin din tao na init kayo ng panahon mga kakipab. Hinumduman na ito kanunay. Ang ato ang heat index kagahapon naan garage siya og 40 degrees Celsius. Subot pasabot, init kayo. No, karon nung di ninyo na maibot niya mo sabot pag yung nagkainit na ang mga wala nang ibot. Ay na mga sunog tayo ni. Diba? So, presence of mind yun mga kakipab karong panahon na. Then parang hindi kayo bito tantong alimuot. Same time, parang hindi po kayo mang dako ato ang bill sa kuryente. Ngita tag ka ng pwesto nga pwedeng kaharay-harayan kay marag nindot man ron ang huyuhoy sa hangin. Tungod aning Easterlis, di ba, Jinir? At to tapasilong si Lams Kahoy, magdata ditog duyan, anak gali. Ya, di ba ka mga kakipab ka ng magbuwata rito ka ng balkonahe. Nana ba? Para katipit-tipit na skurinti. Hindi nita magsigig kwan, hindi nita pagsigig gamit o kinibitong electric equipments mga kakipab ka mo produce o bugnaw. Kaya delikado ka ng panahon na mga kakipab, makatrigger siyang sunog. Well, humana ang March. And March is the fire prevention month. Pero ang kainit mangod sa itong panahon karon, marag wala gihapon ni usob. Nagpabilin siya nga init mga kakipag. So, this song is from Wilmer. Dapat cautious ta kanunay or mabinantayon ta kanunay para nga malikay sa disgrasya nga to ang panimalay mga kakipab. Nagkagapon basis tong pagkahibalo, murag pilara daw ilan na punpun ba aning kuana Junior, aning pamilyaha daw. Hindi naman gid matabag light material manggod po siya. Kana bang ginama sa hard duplex, kahoy, uguban pa nga mga combustible materials. Dali kayong makuan ba? Dali kayong kaunon bitaw sa kalayo bitaw Junior? Ha? Dua kabalay, dua ka structure. Usara siya kabalay pero separate structure siya ba? Dua ka structures pero usa ang partially damaged, usa pod ang totally burned. Nah. So again ha, sa katong hilig kayo niya magsaksak-saksak. Don't forget to withdraw. Withdraw by term, ano? ayaw kalimti pag ibot ba ana ba. Pag kabaong gaita mo dasok, kabaapuntang mo ibot. Kaya dasok lang taga dasok, Junior, ha? Kaya da, problema ang dako lagi pag di maibot. Ay, ta. Di na maibot, Junior, ah, burot. Burot ang bateri sa cellphone. Number charge. Alas 5:19 na. Stand by for a while. Very sorry sa tabi. Pwede rin ba, Junior? Very sorry sa tabi nga lang. Matay sa itong mga painom-dom sa Pikas Lawak. Magkaroon itong pagbalik. At panimpunan itong mga balita. Pinigapon sa talibanan balitang K5 sa umaga. At oras alas 5:29 sa Kabuntagon. K5 News FM.
1: Shopping. The lives of the Filipino. D3 Bio.
2: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Sulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo blood sugar. Ato na kumay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nga kapamubo sa glucose. Visine controls blood sugar. Ug polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulong butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatudlan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na,
2: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman bala ka.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Sport Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sport Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Sa among lugar, sikat si

0: ITC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligoon sa atong immune system. ITC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trakaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-ITC na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o ITC, mag-ITC na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nga mani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
11: Number one,
10: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Para sa K5 News FM Philippines, alas 6:03.
10: Live mula sa Bulacan.

sa entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast.

0: sa mga headlines. Duha ka bagong LPA nga spotted gawa sa park o the Philippine Area of Responsibility o sa niini posibleng mahimo nga bagyo.
1: Laing inkwentro, miulbo, tali sa trupa o NPA.

0: Doon, yagid si Pulong pamatuda na pasangil nga gi-blackmail ang mga kongresista.
1: Kulurom nga mga sakyanan sa Pilipinas na booking pinaagi sa pagpanagtag o gayuda.
0: Tulo ka tao patay sa ginudahang hantavirus outbreak sulod sa cruise ship sa Atlantic.
1: Proposal sa Iran nga tuldukan ang gyara gitun-an pa ni Trump.
0: Justin Brownlee minister nga ilang kadaugan na team effort.
1: Vice ganda may banat sa mga may swildo pero walay trabaho.
0: Osaka 20 anyos nga estudyante na full sa maestro nga 52 anyos tungod sa pinasay nga personality o nga pinagi sa iyang pagtudlo. Mao ka to mga headlines ni kabutagon sa adlaw nga Martes, Mayo 5, 2026. Sa pangalan sa kinatibuk-ag porsa sa DYGM 95.7 K5 News FM San Carlos, Pablo's Radio K5 News FM Toboso. Kami inyo matig balita ka K5, Jezebel Barbicho.
1: Ako sab si ka K5, Pamela Perate.
0: Oras alas 5 na oras na aron na magkape. Pilia ang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, na-detox ka pa. Ang karon sa ingpit niya detalye sa itong mga balita sa balitang lokal. Duha ka bag-ong daotag panahon ang spotted gawas sa Philippine Area of Responsibility Compar o padayon kini nga gibantayan. Ang unang LPA ang na-develop sa silakang bahin sa Mindanao ang posibleng musulod sa par ugmang adlawa o mangin mahinay o nubo ang tsansa nga mahimong bagyo. Samtang ikaduha nga LPA niya na-develop gawas usab sa par ang may posibilidad niya mukusog isip bagyo o posibleng musulod sa par sa maabot niya weekend. Kung musulod kini sa par isip bagyo kagatawagon kining bagyong kaloy.
1: Militar o gituho ang rebelde nagka-inkwentro. May kampiyon nga balita si K5 Shanin Hilapon.
2: K5 News FM Live Report.
3: Gikumpirmar ni 47th IB Commanding Officer nga si Lieutenant Colonel Dines Martinez nga adunay naitabong inkwentro tali sa Army ug membro sa Southwest Front New People's Army sa Barangay Masiling, Lungsod sa Cagayan, Negros Occidental, buntag Lunes, Mayo 4. Base sa nakuhang interview sa K5 News FM Kabangkalan kang Lieutenant Colonel Martinez, iyang gipahayag nga midangat sa 5 minutos ang pagbinayluhay og buto sa armas sa maong lugar. Nagpadayon naman ang ilang gipahigayon nga hot pursuit operation aron masuta kung pipila ka miyembro sa NPA ang ilang naengkwentro. Dugang paniya, posibleng adunay samdan sa rebelde tungod sa adunay dugo sa lugar. Nasairan nga konektado usab ang rebelde sa nakaengkwentro sa 15th IB Barangay Kaliling sa susamang lungsod nitong nakalabay si Mana. Kini si KK5, Shanin Hilapon, alang sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Sa Picas Bahin, may paabot si Lieutenant Colonel Dennis Martinez, Commanding Officer sa 47th Infantry Battalion niya, i-validate niya ang impormasyon niya pagkuha sa gituang katapo sa militar kag Jose Jefford Iscamilla o manengkwentro sa Sitio Pulo, Barangay Masaling, Kawayan, Mayo 4. Giklaro niya nga kini usaka normal nga procedure kung doon ay usaka engkwentro sa lugar kung sa diin ginahold o ginapangutana ang mga tao sa lugar alang sa ilangga kaluwasan. Duga pa ni Martinez nagpasalig usab kini sa asawa ni Iscamilla niya dili mo balaka or dili mabalaka tungod ibalik kaniya ang iyang bana.
1: Kini ang paglaro sa Nuniko, San Carlos, pinaagi ni Engineer Peter Pakulanag sa interview sa K5 News FM San Carlos. Mato ni Pakulanag ang better reader nga nag-reading sa kwentador ni Fridilyn Magbanwa baguhanon pa sa iyang trabaho og niadtong Abril 22 pa kini nagsugod. Tungod kay baguhanon among meta reader iyang gibuhat diyang nakita ang bill ngayon ada kadako iya paunta kini nga ipalantaw sa office apan gingong gikuha ang bill o gipost kini sa social media sa tagiya sa maong bill. Una nang gibutyag ni Engineer Wilby Bilbao, General Manager sa Nuneco, nga na-adjust na og na-correct na ang maong bill. Sa Picas Bahin, interview nunta sa K5 News FM San Carlos kagahapong adlaw si Fridilyn. Apan mibalibad na kini nga magpa-interview. Tungod sa maong hitabo, nanawagan ang Nuneco sa kadtong may reklamo sa ilang bill nga idangat kini sa ilang buhatan og dili i-post sa social media.
0: Sa dugang pa madagkog balita patay ang usa ka inahan samtang angol ang minor de edad niya anak human sila dunggabas in silingan nga lalaki dito sa Purok Pagkakaisa, Barangay Villarreal, Bayawan City, Negros Oriental. Ang mga biktima gilang si Melody, 38 anyos, ug iyang anak si Alias May, 16 anyos, pareho residente sa Resguta lugar. Base sa initial investigation sa Bayawan City Police Station, nasairan niya itabo ang insidente, humanya nagwild ang suspect si Alias Junjun, usaka mamumuo gumikan sa tumang kahubog. Ito ang misulod ang suspect sa balay sa mga biktima sa wala matino nga rason o kalit nga giatake sa suspect o gidungga ba mga biktima din ang inahan na igo sa ulo. Samtang ang anak na samdan usada, kali nga mirespondi ang kapulisan sa alarma o giya-diya dayo na sikop ang suspetsado. Samtang dali usab nga gidala sa balay tambalanan ang duha ka mga biktima, apan nakabsan sa kinabuhi ang inahan. Samtang padayon niya nagpaalim ang dalagita nga anak ni ini. Sa pagluwat ining balita, wala pa gikabot sa PNP ang motibo sa krimen, apan gikataho nga giandam ng tukmang reklamo ng isang at sa piskalya batok sa maong suspect.
1: Sa pikasbahin, kapin 260,000 ka mga bagong butante sa NIR nagparehistro alang sa BSKE 2026. May kampiyon nga balita si K5 Anson Ravina Quillas.
2: K5 News FM Live Report.
4: Midangat sa 206,042 ka mga newly registered voters sa Negros Island Region ang nagparehistro alang sa Barangay Ansangguni ang Kabataan Elections karong Nobyembre 2, 2026, base sa datos gikan sa Commission on Elections Negros Island Region. Base sa datos gikan October 20, 2025 hangtod Mayo 2, 2026, nanguna ang Negros Occidental sa may pinakadaghang bagong butante nga nagparehistro nga midangat sa 141,714 ka mga registrants. Gisundan kini sa Negros Oriental nga may 60,487 o si Kihur nga may 3,841. Ang mga may parehistro ilawom sa Register Anywhere Program sa Comelec o midangat sa 1,186 ka mga butante. Sagad sa mga aplikasyon na proseso sa Dumaguete City nga may 848 ka registrants samtang 338 usab ang na-record sa siyudad sa Bacolod. May pahinumdom ang ahinsya nga mutakop ang registrasyon sa BSKE sa umaabot nga Mayo 18, 2026. Ang maong balita gihatod kanato sa DTX sa 500 kini si Anson Ravina Quillas para sa kampiyon na balita Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros K5 News FM.
0: Sa balitang nasyonal, gihagit the House Committee on Public Accounts Chairman ug Bicol Saro Representative Terry Ridon, si Davao City Representative Paulo Pulog Duterte, niyabag paggawas sa gobyerno siya kalabot sa iyang pasangil nga tangtangan o pundo mga kongresista, kundi lisuportahan na impeachment complaint batok ang Vice President Sara Duterte. Sumala ni Ridon na kinahanglan pamatudaan ni Pulong ang iyang mga pamahayag kaysa magpagawas lang o pasangil sa social media. Niyagit usab ni Ridon si Pulong na ipakita ang iyang kaisog piragi sa aktibong pagdepensa sa impeachment complaint batok sa igsuon niya si BP Sara sa plenaryo sa Kamara di Representantes. I-question usab niya ang kanunay nga pag-absent ni Representante Duterte sa mga sesyon sa Kamara o gandili regular ni ining pagtambong sa mga plenary proceedings.
1: Sa katapusang balita, sa kauluhan, mudangat sa kapinsin mil ka mga driver sa Transport Vehicle Service o Motorcycle Taxi Riders sa Pilipinas ang nabuking kulurum pinaagi sa gipanagtag nga ayuda. Kini ang gibulgar sa Department of Transportation kun DOTR, sigun sa ahensya, 54 mil lamang ang adunay prangkisa nga mao'y nakadawat sa ayuda gikan sa DSWD. Dugang pa sa talaan, anaalamang unta sa 78 mil ka mga motorcycle taxi drivers nga adunay prangkisa ang angay makadawat og tabang pinansyal. Pero midangat matud pa sa 200,000 kapin ang nagpalista. Gumikan niini plano sa DOTR nga pinahan ang mga milapas sa regulasyon.
0: Sa balita sa gawasan, so dulo ka individual aga nakalas gumikan sa ginudahang outbreak sa talagsaon nga Hanta virus infection sulod sa usa ka cruise ship nga naglawig sa Atlantic Ocean sumala sa World Health Organization kon WHO. Base sa taho, ang mga insidente na itabo sa barkong MV Kundios nga gidumala sa usa ka kompanyang Dutch samtang kini nagbiyahe gikan sa Ushuaia, Argentina paingon unta sa Cape Verde Lakip sa mga namatay ang usag ka teenager nga magtiayon samtang dili mumino sa tulupa kakaubang mapasero ang nagkasakit tungod sa maong outbreak. Sa pagkaroon, usa sa mga pasyente ang nasa intensive care unit kon ICU sa usag katambalanan sa South Africa. Samtang yan ay nausabang pagbakwit sa duha pa ka matawo nga nagpakita og mga sintomas gikan sa maong barko. Sumala sa WHO ang hantavirus makuha pinaagi sa kontak sa ihi o kinalibang sa mga ilaga o guban pang matang sa rodents nga kontaminado sa maong virus.
1: Sa pikasbayan sa balita sa gawas sa nasod, gitun-an ni US President Donald Trump ang pinakabagong proposal sa Iran ang nagtumong nga marisulba ang pagbangi sa duha ka nasod sulod sa 30 kaadlaw o hingpit ng tulukan ang giyara imbis nga palugwayan lamang ang ceasefire. Apan nagpahayag usab si Trump kung murisulta makiri sa kasabutan. Base sa report, lakip sa 14-point proposal ang paghunong sa away, pagtangtang sa sanctions sa US, pagtapos sa naval blockade, pag-withdraw sa pwersa sa rehiyon o paghunong sa tanang opensiba, laki pang operasyon sa Israel sa Lebanon. Gikatahong ipadala sa Iran ang tubag, pinaagi sa Pakistan na kanhinang nagsilbing tigpatunga sa negosasyon, tali sa duha ka nasod.
0: Sa balitang sports, dahil ka nato sa Extend Food Supplement, aron kanunay kusgan o maeksinan ang kalipay ibabaw sa kama, mag-Extend Food Supplement na. Gipasidungga ni Justin Brownlee, iyang mga teammates or teammates, human sa iyang dako nga scoring night sa kadaugan sa Barangay Ginebra, batok sa Rain or Shine sa PBA Commissioner's Cup na tuga Domingo. Matod pa ni Brownlee iyang 40 puntos, pinaagi sa 13 of 24 shooting, resulta sa paningkamot siya makauban nga matagan siya og maayong oportunidad niya makapuntos. Nagkuha usab si Brownlee og 8 ka rebounds, 5 ka assists, 2 ka blocks, 1 ka steal, samtang ang Gene Kings nakigambit sa ikaduhang pwesto uban sa Elasto Painters sa record niya 8-3. Matod pa sa 38 anyos nga si Brownlee, wala siya misulod sa dula nga naghuna-huna nga kinahanglan siyang mupuntos og 40 o labaw pa para lang makadaog ang Ginebra.
2: Balitang Entertainment. Balitang
1: Entertainment. Samtang sa tuong balitang entertainment, gipadungog-dungogan ni Vice ganda ang mga trabahante nga dunay ginatus kalibo nga kita bisan pa man og wala kini nagtrabaho kay 5Jess. Matod niya dili kini pata sa mga naningkamot og obra para lang mukita sa minimum wage. Gisulti kini ni Vice samtang hinumdom sa tibuok katawhan ang adlaw sa mga trabahante sa Labor Day ni adtong Biyernes sa Mayo 1. Atol sa segment na laro-laro pick up sa it's show time. Nanginauto sa si Vice nga munindot ng sitwasyon sa Pilipinas sa diin iyang giingon nga mahal na ang gasolina, mahal ang palaliton, tanda nagmahala pero ang sweldo wala mo taas, dili na siya balance, eh. Matod pa ni Vice.
0: Bitaw, sakto na iyang sulti ka kay 5 pa. Mabot, mudagan pa ka ni siya.
1: Mudagan siguro ni siya. Asin.
0: Balo na biya ka mga ama kanang mga nasa showbiz, mapil-apil pag politika.
1: Mapil ganun siya. Pero kung si Lina na ang pag-estriyahan, tudo ko ang Duke and his support.
0: Ay, sus. Di na ka pildi
1: pink
0: sa mga
1: siya, pink.
0: Dili na ka pildi sa mga
1: greenan.
0: Oh, greenan. Sa greenan. Green biya ko, green.
1: Greenan. Green ta diri karon kay Martes.
0: Nadyo'y pinaka-idol na ako nga politiko kay Paibam.
1: Sigiri ko niya.
0: Biko Soto.
1: Ay, ka na. O, bito kay Murag, wala siya issue, no? Nga, kuan ba?
0: Corruption, wala.
1: Corruption, no?
0: Grabe ang pasig ka kay Paibam. Pareha po doon sa Bacolod, si Mayor Greg Gasataya. Ah, grabe, manghatag o libreng bags, school supplies sa grade kinder to grade 6. Grade 7 to 12, maghatag siya bag o PE t-shirt. Daghan.
1: Sana all.
0: Sana
1: ikaw
0: all.
1: Five, just kumudagan ka sa iyong hitang.
0: Di lang ko magsaan.
1: 5,000?
0: Di lang ko magsaan. Ay,
1: ah, di lang na magsaan.
0: Okay, okay. Kini ako, servisyo publiko.
1: Oh, servisyo publiko.
0: Dahalang way bayad at bisag way kuan. Paimnon, paimnon lang kong juice o kuan. Oh, okay naman ko.
1: Juice o supas. Ah, supas. Sa una pa, manang panahon nga ng mga words mo.
0: Para sa to diri pati ra daghana diri nga gaanhi sa to ah. Ato paluapon ta SSS kanang mga hinabang sa tambalanan.
5: Oh.
0: Iba wa man ay kuan, wa man ta gibayran.
5: Wala man na gibayran, serbisyong totoo ra man.
0: Serbisyong totoo.
5: Hindi na tutulog ang balita.
0: Ari sa tasa to ang balita, wow.
2: Balita, wow.
0: Di ay usaka 20 anyos kakipaypam ya estudyante. Hala, napol sa iyahang maestro.
2: Oh, no.
5: Napol. Yes.
0: Napol.
5: Sana o napol. Napol sa pool.
0: Nga 52 anyos tungod sa pamaagi ni ini sa pagtudlo ug sa iyang personality kakipaypam. Sana all. They said, yati English.
5: They said.
0: Age doesn't matter if you're in love. Sama ni inini. Zoya Noor. Zoya Noor. O sa ka-estudyante nga nahigugma siya maestro nga si Sajid Ali tungod sa standout personality sa pamaagi ni ini sa pagtudlo. Yan ay explain ni Zoya nga nung pinasahi ang maong maestro sa uban o labi na sa mga batanon. Labi siya sa batanon, kipay pam, ato siya sa maestro. Moro to.
5: Grabe na, maestro. May in love siya siya, maestro. Na-pool.
0: dili mag-butter ang edad ka kipay pam kung ikaw in love.
5: Kure.
0: Ikaw, pila na imong edad?
5: 20 kuan.
0: 20 kuan.
5: Nalimot ko, 26.
0: Nalimot sa edad. Unya si Kano, pila man?
5: Ay, basta lang.
0: Lagi, age is doesn't...
5: Ano man ako yung 5 Gs? Dipindi naman na sa pagpalanga.
0: Nah.
5: Ah, mag-onsa mo ng pareho mong edad. Pasakitin ro ka. Aray mo!
0: Pareha sa akong manghod. Iyahang bana, mga 40 na nakapin. O niya siya, mga napas sa 20, ay sa ha? Mga naapas sa 28. Oh, para. Ibog.
5: O ka na.
0: O ka na. Ala size 21 na.
5: Ay, grabe.
0: Grabe, kalit-kalit di ato kay...
5: Kalit-kalit din na dali.
0: Ning brown out, rag kadali, kakipay pam.
5: Di dali, ani maghigala. Kaya yung oras gadagan.
0: Oo, oh, gadagan ang oras. Oh. Unya, nagtuyok ang...
5: Nagtuyok ang kalibutan. Ako. Kasi gatuyok. Gatuyok ang utang.
0: Ay, good morning sa tanan niya mga listener nato diha sa may public market.
5: Oh,
0: good morning ni Boss Umilhig diha og sa iyang mga guwapo nga macho nga mga staff.
5: Ayay mo.
0: Ha, guwapo mga macho nga mga staff. Syarog wa tay isda diha.
5: Syarog di ta kasugba ni Ron.
0: Syarog di ta kasugba di sa kusala ka buok. Oh, yeah, good morning usab diha sa may sa may Valdivia. Sa mga uta sa mga namaligya diha utanon. Nga barato kaayo itandi sa pikas.
5: Ayay.
0: Nga naglibog ko di agi paypam dire sa Valdivia, barato ilang utanon. Dito sulod mahal kay di ay ang diha di ay lahi dai diha sila og kuan. Lahi po dito og bayranan sila.
5: Okay. Shout out ko sa suki dara no, grabe ginoon ang kamatis jeans perting dagana.
0: Na, asam gari palit.
5: Daring may tapad tapad sa pharmacy ba?
0: Ah, oh, diha. Brato na sila diha.
5: Ah, brato lang diha.
0: O diha, galagubo pa dyan yung radyo diha.
5: Dira, sige kung palit dira, grabe. Binanganan kami, kay pakapinan man. Mahangyo pa dyan. Oh, mahangyo ba yung pagkwain?
0: Syarong wa tayo sari-sari.
5: Syarong wala taan ni Miss Gusto Bukamatis, ro?
0: Pero kita nga, totoan ni. Alo, dali araw sa oras kayo, may
5: grabe,
0: hapit na. Alas 6.23. Wala yung nag-call sa ito, Facebook Live.
5: Ah, may naman kay 5Gs, natulog pa rin sila.
0: Di kayo nang brown out mag-goli niya. Ah,
5: correct. Kasi wala nila malisoy ng mga radyo. Oh, kaya nang brown out mag-goli.
0: Uy,
5: naka na yun. Uy, din. I'm Julie Chu. Good morning, K5 Jess and K5 Parma. Ni Sir Elizer Civil Alonas. Good morning, K5 San Carlos. Watching from Las Piñas City. Ah, wow. Grabe. Nabot sa Las Piñas itong tingog. Ni Madam Jimenez Jing Jing. Good morning ninyo doha Ma'am Jezebel and Ma'am Pamela. Pa-shoutout ko nila tanan na taga Mayon na punggit na hurot. Salamat niyo doha from Jing Jing Jimenez diri sa Mayon. Yung madam Ronaline Abilianida Buscado, good morning. Ni Tatay Ski Sabalay Sabalyay Pialay. Episode ay. Good morning, Ma'am Bell, og labi na Pamela Pirater. Pa-shoutout lang ko sa Sabalia family, Albersal family, Villarano family, Lumanog family, watching from Sitio Kabungahan, Barangay Rizal, San Carlos City. Salamat og maayong buntag, KK5.
0: Una, good morning sa ato ang mga KSS leaders sa 18 ka barangay ni Dakbayan San Carlos. May buntag karatong tanan, di lang mo matagsa-tagsa kay dunay bayad.
5: Okay.
0: Siko-siko lang ang greetings.
5: Gani. Ni Ma'am Juvie Hintero Ipes, good morning. Ma'am Pamog, Ma'am Bell, watching from Bacolod City. Ni Sir Jimmy Lorisa Paul Gensho, good morning po, madam. Shoutout po sa imo, madam, from taga Masulugwan, Canlon City. Ni ako Manila Road, amping kanunay po. Pa-shoutout ko sa Lurico o Gapol Gensho family.
0: Hoy, good morning ni Ma'am Vilma Milias og sa iyang bara diya sa May Walos Bagunbon. Good morning, Junjon.
5: Ayoy!
0: Ginabel. Ayoy! Tay Bugs, Nay Mira og GM.
5: Ayoy!
0: Kaniya, good morning usab ni Jack M nga nagpalupad og dagang heart sa ito TikTok live.
5: Ha? Nishon Pitiluna, good morning Ma'am Jess and Idol Pam. Please shout out ko sa akong palangga nga baby, si Carlo Boldonado Texon. Sa liko Baladog Yulngan, og ni Mama Gamay Pitiluna, Papa Iko Pitiluna, og sa akong mangod na vlogger Shane Pitiluna, nga nag-celebrate sa ika 690k followers. Thank you mga Lutz.
0: Wow, happy sana. Birthday.
5: No, dili, followers.
0: Followers. Di birthday, ramagyapo na.
5: 690k.
0: Ako na tayo. Alas 6:25 na kay 5 Pam.
5: Okay.
0: Wala tayo igo oras sa pagpadayon pa sa itong tulumanon. DTX Morning Newscast. Upa na po same time, same station. Dari lamang sa 95.7 K5 News FM San Carlos. Sa ngalan sa kinatibuk agparsa sa DYGM 95.7 K5 News FM San Carlos. Ubo sa pagdumala ni K5 Brian Mordin. Pablos Radio K5 News FM Tuboso. Ubo sa pagdumala ni K5 Randy Kangke. Kami inyong mga tigbalita, KK5 Jezebel Barbich.
5: Ako sa si KK5 Pamela Perater.
0: Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros.
5: K5 News FM!
2: News FM. Shopping the lives of the Filipino. D3 Bio.
6: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo-blood sugar. Ato na ka may diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na ka ni anti-diabetic property. Sama sa Charantine. Nga kapamupo sa glucose. Visine controls blood sugar. O polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulong butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman, hindi ka gani maka-one round sa akon! Inikal!
10: Bigaw ang performance kay darling, Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend

0: Kampyon na Radyo!
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines, Lasaris, 35.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
6: Tulumanun sa mga lapas o preskong mga balita. Bata sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog na issue. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Buluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Mga mainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
3: May buntag world.
7: May buntag negros. May buntag Pilipinas.
3: Welcome na sa
7: Foro de los Pueblos!
3: Ako si The King of All Media sa Dakbayan, San Carlos, K5, Brian Morden.
7: Ako Sam, si The Queen of All Media sa Dakbayan, K5, Pamela Perater.
3: Kami ang The Power Duo!
2: Magkamainit na issue at usapin ng bayan, Foro de los Pueblos!
3: This is K5 News FM, San Carlos City.
7: The K5 Country!
3: According pa sa Pag-asa K5 PAM, na? Gahapon gisulti nato nga naay duha ka bagyo ang posible mo sulod sa Pilipinas aning bulan ha. Pero kina mga predictions pa jud K5 PAM,
7: ano? Oh yes, kay pwede pang mausab.
3: Yes, pwede pa na kay basig makaingon ang lakaw sa panahon gibantayan naman ta liko ta diring dapita.
7: Padayon nga gi-monitor, sumuliko na lang. Manglaktod ah.
3: Manglaktod ta diri dapita be. Tuyok ta spikas nga nasod.
7: Oh, sanda.
3: Anyways, karong adlaw sa naka-easterlies gihapon ang atuang Pilipinas K5 PAM. Mm-hmm. Kini ang natawag nga forecast weather conditions nga naay mga cloudy skies, kumbaga scattered rains and mga thunderstorms, no? Kinang normal nga kuan ba sitwasyon. Mm-hmm. Nga usahay karumudlaga porting inita ang sitwasyon. Pero pag-abot karong hapon-hapon, muulan-ulan K5 PAM.
7: Yes.
3: So amping jud mo diha ha.
7: Mm-mm.
3: Kay pang kuan ni kining ulana pang trangkaso.
7: Pang subaw. Oh.
3: Pang subaw.
7: Yes, kay karang adlaw na init kay gikan ka sa kuan nagbulad ka February nya maabtan kag taligsik.
3: Correct.
7: Didto na magsugod.
3: Na usahay kining tulo taligsik nga kinang ang alisngaw gikan sa yut sa semento. Delikado na K5 PAM. Kung hinahina ang imo ang immune system ana,
7: dutlan gig ka.
3: Oh, pagkaugma, burag manok kaning siburo, ano?
7: Nagsagulok ang agi.
3: Tinood na, no?
7: Oh,
3: so, yes. Kinahanglan nga, last minute yun, ang mga bata, K5 PAM. Humok, ay di sila.
7: Yes, dali ka na sila mataptan.
3: Taptan, matapikan, ano? So, amping-amping lang yun ta, ano yun ni ang lakaw sa panahon, na ay mga panahon nga, init yun siya kaayo.
7: Usab-usab ang dagat sa panahon.
3: Yes, pero pag-abot sa bulan sa mga, diri na ito sa mga Septiembre.
7: Dito ng ulan, way kaundangan.
3: Way kaundangan, o niya, baha diri, baha dito.
7: Dito na po magbagulbol. Gano'n naman isigin namin ulan, oy?
3: Bagulbol sa ayuda.
7: Kigibahaan, wala ka dawat.
3: Wala ka dawat. Mubagyo, bagyong tino to, no?
7: Oh, bagyong tino.
3: Murag daghan gihapon ng wala ka dawat atong ayuda. Napiktuhan
7: sa Strait of Hormuz.
3: Na.
7: Malagyablihan.
3: So, amping mga ka K5, ha, kining ato ang gisibya. Now, about lakaw sa panahon, K5 PAM. Dili ni siya nga gidungag-dungagag na to.
7: Wala.
3: Wala na siya. Bali, nakadungog manggog ko na ay ning comment ba? Nga, asa good to na ko nadunggan, oy? Asa to nga radio station? Na ining comment na ingon nga, oh, mayo maning kuan kay kinang ipadungog jud ang lakaw sa panahon gikan sa mga forecaster.
7: Mm-hmm.
3: Na may uban kon musulting idungag-dungagan, wala oy. Sala.
7: Niyati dungag-dungagan para asa man.
3: Ang among idungag diri is to prevention. Cautions. Oo. Wala may problema kung imo nang sundon. Di man ka maunsa diha, di ba, kay Five Pam?
7: Correct. Oh. Dili man na makadaot.
3: Pareho ana mga pamahiin God. Oh, mga pamahiin nga kunuhay, kinang, for example, abi na ay namatay dra sa inyo ha.
7: Oh.
3: Di ka pwedeng manilhig.
7: Manilhig.
3: Oo. Oh,
7: oh. Di pwede mo, manghipos. Oh. Ana.
3: Kung di ni mo nabuhaton, laro may problema.
7: Wala pa. Dili man mo, dili man ka maunsa. Ana. Oh,
3: ana ba? So,
7: ipindi rin man isang pagtuo God.
3: Na. Katuling comment po, malo kung unsa po yung nahibawaan niya ato. So, kung hina-hina ang imong immune system ani sa aning sitwasyon kay Five Pam, sigurado yun mo...
7: Sigurado yung magsagulok.
3: Sagulok?
7: Oh, sagulok. Kanang pingot kay mong ilong.
3: Na, sa mua sa ilonggo kay siburo, may itawagan.
7: Siburo. Dahil, hapit-hapit ro, silingan rapit, sagulok.
3: Sagulok, siburo.
7: Oh, di ba?
3: May paguro magkuanta, no? Mag-TikTok taron. Sige. Mag-reels taron.
7: Sige.
3: Onsa ni sa Ilonggo, onsa ni sa Bisaya, no?
7: Kana.
3: Ah, sige, karan. Pero,
7: dili siya natay sintapos.
3: Paus ni mo dito si Buha. Paus mo na ako sa kuwa diri.
7: Oh, kana. Para, way, malakan siya na itong duha.
3: O, patas, jud ba?
7: Patas.
3: So, kwan ha, amping mo diha mga kaibigan. No, mga...
7: Kaya wala na ba mo gampingan? Ayan.
3: Yay.
7: Kaywan.
3: Wala na po mag-iampingan. Unya, usahay, barang ingnon pa nga. Humot na kayo, pero hindi ay gihapon ka mo.
7: Ay! Aray mo!
3: Kinabang, assuming na kayo ka ba?
7: Oh, assuming na kayo.
3: Usahay, mag-iingon ka nga. Ah, kuha naman sa kain ako. Ayong
7: pananawa
3: na ako, barang lahi naman
7: yun. Pero lahi di ay, lahi pa rin pananawan sa usa.
3: Oo, kuha na ito, tanaw ka niya kay, wala kay Ligo.
7: Ay, diarang laay.
3: Bitaw, pag-amping mo diha kay... Wala, ligay mo giampingan diha. Diba? Sige, pwede na makapamina mga ka-K5 sa tuang live dira sa Kuanta. Direta sa 95.7. Ano? O, K5 San Carlos, 95.7. Digital K5 Pam. Pwede makapadala sa inyo mga mensahe, sa inyo mga greetings, and hola more.
7: Madunggan po ta mga igala sa 100.1 Canlaon City, 92.1 sa Fabulous Tuboso, karong buntaga madunggan ta Everwords World.
3: Yay. Grabe ha kining mga kuan mga taga ani iba.
7: Kusog kita dito?
3: Burag na kuan naman sila, burag na addict na sila sa K5, no?
7: Gwapo mo kaging anchorman.
3: Correct!
7: Pero lai.
3: Murag grabbing energy ning gawas na yun na. Salamat kay ninyo ha. But, starting today, K5 Pam, ang ato ang Foro Populous, kay mo, kuan na ni siya. Mo start nag 6:35.
7: Oh, so sayo na siya.
3: Oh, sayo na siya onya until 9. Grabe ha pag
7: dugay man dakit sakit yo natong mga kalubutan na.
3: Importante daghan silang makuha na tong balita.
7: Oh, syempre. Sa pata ikaw mo han ay.
3: Oh,
7: pag papiro.
3: Nagana na akong utang na.
7: Hala.
3: Pwede na nindutan ako ni mo ba? Kay makita ni mo ang ma-appreciate ni mo ang trabaho sa usa ka tawo. Dili kay ang mga sayop lang ang pirmi makitaan.
7: Mag-focus lang sila sa mga sayop pero kato mga maing binuhatan wala na wali.
3: Mo na animal gina kay batasan nami ang pakon ka tubos liog.
7: Ayaw ko yapan.
3: Ang sala mo lang nakitaan ang sayop ra? Pero ang maayo ni mo, murag wa na sila ilabot.
7: Murag napapas na. Sa ilang pananaw diyan ni mo.
3: Namit ang puyong.
7: Dili pa ikaw.
3: Patas lang bla. Hindi kay puro lang ang sayo makitaan. Do mga kwan ba? Do mga may bana na ka mo. Oh. Oh, grabe ho. Daghan na sila kayo. Sige, karoon lang may mag-greet ninyo ha. Pasensya kayo kay kinangla na itong pasunodo na ito na sila ron. Sige. Unsa mga dagkong balita nga dapat nato tutukan aning buntaga mga ka-K5. Direkta sa mga headlines nato aning buntaga kay nga no? Gapon na tayo headlines sa ito? No.
7: Mas ganag headline, no?
3: Karon kay nga no?
7: Hindi na nagkanlaw.
3: O niya, ikaduha na tong headline karon kay Five Pam kay kinang kumpleto.
7: Kumpleto.
3: O niya, electric fan. Onya.
7: Electric fan.
3: Dunggab.
7: Sakit-sakit na.
3: Approve. Dahil lang. Nawala ko ang kwano. Approve. Atlas. Onya. Pamahal-mahal.
7: Pamahal-mahal pero di tinuod ng mahal. Pamahal-mahal pero wala di tinuod ng mahal. Aray mo.
3: Ikaw, Jo, na mahilig ka sa hugot, ha?
7: Ano ba na? Kamara ka sa mga suka yung tingpaminaw din, Aron.
3: Bitaw.
7: Mga hugotera, hugotera na.
3: Hugot girl din, ikaw. Unsa maning... ano? Kinigong ko ang K5 Pam. Kining bill good sa usa ka konsumidor. Sa Noneco, ning ingon ang taga Sineco nga iyaha daw to gipugos. Nga kuhaon ang bill bisag ning ingon na ang reader nga nasayop siya. Ang taga Noneco burag ilang gibasol katong ning kitang iya sa bill kay nganong gipost dayon sa social media. Kamong mga taga Noneco diha, dapat mag-amping jud mo.
7: Bitaw.
3: Kay karong panahon, ang tao usahay, wala na'y duha-duha kifay pam.
7: Correct.
3: Bisag maguba ka, o bisag tinarong imong trabaho, pero kung gusto nila nga gubon ka, buhatula nila. Oh, kay ang report kifay pam, mauni. Kano, katoko nung tag-iya sa bill daw, iyahang gipugos nga gikuha sa reader ang maong bill, bisag ng inyo na nga sayop ni.
7: Mm-mm.
3: Ana ba? Dili unta to ihatag.
7: Oh.
3: Unya karon. Kung wala to matalupang dan basig pabayaran jud to.
7: Kuya, pwede ra banda ko.
3: So, dapat dili na naday maora na daghan na daay nga instances kay Five Pam. Oh, may mga instances na diay nga ingana. So, kamo nga taga Noneco diha, pagpalit mo bag-o dira nga mga gamit aron dili mag-ingana.
7: Correct.
3: Dili na to i-blame tanan dito sa katong ning post. Kay katungod to niya.
7: Bitaw, kay natingala na po to siya katungod sa katako po.
3: Oo. Pero galing kay automatic mabuda yun i-post god. Burag media man po doon niya. Sayop niya ito. Grabihan na ito ang kuwan.
7: I love you, Mari.
3: May waiter man talon.
7: Grabe, eh. Rog mo, lapan mo itong kasing-kasing. Ano, eh.
3: Hey, bawi-bawi rin na, kayo wakang ka-report kahapon. Salamat kayo, Madam Jess.
7: Thank you, Ma'am Jess.
3: Lahir radyo na ito, inahan din rin.
7: Ay, baho din rin.
3: Ha?
7: Baho.
3: Lantawaron kayo, masuko na siya?
7: Suko?
3: Mulungag pa dyan na siya.
7: Alam, kuyawan eh. Magkuyawan, bitan na. Dili ito palaguto, no eh?
3: Dili ito, palaguta kayo, mulungag na.
7: Ay, palaguto
3: na. Oo. Unya ko malagot
7: ta siya. Galagot ta dugapon kag galungag man siya.
3: Lungag siya. Lagot to.
7: Wala ko kalungag mari kay ko lumabis sa bukas.
3: So balikan ta ni Ron ha.
7: Sige.
3: Kay dili na to tana i-blame didto sa ning post aning bill. I-blame po na to usahay ning taga Noneco for ting dagkuang inyong income diha pero di mo kapalit og bag-o nga radar sa tawag ana equipment or sa tawag ana kinaburag cellphone.
7: Sabi tayo ka na eh.
3: Basta mauna.
7: Quintador?
3: Quintador. Mm. O, pwede po.
7: Pwede
3: o. Di mo kapalit diha nga dagko, makay mong income diha. Sige mong pagamit anang mga gubaon na naguro na.
7: Gubaon
3: na. Karon, kinang reader ninyo, kinang tao. Basig kulataho na dito ron, kaya di mauang iyang pagbasa diha.
7: Samunta kay Kwan.
3: Oh.
7: Baguhanon pag yun.
3: Baguhanon ko to. Adili naman na rason ang baguhanon. Kay
7: Abril pa na ito nagsugod.
3: Abril?
7: 22.
3: Oh, so dapat may training man ha.
7: Bita.
3: Oh, pareho ni mo. Ning pag-abot ni mong K5 din, ng lingkod baga Greek tag 4.
7: Ani tam lingkod na.
3: Oh, wala.
7: Nag training.
3: Ning balitok ning training ka dito nanilag ka. Nanilag ka unsay ginabuha at ini ana.
7: Yes.
3: Dito sa lang. Mao na diha.
7: So, mao mga idea good.
3: Mao mo na taga Noneco ay.
7: Bita.
3: Oh.
7: Murag tanan siguro trabaho kay.
3: Unya murag i-blame pa dito sining post.
7: Bito.
3: Kamong duha na yung mga sayop.
7: Puro sila sayop.
3: Susuko ko na itong ning post ko no. Susuko sa K5. Kaya nga nung gipost mo. O, gipost ni mo. Kami pa. O niya, ning lisensya biyang K5 ay.
7: Kaya dili mo punta mo. Basta-basta post ko. Walay pagtugot.
3: O, dili oy. Kaya ipadelete man na. Kaya tamo na. Gidelete ganito. Kaya di ma. O. Dili dyan mo. Gipadelete. O. Katuma. Katong tuboso.
7: Kata?
3: Unsa man ni ang kuan? Unsa man ni ang electric fan kay Five Pam? Mm. Ang sunog kuno gahapon ang kausa ato electric fan.
7: Oy, siguro na overheat siguro.
3: Na overheat siguro, no?
7: Basin wala na ibut ba?
3: Delikado
7: dapat kayo. Dapat ibton jud.
3: Mm, dapat ibton jud na para di matamaan.
7: Di mo init ba?
3: Di pwede nga stay ni mo na diha. Mm. Oh, kay basig in town. Ah, tingas. Nagtawa, sunog jud.
7: Sus, naugdaw kita?
3: Ugdaw sa kabalay. May lang wala naka-transfer speakers.
7: Ay.
3: Walay passport, bro.
7: Yun.
3: Baliko na ito na ron, ha? Onya, unsa man yung kumpleto.
7: Mm.
3: Ato aning gipa-investigate mga ka-K5. Ang unsaon paglukat og ticket dira sa barko.
7: Aha. Uh-huh.
3: Oo, kay kini concern ni sa kadaghanan, K5 Pam, ha?
7: Mm.
3: Imagine mo nga ang barko mo karga na tag 200 plus ng mga pasahero. Napay mga dagkong mga sakyanan.
7: Oh.
3: Unya, lausi ang atuang panguha og mga details from the pasahero. Di siya pwede. So karon ko no, ang ticketing office diha sa port, diri sa Dakbayan San Carlos, mas gistrikto nila kay Five Pam. Dapat lang.
7: Dapat lang.
3: Kaya ang barko galangoy na.
7: Mm-mm.
3: Kung karon mahitabo, dira malunod ng barko pahilayo lang.
7: Mm-mm.
3: Oh. Onya ang mga pamilya mangita kay basig nakasakay diya, unsa ihatag ninyo?
7: Correct.
3: Kuno-kuno ra.
7: So dapat stricto gyud sa mga
3: strictohon. Kung masuko ning pasahero, ayaw pasakya.
7: Mm.
3: Oh, kina mangwa kag ID diha. Unya masuko-suko kay purag stricto kayo, ayaw pasakya.
7: Sakya na giroplano.
3: Oh, palo, ituklod na ituklod dito. Itukmo na dito ganung kumusakay ka ihatag ang mga details nimo.
7: Mm.
3: Kaya importante na basig hold upper ka pag ipangita dai ka wanted di ay ka.
7: Correct, correct.
3: Na, uli ilhan dayo maingon oh. Na ini sakay diri bro nakita man ako ni sa po sa K5 nga wanted ni siya.
7: Mm.
3: Niya diri ning lukat og ticket ay.
7: Na. Dito dali ra kay matrace.
3: Dali kayo makit-an K5 Pam. Ah. Mao na diha, dili na to nga medyo pakuanon ko anon lang pasagdan-sagdan. Unya kinang gasulat po dira dapita K5 Pam. Dapat i-check na nila kay nay usahay mga penmanship diha nga di masabtan.
7: Bitaw?
3: Ipausab. Unsa ni ngalan ni Mudo?
7: Kay murag doktor-doktor ba?
3: Mao man to JC Ruben, mao man to.
7: Mao dito?
3: O dugay kayo nila makuan kay ila pang gitaod-taod kung unsa ning pangalana kay di masabtan. Ah, mao na diha K5 Pam. Anyways, balikan na to na ron. Unsa man ni ang approve? Oh, sa mga DDS diha. Oh, pangamuyo na jud mog taman. Kaya giaprobahan na jud sa Committee on Justice K5 Pam.
7: Mm-hmm.
3: Ang ilahang pagduso sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
7: Oy.
3: Pasudlo na tog plenaryo, no? Mm. Pagabot og plenaryo pagkahuman na kung mabutuhan pa jud dito, murag we don't know kung makuha nila ang pila to?
7: 106
3: nga buto.
7: Oh.
3: Sobra siguro.
7: 106, 108.
3: Murag
7: kaya
3: dira.
7: 300 man.
3: One third dapat.
7: One-third.
3: Sa
7: pila
3: mo na. Namiyaan naging kunimo.
7: Siyempre.
3: Ayos na dyan kakayo.
7: Ayos kay. Sa una naging kong ayos. Hambugyera.
3: Grabihan na dyan si Kevin Pam. No? Imagine mo, nag-gets na dyan yung mga one-third, oh. Mga pila kabok. So mga 300 plus sila, di ba?
7: Oh, 300.
3: Oh, pero so dapat, na. So dapat mga one-third diha ka mga congressmen mo vote in favor to article of impeachment nga dadon sa Senado, burag ana.
7: Mo ana.
3: Tama ko?
7: Yes.
3: So, ikaw may nagbasa.
7: Ano? Okay, kung makuha nilang one-third nga buto, masaka na to dito Senado.
3: Na, dito na ni siya i-trial.
7: O, dito na.
3: Oh.
7: Dito na pinaka-challenge.
3: Okay. Ako ba naluoy ba ko ni Vice
7: ako
3: President Sara Duterte?
7: Mag-uulong gani ko. Murab din siya gahilak.
3: Oh, bitaw, siyempre, pag-abot sa Senado, kulang sila dito.
7: Kuri ka meron, itawagod siya.
3: Onsa gibuhat ron sa Senado,
7: mm.
3: Ila papanaogan og show cause order. Si Bato
7: God.
3: De La Rosa. Na, usa na ka problema diha once nga si Bato dili mo tumaw, mukulang na pod sila ditong dungag.
7: Magkagamay.
3: Oh, wala man tani ingon, wala na to, wala taga judge no nga moingon tang by numbers gihapon. Oh, ang dula dira sa Senado. Wala man taga ingon ana, but mostly kay pam numero gihapon ang dula diha.
7: Correct.
3: Sige. Mm-hmm. Unsa ba ning atras? Mao na ni ang 15 congressman daw ning atras Sa impeachment, sa rason ani. Mao ni pangutana diha, nahadlok, ihulga, gipaho. So,
7: pagulo.
3: Gikonsensya or unsay sistema?
7: Or dili lang lang yun.
3: Oh, kung naman Joy, gitawag nato nga nakit-an kay Madam Sara nga dili mao sa pagdumala atong kwartaha.
7: Mm.
3: Nganong atras man ka?
7: Bitaw.
3: Oh, bisag ihulga ka pa dira, nganong atras man ka? Mm. Pero dili lang yun kuno sila.
7: Basig dili sila ganahagsamo kung sa ba ilang rason. No?
3: Aha. Unsa man ang pamahal-mahal? Este ni si Donald Trump, oy. Paita ng tiguwanga, oy.
7: Unsa man ang daddy di ay?
3: Ning ingon na ganito, taga-Thailand, at ah, taga-Thailand, taga-Iran, nga tulduka na, tama na ning agira.
7: Mm.
3: Unsa gitubag niya?
7: Tun-an.
3: Tun-an, stadihan pa, kaayog parukol.
7: Di na gipusugot og largo ba? Kato ito kasi kihor karon.
3: Okay na na. Di na sa ganit kagwanta atong giseradaan sa Iran ang Strait of Hormuz. Ginawa na niyang hangyo-hangyo.
7: Gani.
3: Unya,

0: the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
4: Good bacteria.
5: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili ni mo makuha sa plain vitamin D3. Kay man ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo nimong tiyan?
4: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion. Kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napud ni siya sa atong mga ilok.
5: Napud na sa atong mga panit, Sir GP.
4: Of course. Muna ilang mga tambahayan, Dok.
5: 100 to 300 trillion apan ang imong selula ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
4: Correct.
5: Si probiotics, Sir GP, ang mga good bacteria, mo ni sila ang mga mo-produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Oh. Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon, unya pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria, Sir GP, kay man, gitabangan sila.
1: D3 Bio.
6: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Sa tuwa palang ba nanatay probiotics.
5: Correct.
4: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kung imong gihiwaan gamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba hipuso na. So ang mahabilin kato na lamang ang mga good bacteria.
5: Monay superstar nga naa sa D3 Bio ang MCT, Sir GP, medium chain triglycerides. Dili man jud na nimo makita sa plain D3, Sir GP.
4: Dili.
5: So balik ta, pag abot nila dito sa tinay, unsa man ang may tabo?
4: Pagsulod sa D3 Bio, Dr. Ramil, nahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna jud niyang hipuson ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon.
5: Aw, lipay kayo ang mga good bacteria na.
4: Iyaha pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduha na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghano niya si probiotics.
5: Unya, naana sa imuhang ginom nga plain D3?
4: Wala jud.
5: Wala jud.
4: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
5: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyoy gasunod nga epekto.
4: O kadagat, sunod-sunod di ayon, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3 Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
5: Ang B-complex, importante jud kayo na sa imong nerves.
4: Correct.
5: Muna nga importante nga muinom yung gaog D3 Bio, Sir GP.
4: Nganong mo B-complex pa jud? Nga na may D3 Bio?
5: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan jud na ako, Sir GP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawa ra gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
4: Gusto ko happy ka.
5: Naman joy mga ing-ana nga tao, Sir GP, kanang kaya jud nila kontrolo na ang stress. Monay emotional intelligence, emotional quotient, og intelligent quotient. Duha jud iyang gi-promote ang EQ og IQ. Wow kaayo. Unya, naaba na sa imong plain D3?
4: Wala.
5: Tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio or ang medium chain triglyceride.
4: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Og ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
1: D3 Bio.
7: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga

0: D3Bio! D3Bio! Health News! D3Bio!
1: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga D3Bio! D3Bio!

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakinibo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. At lawadlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
0: Extend Food Superman.
6: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitigawan. Bao kabas ko gin. Nakabulig gin sa akong problema. Nga mawag niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
7: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
8: Nasa iyo na ang lahat pati ang puso ko. Oh, oh, oh, oh.
9: Asa magagikan bay?
10: Gikan ng ubukit bay.
9: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
10: Bitaw, mabakarwas gani ko?
9: Aw, oh, dito sa Jukax Bay, Jukax Car Wash.
10: Maya dito?
9: Ayos kayo.
10: Sige, diyan na ka. Pakarwas ako.
9: Sige, sige.
11: Jukax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa una nga 5 ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na'y massage center. Aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
12: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Tulo manun sa mga lapas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog na isyu. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga isyu. Punto por punto. Buluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Magkamainit na isyu at usapin ng bayan. Foro Delos Pablo.
14: Lasyete-syete na.
12: Oy, sa mga tagas og dugo dira magigala sa mga high blood, aduna tay solusyon ana no. Aduna tay power trio detects 500 mighty C og D3 bio. Di na ta magdugay-dugay pa magigala atong ampingan atong kalawasan atong protektahan palig-unon ang immune system. Sa mga tagas pud ng sugar, solusyon gyapon ato ng power trio kay Fibri.
14: Yeah. So walay rason nga di ta mo gamit ani para sa protection sa tuwang kaugalingon. Ano?
12: Correct.
14: Power trio lang yun na siya. Ang DTX 500 Mighty C o ang D3 Bio, available ni siya sa tuwang clinic K5 Pump.
12: Yes.
14: O bisag asa pa nga mga kuana, drug stores, mga palalitan diha, pwede mo dito makapanguta na aning tuwang power trio. Sige, no? Ato asaning ibasahon ang mga greetings na to kung while waiting for Sir Jong Bersales, no?
12: Mm-hmm.
14: Good morning to Madam Juliet Cho, naminaw na ning orasa ron. Si Ercili Benitez, mayong buntag na ay schedule og National ID San Carlos asa dapit. No, wala may idea, I'm sorry. Mangutana sa ta, no? Si Imlo Paf, good morning ka K5 Bri, K5 Pam, og sa tanang naminaw karong adlawa akong pamilya, Pitiluna, Ferrer, and Shalana family. Salamat sa pagbasa. Good morning. Si Annalyn Mahinay, good morning Sir Brian kag Ma'am Pam, watching live Barangay Tadlong, Sagay City. Imagine mo taga Sagay.
12: Grabe na buti ang Sagay.
14: Yes.
12: Ni Cirilla Calarianis, good morning mga ka-K5, Sir Brian and Ma'am Pam. Shout out diri sitio Suwa, Barangay Malangsa, Valhermoso. Always naminaw sa K5 San Carlos, naglanog-lanog ang radyo. Thank you sa pagbasa.
14: Salamat kayo. No? Now, good morning po to ni Sir Dexter Daven or Daven Sardenias. Good morning Sir Brian, K5 Pam, nindot inyong tandim ba? Balita nga may punto niya, makakadlaw ka pa. Listener ko sa 11 Mbps ni Sir HR Paul Hineroso, nga gina-mention ka mo niya sa iyang program, mati lang ko ka K5 application pa dahil mga ka K5. Ah, ginabaligya na to ni Sir JP. Di, salamat Sir JP.
12: Ginabaligya,
14: ha? Thank you kayo.
12: Hali na taan eh.
14: Hali na taan eh. Pero anyways, ang mga balita ni K5 Jong, duwan ni kabuo K5 Pam. Katong sunog na nahitabo gahapon, and then gi-follow up yun na to ni, kay dili ta gusto K5 Pam ang
12: balita
14: nahitabo nga, or mausab, or masubling mahitabo katong ning ambak sa barko, nga kinabang yaw kapag ila, kinsa to, anak ba, kung unsa ka hugot karon stricto, ang ito ang ticketing diha, support K5 Pama, no?
15: K5 News FM Live Report.
14: K5 John, good morning.
16: K5 Bri. Mas tinoda. May pauta na karoon kasi sa Light Shipping Corporation, San Carlos Branch, ang proseso kasi ta Bri sa pagpalit sa mga pasaherong ticket. Sukad na itong delay incidente sa man overboard, dito na kalabay ang Abril 24 K5 Bri. Bismillah, 26. Sa itong pagkikinabi kang Sir Pet Lovernil Alinsod, ang soon to be OIC kay Kita Bray sa Light Shipping Corporation ni Mr. Ben Santalos. Yung ipahayag na mas istikto na nila kay Kita Bray ang paghatag ng tickets sa ilang mga pasahero na dapat kay Kita Bray o sila magka-acquire ng tickets at the same time, sila magkasakay sa barko. Pakitaan sa nila ni Og identification card.
14: Okay.
16: Kaya at the same time, kinahanglan na ang i-fill out sa pasahero ng pangalan or identity niya, haom kakita dry sa iyahang i-presentar ng ID. Ang tumong nini, aram kakita dry, dili sila mag-lisod sa pag-identify sa pinili ang identity sa pasahero kung pananglitan, ano may maitabo ng mga emerhensya. Sama na lang sa naitabo na itong nakalabay ng sumana. Natin ay short clip, no? Interview na ito kang Sir Pete Alinsod. At yung ganaan kay Kita Bray, ang iyang kumpirmasyon, kabahin niling maong kabaguhan.
14: Okay.
17: Yes, sir. Nami changes, sir. Nagka-stricto ni Ron about sa kaning ID. Nag-require na yun mi ang amuang aim ani is kanang ang iyahang ID o dapat ang iyang isulat sa manifest, passenger manifest, is coincide yun siya. Katong mga walay ID, yun na make sure na mo nga either cellphone or unsay mga pamatuod nga ilahag yun ang alan. Yes, sir.
14: Okay, K5 Jong.
16: Okay, so muna kita Bray ang pahayag ni Sir Pat Neil or Pat Glover News as asin yung pangalan. Pat Glover Neil Alinsob sa Light Shipping Corporation. Giswaya na ito ang kuha po ng habig ang dito sa fast chat kung sa asnar ka kita Bray. Ilan di confirm through verbal conversation na mausta bang ilahang sundin na proseso. Matod pa kita Bray, dito na sila basta-basta nga mo release og ticket sa mga pasahero kon dili makahatag og tukmang pag-fill out kailangan itugyan nga manifesto.
14: Okay, kon kay Feb Jong, nabe na usahay diha nga kinang grupo kay Feb Jong ba grupo nga pagsakay sa barko and then ihapon ra o ihapon pila mo ka buok diri onya kuno kuan og ticket ay 20 mi dito ka buok onya ibayad murag ana ra so karon usbo na jud ni siya face to face na jud
16: na. Aha. Dili na pwede, talay na gid ito sa kita, Bray.
14: Oo. Linya na gid.
16: Pasahero. Linya na gid. Pasahero and passenger na gid mo. Pasahero and passenger. Pasahero and ticketing booth, sorry.
14: Yes, usa-usa na gid.
16: Kung ikaw mo yung mukod dito, ikaw na gid mo matubang dito sa sulod.
14: Mas nindot na siya, no? Mas nindot na siya. At least may ideya ito mga tagpaminaw karon nga ma-regulate na ni ang mga ani nga mga previous nga mga ginabuhat nila so that ma-avoid ang kinang lisod nga pagpangita sa mga pangalan if in case man jud. Okay, di man nato ma-deny ang tinuod na man ay mga happenings diha kay Feb Jong ihapon ra ligi. Pila kuan may 20 may kabuok o tagaag ticket kay kon may ticket ka na di man jud ka dito kasakay sa barko kung di na ma-double check dito. Pero ang pinaka main point nato karon is to nga mahibaw-an nga kining tawhana maojud ni ba ang ning sakay sa barko or dili muraging ana lang naman.
16: Gani o. So at least kini ni ang gina pay assurance na kita Bray ang kini ang corporation. Sa tanang gikaingon kung panalitan dili motubaw nga emergency.
14: So ang about the security sa mga pasahero dito sa barko na pangutana ni mo kay Feb Jong unsay mga kabag-uhan nila?
16: Sa sulod ka kita, Bray?
14: Yes, while on travel na sila, on sa mga security, kay again and again, I'm sorry if taga-light ferry dira. At umang ko nakitaan dito sa video, nga nag-inusara ra tong tawhana nga nagtindog-tindog dito and no one nga ning duol aron nga pangutan-on siya or pangutan siya gana-unsa ka dinhi. Ana. So, kinabang murag sayon ra kayo niya nga ning ambak siya because nobody nga nang nangutana ko gaon sa maka diri bawal na diri di pwede diri nga no ikaro usab bro ana kay Jong
16: mo ni ato mataligaman ka kay Bray da pero sige lang ato ang isukla og usab sa kwan dito sa Light Shipping Corporation at sa sa fast chat sa star unsay mga protocols na sa ato mga pasahero once na on board na sa barko
14: bitaw kay Feb Jong kay kining paglukat na tog ticket kung ma-regulate nila that's good no that's better for the company nga makumpleto nila ang mga pangalan addresses plus the edad etc but after that nga nakuha na nilang kumpleto ang mga details about the pasahero what about the security of the pasahero inside the barko na nga naga-travel na going to somewhere else kay Feb Jong murag ana
16: sige atong i-follow na phone kay Bray
14: okay ang ato alaman ko diri kay Feb Jong god kwan man god kinang mausab ni siya kay katong ban bintana katong window ba murag wala jud toy tabil-tabil kay Feb Jong ba di ba da bisag unsa na malang unta bisag gamay nga anyways, I'm sorry, dili ko privy kung anong open dyan to siya, basi ana dyan ang design sa barko. Pero for the security reason of the pasahero, tani guro may ala gito yung tabon-tabon, bisan gamay lang kay Feb Jong.
16: Gani, okay. Natungan po nga itong nabihi, kay last trip, dutay na po na ikay na ang pasahero, marag nara sa 60 ba yung kita, Bray?
14: Dutay-dutay ra. O niya, makitaan.
16: Okay, last trip naman po siya.
14: Okay, o niya.
16: Matungan na yung dito sa labaw. Siya ra usa dito.
14: Na, maulig na. Dapat questionably na mo. Questionably na to siya. Sir, basing pwede lang ka dito napita, bawal na diri or kundi man dyan bawal. Dapat siguro advance sa thinker, gano'n yan to ang mga crews. Ano nga, if usa ka buk pasahero nagtamwa-tamwa di nga wala siya company, dapat guro advance sila nga pahimangnuan nga, sir, may kauban ka o wala. Murag ana kay Feb Jong, I'm sorry, no? Ato ang mga suggestions lang ba na dili lang sila ma- kuha nila sila ma-offense sa tuwang gisulti kay Feb Jong.
16: Part of suggestion lang naman kayo, Brian.
14: Yes, yes. Okay, alone siya dito kay Feb Jong. O nakita mo, kwan, free kayo siya nganing ambak nga no one nga nganing gunit man lang sa iyahang bisag sanina na lang or kuan dito kay Feb Jong. Aha.
16: Mag-yab.
14: Sige. Okay, on sa tong sunog gapon kay Feb Jong?
16: Kada, ato ang sundan tong gapon at lawang kita, bro. Ito yung hinundan atong insidente sa sunog aning compound sa pamilya Piernas, tanggapin doon tayo na hinabi sa mga partidos kay Kita Bray na nag-iyan itong mga panamay. According itong asset Pau, Piernas, base daw sa sumilong sa iyang igagaw, usa daw ka electric fan.
14: Uy.
16: Ang misiga gikan sa second floor, dito daw dapit sa may kwarto sila ang lola.
14: Aha.
16: Oo. Unya, din kanaog banggut kapun sa buntag. Anyway, ang kining incident din eh, tabo na mga around 8:41 or 8:40 diha na pita sa Kita Bray.
14: Aha.
16: Tuwod kay ginama sa light materials ang maungbay, dali kayong may dako ang sigas kalayo.
14: Mm-hmm.
16: To the point niya, pag-respond din kagapon sa tama pinagyanan sa BFP, nahingagaw pa o tabang ang tikas ng structure. Kaya composed of two structures din siya, within the one compound. So, according kagapon sa BFP, sa dua ka structure, usa ang totally damage, usa ang partially damage kay Kita Bray.
14: Uy, dua jud ay.
16: Oo. So, malagi na, according kay Pao, nag-electric fan daw. Na wala makuan, wala maibot. And then, pagpangusisa na itong kagapon sa BFP, atong ninabi ang investigador nga si F01 Martin Abinada, yung ibutsag na mamausap ko kita, Bryce, base sa ilang partial information nga nag-gather, ikan sa tagihan sa mga panamay, na-discoverhan daw sa ilang respondent ka kita, Bryce, na ningkalit o bilaab ang kalayo dito the pit pod sa may electric fan.
14: Oh, okay. So, pero kaming electric fan kay Feb Jong, gaandar ni nga nabiyaan?
16: Murag yung nana sa kita, Bryce.
14: Oh, so delikado di kayo no mag-overnight ang electric fan basig daan na ni kayo ba kay Feb Jong.
16: Mao lagi basig bag nasabod.
14: Unsa ni ka secure ang electric fan karon kay kinabang ang electric fan na design man na siya for long term nga pagpaandaranay para tabangan ta sa kainiton sa panahon. So kung maging ani day mo buto ini siya na ni day kuan ng buraga time ano na nanay na may due time na siya dai nga hasta lang sa dapat nila din na maglapaw. Oo.
16: Time frame.
14: Oo.
16: Oo. Mga na previously, kasi kita damdam ka kita, Brian, na kato ang pinigyan ng sa BFB. Na kung mapalit ang mga materyales, quality check din usa. No, tanawang din ang kalidad, tanawang ang capacity given by plus. Given na natuwang temperatura, kung mga grabe good kayo din, posibleng magkapatrigger din sa kini ang ang init pa kay Kito Bray sa kanyang mga equipment. Ngayon, katong information nga nag-gather sa BFP, partial pa lang to siya.
14: Okay.
16: Binipagin to siya may final results sa ilang investigation. Kaya ngayon pa kay Kito Bray, ang ilang pag-susi kung unsang yun ang pinaka-hinundan sa tunog ko na pong adlawa.
14: At least, katong sunuga, even though nga di na to gusto kay Feb Jong, mga naminaw aning orasa ron na pag oras guro last 5 last 6 na guro pwede na guro ibton or palungo na ng electric fan dira kay gikan pa nagla city pod last night. So burag taas taas na jud yung pag andar kay Pabjong, burag init na jud guro kaayo to.
16: Pati nga ni
14: oo kuno ning buto
16: anything yung mga appliances nga nakasaksak ka kay Pabjong mas buta siguro kung wala man lagi ni gamit.
14: Aha.
16: Ibton lang
14: bitaw no. Mana bitaw no na manawagan po ta dira sa Noneco ba nga somehow dapat na po ni sila ay mga gitawag nato mga educational kuan educational campaign. Oo nga pahibaw-on nato ang publiko. Kung sa mga tao malimot kay Feb Jong, na malimot last minute jud to kung busy ka kay sa imong trabaho. So part on ta na sa taga Noneco to disseminate and information nga ing-ani dapat ang paggamit nato sa mga appliances, ing-ani dapat ang atong buhaton if in case man jud, murag di jud ta kadungog aning Noneco ing-ana kay Feb Jong. Oo. Yeah, di kita kadungog. Mas makadungog lang tanila kung ano mo reklamo nganing taas ang bayranan sa kuryente. Imagine mo ha, ang bayranan sa kuryente from 11 pesos point something, na shock na lang tanga 13 pesos point something na siya wala man lay wala man lang ning pagawas og we don't know
16: basig,
14: advisory to the consumer the consumers nga basig ma shock mo ma stroke mo ning taas ang presyo nato kay Feb Jung wala jud. Oh, na that the part na sa ilang obligation to inform the consumer nga natay mga changes sa umaabot na bula. Oh, layo pa lang basig ma unsa mo diha. Mm. So that ang ato mga konsumidor makakuan pud sila makaingon pud sila nga oh ang ato ang electric fan na kuan na lang ha 5 hours lang ha ato ang aircon na usa na lang sa atong pandaro na to kayo ingon sa Nuneco oh mo 13 point something na ang presyo ang refrigerator na to stop open and close kay mo taas na ang iyang bayranan ana paano mahimo na sa mga tao sa mga konsumidor kay kining mga taga Nuneco murag isipiran po ning ilang mga ba-ba diha. Wala jud. Oh, murag angay na jud ni sila nga Island dira og Negros power, no? Oh, bikay ang Negros power grabe ka massive kayo to give an information. Active sila kayo. Massive sila kayo hala ana may brownout, that's normal. The brownout is beyond of the control sa mga taga Negros power. Kay syempre, tao raman na sila. Pero mo brownout kay Feb Jung, pila na lang ka minuto, segundos, or except siguro kung ang pag-brownout nila, kinang nangatumba sa Bagyo, and lahi na po na nga insidente, ano? Pero pareho aning Nuneco nga, maumari pagbugtaw ni Mula 5, ganiha, brownout, abot, nag-unsa, wala man lang advisory, nganing brownout me, because of the tuko, nganing saka dito spuste. Wala, Jod. Sus, pagbugtaw na ko ganiha, duluma, oy, wala na'y kuryente, di ay, hiling ko na unsa na gabi, eh. Pag-abot ako, brownout mo, di ay sila gabi, eh. Nag-unsa man mo, di ha? Pahibawa po na yung mga tao, ano, sige nag-brown out, di ba? Ano, kay Feb Jung? Mm. Basi kadungog to ilang kwa. Galing kayo ilaha ko nung kwa Andres San Carlos, burag di ko nung mapa-interview ko, no, bisag record na.
16: Dili, matubag na kita, Brian.
14: Aga tubag po. Pero, dili, pwede i-record. Aga tubag siya. Sorry, no.
16: Bukas na ganda na si Kwan, si engineer.
14: Ha?
16: Si engineer.
14: Oh, bitaw. No, burag, gahapon ganit, itubag man to niya. So, burag nalimot po ko. Burag brown out po ko ba, no? Nalimot pa ko ng tubag dito gahapon, no? Kaya, alangan din na to tubagon nga nahimong 183,000 ang bayranan gikan sa 90,000. Oh, burag, pasangin lang pang tao nga gipost. Of course, kinsay di mo shock, ana. Nga ana imong bayranan. Oh, dipinsahin na lang na ninyo. Oh. Di na to pwede ipasangil nga baguhan to ang reader. Hindi, dili na pwede na to ipasangil diha. Kay kung baguhan no siya, I'm sure nga di dito siya isa lang kung wala siya na-train. Unsa man to, isuspend na yun to kay sayop. Nama gani isuspend gani nga dili empleyado. Asa ka diha, asa ng tawhana, no? Dili ni mo empleyado, isuspend o, dili na pa ko ano, no? Sige. Anyways, unsay pahimang no sa BFP, kay Feb Jung? Sige na itong init gihapon?
16: Lagi kay Feb Rai. As usual, kay Feb Rai, pabiling alerto, na mawala sa kay Feb Rai. Ang kining, kay ito na ito, or gini naman yun ni. Pero, ang kinini ang mga appliances niya, wag lang kayo yung gamit, na dili lang ikuan, dili lang patagdaan ba, na nakaungot kay Kipa Bray, kaya dili sa tanang kaya yun, maayo ang magsigid pa ungot.
14: Bitaw, no? Kaya kung matamaan nag-ungot ni Kipa Bray, yung buto na. Ibton-ibton, dyan na, kaya mas lami biya nga ibton-ibton, bisa mo buto. Okay, pag ibot ni mo ana, pag buto ana kay Feb Jung, dili jud na siya mo kuan kay wala naman siya ga-connect dito sa kuryente, di ba? So bisa mo buto pa na siya diha kay wala naga-connect sa kuryente, murag layo sa disgrasya.
16: Mangyan.
14: Layo sa disgrasya, no? Sige. Aha. Salamat kay Feb Jung.
16: Basta. Basta may mag-ungot.
14: Ibton.
16: May padayong mag-ungot.
14: Oo.
16: Ang resulta na puhon, burot.
14: Ingon to sa ilan ako nga nindot pa usay pa nindot pa usay pasagdan na lang Dios sa dira na lang na siya. Ibto na lang kung humana, humana ang katulog. Oh, para maligo kay mulakaw sa trabaho.
16: Ngayon.
14: Nangutan ako sa kong kauban diri. Naturong yung matao sa ako na po.
16: Sige.
14: Oh, sige.
16: So, wala lagi pa, bro. At ang mahatan ng report para buntaga para sa Forum Real Estate Program dahil kato sa Victory Bible Tech Saban at Og My PC. Ako sa Kikita Zong Bersales para sa kampanya ng mga balita service yung kalingawan sa Nagros sa News Atom.
18: Para mainit na isyu at kusabihin ng bayan, Foro de los Pueblos.
14: Kining kuhag ticket T5 bomb sa barko, kinanglan i-secure yun nila.
12: Bito.
14: Pareho good. Ang barko, same ra na siya kay 5 bomb sa aeroplano.
12: Kuhaan kag mga detalye ba?
14: Na.
12: Mga ilan.
14: Aha. Nga kung masakay kag aeroplano, kumpleto yun na siya.
12: Bito.
14: The destination.
12: Mm.
14: O, asa ka dito mo adto, gani, ibutang pa na asa ka mo adto dito sa kung aning lugar ah. Anak ba? Wag na lang na isang asa lugar kuwao na nila dito kinang imong edad. Oh, soltero ka ba? Asawahan ka ba? Ana bitaw. Kay galupad na sila mo. If in case nga
12: ang
14: magproblema ang eroplano, wala kay uyatan dira kay Pam. Ang barko maumaor po ni sila. Makalangoy-langoy pa ka dira, no? Makalangoy-langoy ka. What if kung dito na sa pinakatunga ron? Muunsa ka?
12: Maglisod
14: na. Maglisod. Nga usahay ra ba nga tuang mga rescuers usahay tulog. Oh. Igo makaabot dito daghan ka nang matay. Murag ano ba no? I'm sorry. Prangkahanay nang manang ni usahay di ba kay 5 pump?
12: Aha.
14: So karon kung mukuha nag ticket dira pasagda na lang. Okay, giregulate na nila. Okay na to kay face to face na jo dili na kuan kinang
12: usa na lang ang magpalista.
14: O, usa lang ipalista ang mga ngalan, isulat diha. Tamaran po ning usahay kung mukuha og mga ticket ng uban kay Paypam.
12: Ipa, kanang kapuyan maglinya ba?
14: Ana ba? So, okay na, ma-regulate na. Ang next nga pangutana, unsa ka, unsay siguridad sa mga pasahero dito sa barko.
12: Yes.
14: Na, obligation gyapon ni nila. Responsibilidad gyapon ni kay Paypam sa mga...
12: pasahero man nila.
14: Sa barko kay pasahero na nila. So katong sa CCTV, nakita na to, wala man dyan yung badlong.
12: Naginusara lang siya dito ba?
14: Naginusara lang siya dito. So siguro, kining mga crew na to diha sa barko, advance is laghuna-huna.
12: Dapat.
14: Oo. Pagkakita nila nga, siya rin yung usa dito, way basig lahi, ni dapat naana na sa ilahang kuwan.
12: Kukuray kayo, naana mag yung mga panghitabo.
14: Naana yung mga panghitabo, dili lang ka to. Daghan na kayo. So dapat, naana na yung huna-huna nila nga, way, basig unsa ni?
12: Unsa kahanig ng huna-huna?
14: Basig mo ambak ni ron. Oh, duulon da yon. Oh, galing uban nga mga kuro dira gol kay pa-cute-cute dira sa mga pasahero mga gwapa. Kung asa to na yung mga gwapa maglingkod-lingkod dito po mudul-duol unya.
12: At magtindog-tindog.
14: Tindog-tindog, pakita-kita din sa ilang mga badges diha, patches, unsa ta panche, unsa tawag ana eh. Ana, ang ibang pasahero pasagdan, ana, di ba? So dapat tuyok-tuyok mo diha.
12: Correct. Magkuhan ba? Susihon.
14: Susihon kung gaon sa kadirinong anong ikaw ra may usa. Kay usay maglibog biya ka nga nagtamwa-tamwa ka diha nga wala kay kauban.
12: Gani?
14: So, even though nga naamad yung mga tao nga gusto mo siya mag-inusara, pero sa nasulti na to, dapat advance o una-una ang mga crew nga ingnon nga pwede dito ka lang napita, sir.
12: Sa mo, tapag mag-inusara lang.
14: Mag-inusara. Basic in town, ani anana. Ana ba, no? So, hinaut unta kay 5 pump. Kining ato ang mga suggestions lang naman eh. Kay di man ta private jud ana, di man ta Wilver sa ilang trabaho.
12: Correct.
14: Pero bisag dili ta wala ta ideya ana pero makasabot bi ta ginagmay kay 5 pump.
12: Correct.
14: Na. Onya katong CCTV, naman toy ga monitor, di ba? Wala dito ops. Tawag din sa radyo ba ops, kroda sa kuan ay usa ka tao dito, share usa, kindly check. Kaya makita na ako diri sa CCTV na sa roof deck. Ano ba, no? Daganda yung dito. Ayaw sa pa-cute-cute diha. Kaya may bana na na ang bayi nga nasa atbang ni mo nga nagipa-cute ni mo diha. Ano naman yung tagay kay 5 pump?
12: Gani?
14: Kaya kung nato sila dito, murag ma-istorya pa itong tawa na.
12: Okay, siguro di pa tumadayon.
14: Di pa tumadayon yung pag-ambak kasi problema ni mo tay. Wala ka kapamahaw. Oh, kuan ta noodles.
12: Ay, lain maguda tong kuan gi-fry bread ka bantay kanang ikaw ra usa.
14: Aha.
12: Lain gi pumati nimo ba?
14: Bitaw. Unya na aminado bi ang inahan nga may depression jud siya. No.
12: So dapat ay siya kay storya.
14: Oh. May siguro po diha dira sa magkuag ticket pangutan-on guron nga naa kay balatian do. Para mahibaw-an na lang. Oh, mingon siya nga may depression ko. Oh, tika muna ha, kay pa-check na. Ana di ba no? Problem na sobraan na po na oi.
12: No, sobraan na po sa ka stricto.
14: Oh, puro kita na.
12: Bisig mga sakit. Oh, ano na be kung sakit sa tuhod.
14: Di ba? Okay, ang kiang ko. Oh, ana
12: ba? Ana, murag stricto na po kayo.
14: Ingon diri ni Sir Boy No Fable. Amang niya, ang katong ning ambak sa barko nga namatay, gyud, mura to siya nahimong sacrificial lamb para mausab ang matarong para sa safety sa mga pasahero. Ang angay himoon sa ginatawag nga ship management K5 pump. Correct, murag ang anak gyud, pero bisag wala pa to ni ambak, I'm sure na ana tanan sa mga trainings and mga protocols and responsibilities sa management and the owner of the kining shipping company K5 pump, di bisag wala pa guro may nahitabo, murag dapat ana gyud. Oh, kung usahay
12: ko dapat kay di magunta kabalos unsay mga mosunod nga panghitabo ba?
14: Oh. Kita ni mo na may life vest nila ganing ibutang dira. Kay kabalo sila if in case man jud nga mag-inunsa ng barko diha. Naada yoy life jacket. Oh. Usa na na siya. Sa gitawag na to nga advance nga precautions.
12: Yes.
14: Unta na appeal na diha sa mga precautions nga gisulti kay Five Pound. Na hinaot unta nga di na yun na mausab. Oh, pareho ni mo sakay kag barko kay Five Pound. I'm sure nga pila na ka best guro nga naay ni atbang-atbang nimo dito na.
12: Sure.
14: Ha?
12: Wala pod.
14: Wala. Kabalo ba ko nga sa barko na pening selfie nimo kay followers ana ano niya
12: ah katong nagbihay ko kay Febray
14: ha
12: katong ibihay ko ato dili pa kay ko ilado
14: dili pa ilado pero karon grabe ha na jud no
12: ah
14: grabe na na may PA na kagani no
12: ha
14: may PA ka na
12: wala oi
14: personal assistant ba
12: ah kumangod
14: mo na itig bantay ni moron
12: mo na itig luto di mo ko pala malutog bitin. Bala palit kung mahal ng sundan. Nila ko magluto ng butin kaya mahadlo ko.
14: Mas yung buto ba no?
12: Kahoy ako na andan do.
14: Nasa 7:34 na hinautunta nga mausap doon ni Tarantanan.
12: Correct.
14: Transfer ta diri sa Noneco. No? Sa Noneco. Karoon na lang guro no? Kay, kinsa to ito interviewon ganit kay 5GS? Nata interviewon no? Nata interviewon doon taga Noneco na limot.
12: Taga Noneco.
14: Limot
12: mag- Mori siya dire?
14: Through phone ra.
12: Ay, okay.
14: Through phone karon digidugay. Limot magkoto man na birhan man ato gamay Noneco mo interview mo dai.
12: Dili na kag bangod ana ron. Ha? Ina lang it's a prank.
14: Oh, it's dire man to sa San Carlos kay murag wala joy mga ko ano. Wala joy mga kinabang mga advisory lagi.
12: Ah, dire San Carlos.
14: Oh, ana. Murag kinabang usahay, siyempre Noneco, kuryente mo diha, di ba, no? Kuryente. Bisag maingon lang naman nga, oh, mga konsumidor, karong Marso, Abril, Mayo, init kayo ang panahon.
12: Marso, Abril, Mayo.
14: Oh. Bitaw. Gikag Marso ba? Oh,
12: okay.
14: Abril, Mayo, Hunyo, ana, init kayo ang panahon.
12: Bitaw.
14: Kinahanglan nga binantayanon mo. Ang inyohang mga electric fan diha, inyong mga ing aning nga dali masunog
12: ibton
14: ayaw ni siyang unguta all the way. Onya pwede po na sila makaingon nga pamalit mo mga branded nga mga kuan di bisag mahal siya pero secure.
12: Correct.
14: Dili anang mga
12: brato pero dali po na makarisgo
14: incheck na ano mga paimangno na K5 pa mga makatabang sa tao.
12: Correct. Makatabang to ni Odjo.
14: Ha? Na sila'y page. Unya di man tanan na di na makalantaw sa page oy. Dapat try media K5 Jess. Naa ka sa inyong page, naa kay on air, naa kay newspaper, kung may newspaper pa ba, naa kay television.
12: Your...
14: Oh. Kay pareho ng uban ron. Gusto nila K-Fab Region ang paminawan. Makabasa ba silang page diha kaysa K-Fab Region sila? Siyempre dili.
12: Dili, Jod.
14: Oho. O niya, nga, ana ba? Dili pwede nga naanatay page mo. Salig na lang Jod na diha. We are very sorry. Kaya nga naman, daghan og sumulunod ang radyo kaysa sa ilahang page diha. Oh, maumaura ko na sa imong kailagod. Nga gusto po mabalita, bisag di mag... sa mga balita.
12: Sa balita, sa punta.
14: Kakita mo? Sa mga headline. Dan-dan-dan-dan. Gataw mo na siya. Nang tawag ko silang page diha. Oh, report-report po. diba? Oh, dili ana. Kaya gidisa ni ang radyo para lang jod nga sayon ta... Ang radyo mao ang medium K5 Jess. Gikan pa sa una nga natukod na siya pinakapaspas nga muhatag og information.
12: Correct.
14: Wala nay uban pa.
12: Na. Kaya ang radyo pwede ra makamaminaw dira den biyaan ra mo silig-silig ka dira.
14: Mm. Ano naminaw ka pa nga biyaan mangyapon.
12: Dili man kay madungog ra man lahira man sa TV.
14: Ah, madungog ra din. Sorry.
12: Pakos ka na nimo.
14: Oh, unya mag cellphone
12: ka. Makarelate yung gana kay manilig ko maminaw ko og bandera sa owner ko naminaw din.
14: Ay tinuod-tinuod di ay.
12: Yes.
14: Mayo no.
12: Sulit ko.
14: Sulit din.
12: Sa una na ka dungog ko na ang K5 Jess. Karon ka uban mi. Kana pud si Doc Ramil.
14: Ah, kana unsa na nimo?
12: Na makadungog ra ko nga ako si Doc Ramil. Oy, kanang ay makuan ba?
14: Karang boss na nimo.
12: Oh, madung ka na. Grabe. Grabe di ko. I can't believe it.
14: Sige na oy, wala na tayong listener. Okay,
12: ay, wala na listener? Wala na. Ay. K5 country na na oy.
14: Na full anas lang paminaw. Oh.
12: Balik ra na ron.
14: Ha?
12: Mubalik ra na.
14: Ah, balik ra na ron. Sige, sige, sige. No?
12: Pinapamantay na kang dagkong issue.
14: Oh, so, karon mangutan na tag Noneco ron. Kaya nga nung brown out gabi, brown out upod ganiha. Unsa ka guro to? Oo, basig...
12: Tuko ni Kirig.
14: Nakaagi. Kaagi nag... Sineko sa Bacolod sa una.
12: Mm.
14: Nag-brown out. Ang pagipasangin lang kay na ay nakuryenteng tuko.
12: Brown out.
14: Maka-brown out din ang tuko. Huh? O, ka-brown out, oy. Na.
12: Huh?
14: Bitaw, no? Oh, nakuryenteng tuko, brown out, oy. So, diri ato anang hibaw onrong kung ano ning brown out gigabi ana daghan na kay ning wangal na pud ba kay maguba ang mga appliances.
12: Correct.
14: Ana. So dili siya nindot. Gahapon sa hapon brown out, di ba? Mga alas 5.
12: Oo, oh, oo. Oh,
14: oh. Oh. Pagka gulo gabi aw ganiha buntag brown out na pud. Na. Sige, burag alanganin man ta mo kuno ko. Kuwao na lang sa nato ang report kay K5 Jezebel Barbicho. K5, kailang alang ka ita sa tong oras. Kay kuwan mo, commercial ta, dugay-dugay, commercial na punta. Ato na lang ang hibawon, ang report ni K5 Jezebel Barbicho, may connection aning Noneco gihapon. No? Mm. Katong gipost ba nga nahimong 183,000 pesos ang iyang bill gikan sa original nga burag naarato sa pila rato ka pesos. Oy! Mubo ra kaayo. So, balo ko nun sa dyo na hitabo ato.
19: K5 News FM Live Report.
14: K5 Jess, good morning.
20: Yes, good morning ka K5 Bray. Gahapon, dito taog Noneco. Atong gi kuha ang dugang kalambuan ato bang bill abot of 183K ka K5 Bray. Mm-hmm. Na iyaha ni Fredeline Magbanua nga taga Barangay Malatas Calatrava.
14: Mm-hmm.
20: Kay actually gahapon nag-abot yung duwa kay interviewon na nato siya about sa mauna pero wala na siya magpa-interview. Uh-huh. Kuman sila nakigustorya sa taga Noneco.
14: Mm-hmm.
20: Mm. So digko ta ni Engineer Peter Pakulanang di istorya ni Engineer nga di ko katodang bila dili day tunta ihatag gadto sa ni Ferdinand. Tungod kay nakamatikod ang meter reader na dako kayo nga bill. So, katong bila unta, iya pa italantaw sa office. Pero namugos daw si Ferdinand na kuhaon ang mga bill o niya gipost na niya sa social media.
14: Mm-hmm.
20: Ang gihimo unta, yun ni Sir Peter, dapat kung mauto ang bill, dapat i-ari siya sa opisina nila.
14: Mm-hmm.
20: Kay tanawon og unsay diferensya ng ano na yun ato.
14: Okay.
20: Pero kay na-post naman good sa social media kagi February.
14: Mm-hmm.
20: Wato nga marag na kuhan sila ba? Na marag na lain sila kay mm-hmm. nga nung gipost sa social media nga naman unta sila nga andam ranga mo tubag sa ilang mga pangutana kagi February.
14: Oh, mao na ganit kay February Jess nga amping jod. Amping jod kaya ang tao ra ba karon sa yon ra kaayo nga mo post sa social media bisag wala pa mapangutana kung unsay nahitabo. Ana na mo kipab Jess mo. Naay mga tawo nga inga ana. So di po nato to siya mabasol pod. Kay napungot to siya.
20: Yes, yeah, napungot so siya.
14: Pila ganing original, pilang original nga balay ginabayaran niya?
20: Libura kapin.
14: Ha, libura. So kinsay dili masuko ana nga nahimong 183k although nga kay balobe siya nga dili jud to niya bayranan.
20: Mito.
14: Kabalo to siya no? Ah may diferensya pud siya kay nganuman gi-post pud dayon. O galing mao na gi nowadays ki 5 Jess. Di na nato malikayan. Oh, kay kung pwede lang makita na sa tao dira nga nagbangga anay ang mga lamigas, i-post na nila. Parang ka ng istorya. So dili na dapat moingon pa si Noneco nga i-blame to kay nganong gi-post dayon. Ang inyong buhaton guro dira, tarungon ninyo mag meet reader ninyo aron dili mo maingana. Oh, di na to guro i-blame nga baguhan pa siya, bagi ani ana gitraining na mo. Maybe siguro next time guro amping na lang jud sila. Pag amping sila si buhaton nila, hinayon, tarungon para dili na sila mamroblema.
20: Oh, yeah, katong meter reader kagay February, baguhanon na ito, April 22 pa siya nagsugod sa iyong trabaho.
14: That's why gani, bisag baguhanon pa kay February, wala man na siya gisugo dayon nga pag-ingon niya nga apply ko din, mag-reading sa dayon. Wala.
20: Training na.
14: Gitraining na. So before sa gibutang dito, dili na to maingon nga may rason to ang bago pa siya. Kaya gitraining naman siya. So meaning, sayop yun siya. Di na nato pag-iingon pa dira nga baguhan mangud to ing ani na dili wala na na dira kay gi-train siya mo. In short, gipataka ra siya greeting. Ana jud na kay Febjes. Oh. Same ra noy may kumuingon ka nga kay baguhan man to siya god nga gahapon na to siya ni-apply unya ning range siya din. Kinaguro makaingon ta eh may training eh. Oh, April 22. Oh, unsa na pindot-pindoto na dira ang kuno unsa itawag ana. Ang mga gadgets diha nga burag go unsay tawag ana. So matawag nato nga pila ka days kaning training siya. So dili pwede nga ing anaon na nato kay baguhan na sayop. Ing ana nga mga bagay di nato na usahay sayop-sayop pod. Although nga di nato na makontrol nga masayop, pero dapat tun-an nato na nga di ta masayop diha. Kay nga
20: lumayo na.
14: Oh, kay ko masayop ka diha, lantawa na gi-post dayon. Kundi balda ang Noneco.
20: Oh. Mabuti na dungan ako gahapon kay February nga maragyapon ang iyahang reklamo.
14: Ah.
20: Ang reading ragyapon sa iyahang bill nga imbis nga tag 2,000 ba to? Naabot na og 9,000?
14: 9,000. Kinsa may nang read ato?
20: Amot ka, kinsa po nang read kay nagpaparay ra may gahapon ba kay kapaabot mi sa kwan sa bangko.
14: Diliing nun sa taga Sineco nga ano Neco nga maabot ning read atong 183,000 ha.
20: Iya, natagi nag-message nato gahapon sa page nato nga abot og 9,000 po diyahang kwan.
14: Basi mo ingon po to Neco baguhan. Lahi-lahi ba ni sila? Di ni sila tanan dira usa. Mao na dira Noneco. Dili ta sige ingon dayon nga i-blame ta kay baguhan. Oo, ana, talungon na to tong trabaho. Kay bisan ingon pa sila nga gipugos jug agaw, syempre iyahan na. Alangan nga ingon ra dayon nga di na mo nihatag kay nasayop ko. O kon sayop man jud, pwede to niya basic i-disregard niya. I-read niya usab.
20: Read niya usab.
14: Usbon, giusab ba wala?
20: Kana wala ako kakuan na giusab grid.
14: Kung giusab lang niya nga nasayop ni kagihatag dito nga mao niya bayranan nimo, dili na intay nag-inani. Oh, nganong moingon-ingon pa man nga, teka muna ha, murag nasayop man ko dadon sa nako ning opisina, pwede ra mo usab og basa diha.
20: Mangyo.
14: Oh, di ba? Pwede ra man nimo na usbon diha, pwede gid calculator na nimo na diha kung imong yung gustuhon. Kay naa may mga numbers na diha. Oh. Pero pinakadabis
20: ba? Check ba no?
14: Oh, i-double check ni mo. Uy, sayop man, nahimok man 183 ni. Teka muna nang ha. Usbon ako taya ni be basig nasayop lang ni o oh. Di ba na ra usbon ako be kung sumahon usabi bla bla bla bla bla bla o oh. Human ang istorya kay nganong iha nganong ingnon pag gipugos og agaw gipugos og kuha o oh. So meaning ang inyong tawo nga gisugo dito di pug kaong kamaomo depensa nga mo ingon nga usbon nato ni or unsa ni burag sayop jud no kay pila man inyong beranay diri nay pirang original diri kapin libo na himo man 183 tika muna ato ni usbon oh ana karon kay naka natabuan po nila ang tawo kay PepJess nga Facebook kwan pod Facebook ka addict pod post dayon pusa oh lang tawa ron. Puti daghang kayong gibalang mayo ang taga-Noneco. Bisag unsaon pa nilag depensa diha nga baguhan ani sayop jud. Sayop jud kay PepJess. Maura na itong masulti jud diha. Kung may kasayupan man jud po to ning post, eh, lahi na po to nga case kaysa pag-post ra man tong sayop niya.
20: Na. Buragihimon na lang ba no?
14: Oh, buragihimon na lang siyang dahilan nganong i-post jud dayon. Pero sa tirod anay kamoy may sayop diha ang pagbasa. Na ang pagbasa din na nato i-divert pa ang isyo dito sa posting. Dili ta tutok sa isyo nganong ana man na ang inyong pagbasa. Oh, basig dili lang ana ang una nga case. Basig daghan na dira ang dili lang jud ana kadako pero nagdubli day ang bayranan mo naghiluman ra. Pero dili jud day mao. Na. Ana, so sigurado ko di man jud to siya bayad sa 183,000 ah. The issue here nga ana man na. Oh, unsa ninyo mga meter reader di ka mao na diha? Gadawat mo mga tao nga di day ka mao mo gamit ana mga gadgets ninyo?
20: Oh. Dito.
14: Di ba? So dapat kwarta involved ni Kim GSI, dili basta-basta. Dili basta-basta nga kinang okay ra and naon ta lang ni purting lisura mangitag kwarta ron.
20: Wala.
14: Na. Lisod kay may itag kwarta, may pariho ra nimo kay PepJess nga mamutos ra kagkuan. Mamutos ra kagkuan dito, kwarta na dugi-dugay.
20: Tingnan mo yes.
14: Pero anyways, importante nga ang taga Noneco ning tubag sila. Mao na galing.
20: Gisettle na to gahapon.
14: Ah, gisettle na nila. Oh, imagine mo ha. Ang katong taga-asagot to siya.
20: Malatas, kalatraba.
14: Imagine mo ha. Maro to giari niya diri, gigastuan niya because sa mga sayop ng trabaho.
20: Oh.
14: Ning pliti siya, pilang pliti from kalatraba? 50?
20: 30, goro.
14: Oh, gigastuan niya, gikanaan pa niya, usik pa sa tiyempo, tungod sa sayop ng trabaho sa taga-Noneco. Oh, tumaga ko drag-depensa, kung nakay-depensa diha.
20: Wala.
14: Oh, wala. Because sa sayop ninyo ng trabaho, gikuaan ni giusikan og chimpo sa tawo gigastuan pagpaganto pagad vice versa because sa sayop nga trabaho na ila tong gibayran to nilang pamasahe sa tawo wala ah oh, imagine nyo ha ah oh, ingon diri ni Sir Boy Nofable ang gihimo sa gareklamo na iyang bill na Noneco iyang gipo sa social media kay para maaksyonan dayon sa Noneco correct.
20: Oh,
14: usapo na. Imagine mo gani, ingon mo, murag nakasabaan pa siya. Nganong kasabaan man ninyo yung customer kay sayop man to sa tao ninyo? Oh, sayop to sa tao. Di ba? Oh. Onya kaysa Noneco kaysa muuna siya og reklamo sa Noneco office. Onya basig onya on lang nga di siya makontento sa rason. Na, mao gilingini. Salamat kay Feb Boy. Amo no Fabli sir.
20: Maupon lagi.
14: Namo yung mga teacher anak biay.
12: Mm.
14: Oh, nga sige ma'am, ipasa ka namo dito sa dito napita. Ma'am, ulat-ulat lang wala pa si Anikin sa tong reader. Oh. Oh, dige sa toy tawagon na wala diri ma'am. Kay tuas sa dito ron sa kuan ning nasig sa kuan sa kudkod siya kay dito na po siya nang read na po siya dito. Na, pabalik-balik ko ninyong tawo. Na. That's why nga burag wala issue ang pag-post ni PepJess. Ang isyo dire, ang mga tao sa Noneco, basta lang makarid, okay na. Oh. Ah? Naganay uban nga, pero dili Noneco ha? Ah, dili Noneco, naganay uban kay PepJess ka, gimemorize. Gimemorize. Kung pilay beranan atong previous,
12: Gimaumaw lang.
14: Gihomhaom ra nga maor po ni sa Gyapon. Himan-himan, katong balaya di ay wala na itawo.
20: Alak.
14: Ana na, taga Nuneco, si Neco, Negros Power, o sa diha, atangin ninyo, atangin bantayan ninyo yung tawo. Kaya usahay, wala na sila gaanto dito sa ginaridingan nila. Oh, ilalain ang homhaomon. Tagnaon lang na, maawa na Gyapon. Ha? Oo. Oh.
20: Tinambara.
14: Ah, Jesus ko, nag-swildor mo usahay nga hangin, isulduan ba? Oh, ingon ni Madam Juliet dire, mas mapansin mang God kung posted sa Sukmed. Kay usahay mo proper complain ka God sa mga instances nga dili dayon ka tagaan og pagtagad ba. Oo, oh, si imagine mo.
12: Hmm.
14: Oh, maumaoy mga comment diri. Ingon pa sa usa diri. Scheduled ang brownout ganiya sir 4 a.m. to 5 a.m. posted gabi sa ilang page. Oh, okay. So thank you. Pero man nalagi, dili tanan galantaw sa page nila.
1: Brian, Brian, Brian, Brian.
14: Nano ka? Hindi, dili tanan galantaw sa page nila. So kasayon na rabiagod mo, padala kag mga press releases, biya kay 5 years, oy.
20: Press, good sa kuan, sa CWD, gapadala direct letter.
14: Oh, kapila na good, may, wala mo yung messenger di ha? Oh, may ingon na rabiag mo good nga, ah, sa kuan mo, skate mo, brand out ha? O oh, naisula pa pak pak pak pak pak pak pak oh, padala dito sa K5 mo brigada like radio MRGV kinsa na mga sibre so oh, ng radio station unsa pa na diri ang City Hall padad dito o oh, ipangpasa na dito kay para masibya na nga natay schedule brand out so that ang mga consumer nato makabantay nisla.
20: Mm.
14: Oh, sa inyo ang page sir kinsa may joy maura jud na ilang taon sa tawo. Diba? Pareho na ako, rong namaligya ko kuan diha, namaligya ko isda diha. Teka mo, abli sa kog dunay ko, basi mo brown out ron. Awa na, jud ko? Diba? Unsa una la? Ay, nako, Lord. Oh, pedicab driver ka. Mupundo, jud ka, mangita kag landong diha. Kay, wala yung cellphone si pedicab driver. Mostly. Oh, pagkansan pa kay balo nila nga brown out di ay. Na, pero may radyo sila. Oh. May paminawan sila. Murag wala na mo yung mga wala mo yung mga papel diha.
20: Gulang ka itong i-suggest ni GMO.
14: I-suggest na. Ihambal na kay 5Gs. Mao na pinaka the best nga way to disseminate the information through radio and uban pa diha nga mga information kuan na way kay 5Gs nga pwede magamit. Oh, sayon sa pre-preya gabay. Pira na good pagpadala og sulat no through K5 Jezebel Barbicho Messenger isyat asyat unsa na diha? Oh, dai Jezebel yo kog sibya drabi brown out mi ugma.
20: Mm. Oh.
14: Wala man ibayad bisag 5.
20: Wala.
14: Aboto na lang dyan na to ang Nipsey Negros pa. Di ba K5 Jong? Paabuto na lang na to. Negros Power, buraga. Pabor ba mo nga ang gauyat ron sa Sineco sa Bacolod, Negros Power, uyatan po ang Nuneco? Ano yung pangutana na na to, no?
20: Mm.
14: Oh, nindot kayo yung servisyo kay Pab Jess. As in.
20: Na sila yung standby generator na dako. Ayo.
14: Yes.
20: Kung mag-burn out, mo to ipuli.
14: Ipuli na yun. Yes. Kita din, grabe la para tong solar, pero di nakatilaw.
20: Bigyan na, hindi mo na ito ah.
14: Ha?
20: Bigyan po sa lain, hindi mo ito ah.
14: Di pwede ang Nuneco makasaksak dito sa lalom na na. Yung brand out me, saksak ka sa midri. Na oy, commercial ako kay 5 mil ni.
20: 5 mil?
14: Pagbalik na ito, na ang taga Nuneco?
20: Oh, si, ma-interview na ito si General Manager sa Nuneco, si Engineer Wilby Bilbao.
14: Ah, sige. Pagbalik na ito, okay, Pabje, salamat. Mm.
20: Sige, K5Bell, mga tumatang i-report alam sa programa for Los Pueblos. K5 Jezebel, Barbicho, para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, galingan sa Negros. K5 News FM.
1: Mainit na isyu at usapin ng bayan. Foro de Los Pueblos.
14: Pabalik pata, K5 Pam, ha? Kini ang
12: Foro de Los Pueblos.
1: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
21: Oh, si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. DTX 500. Duha lang ka-capsule.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako